da yawa ko mutanen kishin ba su gani ba annana su kuma mununa ci korawar ruwa idan arihi bin zuwa kasa wadda ta bushe Allah ki lada ba ta biya ba ce ni gare ta wa nukhruju bihi zar'an muhiddar abin nan muhiddar ayin shuka game da ruwan nan ta kun yi wani amun dabbobin suna ci daga ciyawan nan wa an kusan kuma su kuma suna ci dabbobin su ci ganye su kuma su ci kwaya amma da su shi ba su gani ba su amfani da basirar su ba su gani ha ga wannan ba mu shi aiki su gane anna na qadiru ala i'adati mununa da iyakon mai da su din ba su tashi kiyama ko mun duk da da mu fi imani da littafi wa mu duk shi aiki da shi da kai ba ta zama duwa tashi kiyama da sabbi da sanin sa ba su ba kana ba ko sun ga shi aiki kika ba ya ko mununa

0: wani ba zai musu zuwa malfatai ranar da za a yi hukuncin na tsakanin mu da ku ko Qur'anin hisabi da jaa ko bin nabi za ku imani da shi inda ma ta rana lokacin da kuka gashi walakin la yafu alladhina qalu imanu amma wadanda sun ka kafir ka imanin su bai amfanin su fi cikin wannan yi wala hum yunzarun ku ba a musu wani jinkiri bil i'adati da komawa zuwa duniya da tabbatar da wata sabuwar tuba ko ku don su kawo wani uzuri shikenan bari lan Faharin alamu, an ka ce ma annabi ya kawo da kai daga waɗanda sun ka kimani da abin da an ya zo da shi. Kama a rabu wani Qur'ani, kamar yadda sun ka kawo da kai daga Qur'ani, kama kawo da kai daga gare su kan kalamu da su. Wanka da ka yi saurayen saukar azaba gare su, in na hukun ta biro, su ma masu jira ne ta wata kullum tsauraran suke a ce ka mutu ka sun huta. Wato duka hawa duka katiya suna sauraren wato wata musiba ta kashi a kashe ka an wajen ko mutuwa bai tsari hulumi ka huta da gare ka. Hada kaudin amur bin tayi wannan gabanin umarni da yakin su amma daga baya ana yake su ko yace amma wa huwa mukam wato har yanzu ana aiki da wannan aya ko kullu musulmin islami daga inda duk musulmi sun ka hadu kaula an yi ta kawali wa da haka annabi gabanin shi kare shi musulmin islami ko wani hali ne musulmi sun ka hadu kana su kare shi to abin su ya ta hankuri ko ga yiko ga yi fada Ahadith Qatlin, aw mawti. To ci gaba. Sura ta kare. Kun gane wannan sura?
1: Alhamdulillah.
0: Sai dai
1: wajen magana sun fara da. Ne.
0: Anan yawanci ba a saba da karanta
1: sabuwar.
0: Yi kokari ka iya. Amma tanansa. Eh, in ba saba yi ba.
1: Ya kamata kawai inda ba sani ba kare abin nan ko ya karanta da su. Ya wata sura.

wannan sura da aka ce tana da muhimmanci kwarai yanzu a nan inda muke. Kamar yadda za ku ji, ana ce mata suratul azab, sura ta ƙungiyoyi madaniya, domin abin da ake nufi da ƙungiyoyi wato waɗanda mutane sun rarrabu, kowa ya bi tashi al'ada daban. Hiya talasu wa sab'un aya, wato aya 73 ce. Wa mawdu'uha ar-ra'isi, abinda take karantarwa, amru adatil jahiliya, abin nan kashe al'adu na jahiliya, wa izalat tahrijat da su an mujtama'il islami, wato al'adu na jahiliya a kukkuce su. Wa kana fiha ayatul rajul, cikinta akwai ayar wanda ya zina a gehe shi, da an ka ce a shehu wa shehu idan zana ya faɗi junubuhuma albattata na kala min Allah, wato tsoho da tsohuwa kenan wanda sun taɓa yin aure, in sun kuje ya su yin sun yanke, in sun don shi zan azaba daga Allah, in sun yi abin nan. Wallahu azizun hakim, amma an shafe ta ga rubutu da karatu, amma ta hukuncin tana nan. Zakarahu Abu Bakar ibn al-Anbar, ana bi an Ubayy ibn Ka'b, fa nusikhat tilawatu, an ka shafe karatunta, wa bakiya hukuma, amma hukuncin tana nan. Ko gane ko, wato cikin Qur'ani babu inda za ka karanta a jehe mai zina. Amma wannan aya an saukar da ita kuma cikin suratul azab take, an shafe abin nan nata karatunta, amma hukuncin tana nan. Kun gane? To za mu gani, wato tana da wuya, mu saurara mu ji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah. Domin wato abinda a ciki wuya gare shi, aikun ala ta kawo ka dawwama kan tsoron Allah, wala hafshe an gairar na kar ka ji tsoron komai sai Allah, maha ma kan lafar ka duru duk yadda hala ya sun ka tsananta ma ka komo ga Allah kawai. Wala su ji na kafiri na kada ka yi tsa'a ga kafirai, rayuwar munafiki da masu munafici su ma yi halifu shari'a ga abin da ya saba shari'arka, ko suna so ko ba su so ka faɗa. Inna Allaha kana aliman, lalle Allah ya zan masani bima yakunu, ga abin da ke zamowa qabla kauni, tun bai zama ba shi abin. Hakiman kuma mai hikima ne bima ya halittu, bima halittu ga abin da ke halitta shi. To abin nan kun ji wato da an fara, kun ga akwai tsanani gare ka. Wa wa wa sabi.

kana aka ce masa ita bi ma wuce ile ka bi abin da an kai wahayi zuwa gare ka mun ba duka wato wahayi nan daga ubangijin ka abin nan da an kace ka bi shi kar ka karkace inna allaha kana ma ta'maluna khabira allah ya azam masa diga da kuke aikata wa ku al'umman muhammad al'ummashi wata wakala da Allah an ka dai kara gargadi ga annabi an ka ce kuma ka dogara ga Allah shi amrika domin wanda zai tsawon mutane yake ya ture al'adunsu to sai mun ga abin nan sai in ya buwaye su ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa shi zan mai tsaro gare ka wa ummatuhu tabi'u lahu wannan duka gargadi annabi an kawa amma al'umma shi ta fi shi fi dalika kullihi da duk wannan mawda'u sura ya shiru bi sakai ma fi ya farkon sura ya nuna kenan akwai nauyi ga abin da ya ciki kamar sai ya ci bayanin kamar yadda bayanin sun zai zo musawara sun bayyana sun bada ma da Allah.

0: sun bada da al'ada, sannan ya fara da zikirin al'adatin jahiliya, da ambaton al'adu na wai buwa na jahiliya, wa man ya da hana su irin na wai buwa. Mun jirka al'adat za mu ba lin nasi anna lahu qalbayni yaqilu bi kulli min huma, yace yana da zuciya biyu, ai yana gani ne, yana ganin Kano, yana ganin Sokoto, yana kunan Kaduna duka, dan na ji tsoron shi. Kun gane ku?
1: Wakala
0: yake, ba da Allah ne rajin min kalbani, Allah bai sanya mu wani mutum zuciya bincin zuciya shi ba. Wannan rada alamun kana zalika, wato ai rabbi ga wani yake yana da zuciya biyu.
1: Inna lahu qalbayn, yana da zuciya ya aqilu bi kulli min huma, yana da fahimta da ko wace daya.
0: La'anna al-qalba ma'adun ar-ruhi, wato ma'adun zuciya nan ne abin nan ruhi yake ciki, shine ma'adun abin nan gidin da yake ciki. Al-hayawani na dabba, ai muta'alliqu bin-nas, wanda ya rafi ga ra'ayi al-insani na mutum. Wa man ba'ir kuwa, kuma nan ne abin nan karhi ke hitowa bi asli hadukan karhi. Wa yamtani ku ta'addu, saboda haka shi bai ce wannan kariya ne, duk wanda yace yana ganin wuri kaza ba sai yana ku wuri kaza kariya shike yi. Wa min tilka al-adat az-zihar, akwai al'adun jahiliya wadanda ake yi idan mutum ba ya san matar shi ko ko yana son yayi masa ladabi, sai ya ce ban ta kamar ba kuma sai ya haramta ta kamar yadda kuma ta zahara. Shi bai take ta ba balle ta aure, kuma shi tana nan har abada. Da an ya kula wahidin min wani yace ni zaujati ga matar shi, anti alayya kadhalikum, keke zan kamar ban uwa ta, wato kenan ke haramta gare ni, amma ba take ki ba mata harum alayhi, ta haramta gare shi. Wannan yin sahani kawo, kuma ba shahi auren shi ba bi harin da ita yana nan. Fatan kama abu mu'allaka, wato ta zauna la tai

shi labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa aiwa ke bikiran demokradiya a Najeriya, inda za ku ji cewa jagoran jam'iyyar NDC ya yi kakkausar suka ga yan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar. A gefe guda, mai zuku ta yi nasara kan Afirka ta Kudu a wasan farkon cin kofin duniya da gasassan duniya. Dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila na ƙara tsami, don har ma da ƙara wasu sababbin labaran suna nan. Tafi ku biyo mu.

masu sauraron masu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan safiya ta juma'a salamu da saki kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rotuni daga nan gidan rijiyar rama farinci al'umma wanda ya muke shirin da shida ga watan zulhijja na shekara ta 1447 bayan jafiyan halitta manzon tsira na mama sallallahu alaihi wasallam da gafirin baka zuwa garin madinar sulmu na wara wanda kuma ya daidai da wato goma sha biyu ga watan yuni na shekara ta 2026 kanin labaran yanzu da farin su kuma sai gyara zama domin jin cikakkun su daki tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jami'i wanda ya amince da ƙudurin ne bayan kada ƙuri'a a zauren majalisar a yau Alhamis inda kakakin majalisar Abbas Tajidin ya jagoranci zaman. Tajidin Abbas ya ce majalisar 288 ne suka amince da ƙudurin yayin da hudu suka ƙi amincewa da shi. 'Yan majalisar sun amince da ƙudurin ne ta hanyar ɗaga hannu saboda na'urar kada ƙuri'ar ba ta aiki a lokacin. Kamar yadda gidan talabijin na cinar sayarwaito majalisar dattawa ma zamince da ƙudurin samar da 'yan sandan jami'i bayan masa karatu na biyu. Shugaban majalisar Godzilla Papio ya ce 'yan majalisar za su kaɗa ƙuri'a a kan ƙudurin zaman na gaba inda ta miƙa shi zuwa kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na majalisar. Hukumar yaƙi da cin hanci da sauran laifuka masu alaƙa da rashin bayan CPC ta yi gargaɗin cewa duk wani ma'aikaci ko cibiyar rijistar lambar shaidar ɗan ƙasa ne da aka samu da laifin yi wa baƙi rijista a matsayin 'yan Najeriya zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari. Hukumar ta bayyana haka ne a wani taron wayar da kai kan harkokin tsaro da hukumar kula da shaidar ɗan ƙasa ta shirya wa masu gudanar da rijistar ta nan a Abuja tare da haɗin gwiwar ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin na tsaro da yake jawabi a wajen taron mataimakin darakta hukumar da ICPC Mark Faison ya ce duk wanda ya amfani da damar da aka ba shi wajen rijistar 'yan Najeriya ta yi da fata dace ba ya karya amana kuma ya aiki telefon cin hanci. Faison ya ƙara da cewa hukunci irin wannan laifi shi ne ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali yana mai kira ga masu rijistar su taka rawa su wajen kare tsaron ƙasa. Jami'in na ICPC ya bada dama kan yadda wasu cibiyar rijista ke yi wa baƙi rijista a matsayin 'yan Najeriya yana mai cewa hakan na haifar da babbar barazana ga tsaron ƙasa. A cewar sa jami'an shige da fice sun kama wasu mutane da aka ba su shaidar zama 'yan Najeriya ta hanyar rijistar ta NIN amma daga bisani bincike ya tabbatar da cewa ba 'yan ƙasa ba ne. Lamarin da ya ce zaka hukumar na gudanar da bincike a kai. Sannan kuma ya shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa na Farfesa Josh Amifatan ya tabbatar da lamarin rikici cewa zaɓen gwamnan jihar da za a gudanar a ranar 20 ga watan Yuni zai kasance sahihi kuma mai tsafta. Amifatan wanda ya bayyana hakan a hado rikici yayin da yake ganawa da masu ruwa da tsaki kan shirye-shiryen hukumar ya ce akalla masu rijistar zaɓe 1,159,360 ne ake sa ran za su kaɗa ƙuri'a su a ƙananan hukumomi 16 na jihar da suka haɗa da gundumomi 117 da damfunan zaɓe 2,445. Ya ce domin tabbatar da ingancin zaɓen hukumar za ta yi amfani da na'urar BPAS wajen tantance masu zaɓe yana mai cewa duk sakamakon da aka tattara daga damfunan zaɓe za a ɗora su kai tsaye a shafin duba sakamakon na IREP. Hukumar ba ta bayyana cewa za ta yi haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da yi wa tattara wato tattalin arziki ta NTFCC da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ICPC domin daƙile cinikin ƙuri'u. Rajin jihar ke bukuwa dai a bangaren na zaben hukumar zaben da ya ce mai zaman kanta ta ƙasa ta sanar da cewa jam'iyyar siyasa Bekatar ne za su shiga zaben cikin gurbin majalisar dokokin jihar wanda za a gudanar a ranar 20 ga watan Yuni da shekarar 2026 a ƙaramar hukumar Zuru. Kwamishinan zaɓe na jihar Kebbi Abubakar Sarkin Fawa Dambo shi ne ya bayyana haka a yayin wani taron masu ruwa da tsaki da ya gudana kan shirye-shiryen hukumar da gudanar da zaben. A cewar sa
jam'iyyar da aka tantance a aka kuma amince su shiga zaben sun hada da jam'iyyar APC da kuma ta Labour Party. Abubakar Sarkin Fawa ya kara da cewa an baiwa jam'iyyar siyasa damar gudanar da zaben fitar gwani tare da mika sunan yan takararsu daga ranar 22 zuwa 26 ga watan Mayu bisa tanadin sashi na 84 na dokar zabe ta shekarar 2026. Sai kuma a cewar sa jam'iyyar APC da yanfi ne kawai suka cika dukkanin sharadin da aka gindaya cikin wa'adin da aka bayar. Lamarin ne sa su ne kadai suka cancanci shiga zaben. Hukumar ta zaben ta kuma tabbatar da jadawalin gudanar da zaben, inda ta ce za a fara yakin neman zaben daga ranar 10 ga watan Yuni, wanda kuma ake sa ran za a kammala a ranar 18 ga watan Yuni, yayin da za a gudanar da zabe a ranar 20 ga watan Yuni. Za a gudanar da wannan zabe ne sakamakon rasuwar tsohon dan majalisar mazabar Usman Muhammad Zuru, wanda ya kasance kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi kafin rasuwar sa a farkon shekarar nan. A nan gida jihar Kano, hukumar yaƙi da sha'ar da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Indiya Irration nan ta yi nasarar kama kimanin mutane 73 tare da ƙwato miyagun ƙwayoyi, yayin wani samami da ta kai maɓoyar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar nan. Samaman wanda aka gudanar a ƙarƙashin shirin Operation Sharar Mafaka ya haɗa da mai samaman zuwa filin Mahaha da cibiyar matasa ta Sana Fashi da kuma surare a yankin na unguwar Sheka. A ce wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Sadiq Muhammad mai gatare fitar, hukumar dai ta bayyana cewa samaman ya samu asali ne sakamakon bayanan sirri da hukumar ta samu daga al'umma. Lamarin da ya ce ya yi tasiri sosai wajen cimma nasarar da aka samu. Kakakin wato kayayyakin da aka kwato sun hada da tabarmi da mugun ƙwayoyi da kuma wani sinadari da aka fi sani da sock and dye, wato tsotsi ka mutu. Radiyar ta bayyana wannan nasara a matsayin wani bangare na yakin da take gaba da yi domin gano da kuma kakurshin maɓoyar masu fara da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar Kano. Kwamandan hukumar DY Lawal ya ce hukumar za ta ci gaba da ƙara ƙaimi a ayyukan tare sai masu fara miyagun ƙwayoyi da masu amfani da su su rasa wuraren fakewa a faɗin jihar Kano. Gwamnatin jihar Jigata ya yi ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar horar da ma'aikata ta ƙasa domin inganta ƙwarewar ma'aikatan gwamnatin a jihar. Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad daga Ceri ne ya bayyana wannan tabbaci, inda yake karɓar ayyukan shugaban ofishin hukumar ma'aikata ta ƙasa reshen jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin injiniya Aliyu Zakari. Daga Ceri ya ce gwamnatin jihar tana da cikakken masaniya kan irin ƙwarewar da hukumar ke da ita wajen horar da ma'aikata, tare da ba su tabbace yin aiki tare wajen cimma manufar gwamnatin jihar da ci gaba da horar da ma'aikatan ta domin samun ƙwarewa a fannonin su na aiki. Tun da farko injiniya Zakari ya yi wa shugaban ma'aikatan bayani kan ayyukan hukumar, inda ya bayyana cewa an samar da hukumar ne domin bunƙasa koyon sana'o'i da inganta ƙwarewa a ma'aikata ga ɓangarorin gwamnati da kuma na masu zaman kansu. Idan muka lika jihar Bauchi, hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar wato SMIP ta fara zari wayo da kai zuwa lokacin masarautun jihar 20 a wani bangare na kokarin magance matsalar lalata kayayyakin makarantu da kuma inganta ilimin bai ɗaya da suke jawabi yayin ziyarar zuwa masarautun Darazo da Damban sarakunan gargajiya na masarautun biyu. Sun buƙaci gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa domin magance lalata kayayyakin da aka samu a makarantu da kuma taɓarɓarewar gine-ginen da wasu daga cikin makarantu da ke masarautun ke fuskanta. Sun bayyana muhimmancin samar da katanga ga makarantu, suna masu bayyana cewa yin haka zai taimaka wajen hana ɓata gari samun damar shiga cikin makarantun. A nasa jawabin shugaban Spiration Jihar Bauchi Alhaji Abubakar Isa Baba ya yabawa sarakunan bisa jari cewa su wajen bunƙasa ilimi tare da sake tabbatar da aniyar gwamnatin jihar na inganta tsarin ilimin bai ɗaya. Ya jaddada muhimmiyar rawar da sarakunan gargajiya ke takawa wajen tabbatar da sanya yara a makaranta da kuma tallafa kamfanin wato campaign ɗin gwamnati na tabbatar da kowane yaro da isa shiga makaranta ya samu damar yin hakan. Jagoran jam'iyyar adawa ta NDC Sanata Cedric Dickson ya yi zazzafan martani da gargaɗi ga magoya bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakin sa Rabi Musakonko sukan yi yunƙurin ɓata sunan jam'iyyar. A wata hira da gidan talabijin tsohon gwamna na jihar Bayelsa ya ce jam'iyyar ce ta yi wa ƴan takara alfarma, ba wasu suka yi mata alfarma ba. Dickson dai ya nuna takaicinsa kan abin da ya ce wasu magoya bayan ƴan siyasar na yi wajen ganin sun ɓata sunan jam'iyyar da bijirewa dokokinsa.
inda yace yayi aiki tsukuru wajen kafa jam'iyyar ta samu karbuwa tun kafin shigowar ƴan siyasar biciken ta a ƴan kwanakin nan yana ta samu tankiya tsakanin magoya bayan Peter Obi da Kwankwaso da kuma shugabannin jam'iyyar tun bayar da tana sai wasu ƴan takara a wasu jihohi Anan ma dai takarar shugabancin gasa na jami'ar NDC Peter Obi ya ci yawan gwamnoni da ke goyon bayan shugaban gasa Bola Ahmed Tinubu ba zai zama abin da zai tantance sakamakon zaben shekarar 2027 ba tsohon gwamnan jihar Anambra wanda ya bayyana haka yayin yake zanta da manema labarai ya ce samun nasarar zabe a siyasa nan al'umma yake ba wai a ne shugabannin da aka zaba ba a cewar Peter Obi rawar da ya taka zaben shugaban gasa na shekarar 2023 ya nuna cewa dan takara na iya samun nasara a jihohi ko da ba sai da goyon bayan gwamnatin jiha tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party ya kuma yi karatun baya inda ya bayyana cewa ya samu nasara a jihohi 12 a zaben shugaban kasa na baya da cewa wasu daga cikin gwamnatin jihohi ba su goyon bayan sa a cewar Obi babban abin da ya kamata a maida hankali a kai shine zaben shekarar 2027 a halin da in Najeriya ke ciki da kuma yadda shugabanni za su inganta rayuwar al'umma so labarai da rotunan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen namu na labarai da alamrai da kullum na gidan radio Rama Farinciki al'umma mai yada shirin nata akan mita 97.3 akan sangon FM Rama Radio take da masuguni nan bayan dukan banki a gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya sa kuma ku ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye tugurbin alishin mu da ke da www.ramatv.com da shafukan na sada zumunta da suka dinda Facebook YouTube Instagram TikTok da kuma X duk akan Rama Radio da kuma TV a lokacin nan gaba kada muna da labaran zasu dora

0: Oche your one Gary Mix me say ke karu wa koi ka ji dadin ka
1: Gary Mix
2: Rahmuri Rahmuri ni ta ji se indo de ko zo ba ka

0: mafi yawan al'ummar kasa suna dare-dare da yan sandan jihohi, kuma waɗanda suke san shi kuma daga dukkan alamu masu naci ne, sun dage kuma naci dan bunkuturu ne, ba mamaki dole sai an yi.
1: Girma gwamna yanzu hankalinsa a kwance yake, fita ita gurin nemo wa Kano arziki, nemo wa Kano ayyuka na ci gaba. Wannan abin shi kadai ya nuna cewa an samu kyakkyawan yanayi tsakanin mataimakin gwamna da gwamna.
2: Mutanen jihar Kano sun sani wancan tsari da aka gino ba a gino shi akan gaskiya ba. Yau inda a ce mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf yana tare da jagora, to ayyukan da za mu samu a jihar Kano sai sun fi wannan yawa.
3: Sako zuwa ga Bashir Gentile, sako da kai a social media mun karba mun amsa kuma. Alkali Hamza Darba kake cewa wai kun haɗu, ya ce a shigan madda gaisuwa a wajen mai martaba. To ashe tasa ta yi kyau tunda ai illar tunda ba sakon zagi ya aika da shi ba.
4: Kuda ka ce mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka'alkalinka, shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da al'ummar ƙasar nan ke ci gaba da ƙalubalantar gwamnatin APC mai mulkin ƙasa, kashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan harkar tsaro da ake ganin tana shirin gagarar kundila, majalisar wakilai ta amince da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da zai baiwa jihohi damar kafa rundunar 'yan sanda domin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar al'ummar ƙasa. Ƙudurin dai an yi masa laƙabi da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999, wanda zai ba da cikakkiyar dama ga gwamnonin jihohi wajen kafa 'yan sandan jiha. Ƙudurin ya samu amincewar 'yan majalisa ne a yayin zaman majalisar ranar Alhamis ɗin nan, ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar wakilai Right Honorable Tajuddin Abbas, bayan samun ƙuri'un 'yan majalisa 288 da suka kada domin ganin ƙudurin ya samu karbuwa. Ko da yake kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa mataimakin shugaban majalisar, wanda shine shugaban kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa, Honorable Benjamin Kalu ne ya gabatar da gamsassun hujjoji da suka goyi bayan ƙudurin, tare da miƙa buƙatar 'yan majalisa su mara masa baya domin a amince da ƙudurin, wanda kuma hakan ta tabbata. Rahoton da ya iske mu ya bayyana cewa a wannan zaure na majalisar wakilan Najeriya aka gudanar da kada ƙuri'ar ta hanyar ɗaga hannu ga duk ɗan majalisar da ya amince, inda aka samu kusan 'yan majalisa 288 da suka ce sun goyi bayan ƙudurin, domin a mahangarsu ƙudurin zai taimaka ƙwarai wajen magance matsalar tsaro musamman a jihohi. Amma an ce 'yan majalisu huɗu ne kawai ba su goyi bayan hakan ba. Sai dai an ce akwai buƙatar majalisar dattawan ƙasar nan da majalisun jihohi su fara amincewa da ƙudurin kafin rundunar 'yan sandan jihohi ta fara aiki, duk ko da cewar sabon ƙudurin zai baiwa majalisar wakilan damar tsara yadda rundunar 'yan sandan ƙasa za ta kasance, tare da shimfiɗa ƙa'idojin da suka dace wajen kafa rundunar 'yan sandan jihohi. An ce a ƙarƙashin tsarin ƙudurin dokar, 'yan sandan ƙasa za su iya tsoma baki a harkokin jihohi ne kawai idan harkar tsaro ta ta'azzara, kuma gwamnan jihar ya nemi taimako a gabar da rundunar 'yan sandan jihar sa ta kasa gudanar da aikin ta yadda ya dace. Ƙudurin dai zai baiwa gwamnoni damar naɗa kwamishinonin 'yan sandan jihohi bisa shawarar majalisar kula da harkokin 'yan sanda, tare da amincewar majalisar dokokin jihar, kuma gwamna shine kadai zai baiwa kwamishinan 'yan sandan jihohi umarni kan harkokin tsaro da zaman lafiyar al'ummar jiharsa. A kan batun amincewa da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa domin baiwa gwamnonin jihohi damar kafa 'yan sandan jihohinsu, masanin kimiyyar siyasar nan Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya zo da hanzari kan irin kallon da suke yi wa tsarin a siyasance.
0: mafi yawan al'ummar kasa suna dare dare da yan sandan jihohi kuma inda suke san shi kuma daga dukkan alamu masu naci ne kusin dage kuma naci dambun kuturu ne ba mamaki dole sai an yi kuma a yanzu da shugaba Bola Ahmed Tinubu mallake majalisar kasa da kuma mafi yawan gwamnoni babu mamaki idan kudirin ya wuce saboda haka sai dai ai maganar zama cikin shiri na yadda za a aiwatar ana ganin aiki yayi wa jami'an tsaron Najeriya yawa sai an hada da yan sandan jiha saboda a samu waɗanda suke a wurin da matsaloli suke su warware matsalar su da kansu kuma babban tsoron da ake shine idan gwamnoni suka sami damar wato mallakar yan sandan jiha to za su kama karya za su murƙushe yan hamayya sannan kuma ana da tsoro na cewa wani bangaren ma na kasar zai iya amfani da su ya balle daga kasar ko kuma ya haddasa wata rigima ko kuma wata kila akalla ai amfani da su a cusguna waɗansu yan yankin da ba na inda yan sandan su ke ba to duk wannan abin da zai magance su shine na farko a yadda jihohin su yi tsarin mulkin su na kansu shi tsarin mulkin ne zai bayi ga ka'idoji da sharuɗa na yadda za a gudanar da yan sandan jiha ta yadda idan aka saba za a iya zuwa kotu a kai ƙara kuma a kama wannan jihar da wannan laifin wannan tsarin mulkin zai banda yan sandan jihohi zai samar da tanade-tanade masu yawa na yadda jiha za ta gudanar da karkashin kanta misali jihohin da suke shawara aiwatar da sayarwar musulunci su aiwatar da kayansu wata jihar tana son ta aiwatar da dokokin kiristanci su aiwatar da kayansu ko duk wannan tsarin mulki ne zai tabbatar da haka lalle ne i zamana karfin su na horo da kuma makamin da za su yi amfani da shi kada ya kai na yan sandan tarayya balantana ma ya dara nasu ayyukan da za su dinga aiwatarwa idan sun hada tsakanin wata jiha to a fi kaiwa yan sandan tarayya ba na jiha ba
4: Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero a nan Kano To daga dandamalin bakin sha'anin siyasar kanan dai magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin kasa irin su shugaban ABC Media Forum Honorable Sale Kalakawu ne ke jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Excellency Murtala Silagaro kan shirin da gwamnatin tarayya ta kawo domin yakar talauci a tsakankanin al'umma
5: In yabawa gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf karkashin jagorancin shi mai girma gwamna da mataimakinsa mai girma Murtala Silagaladima Garo akan shirin da suka zo da shi na kokarin su na yakar talauci wannan kokari da gwamnatin Kano ta yi karkashin jagorancin mai girma shugaban kasa da kuma jagorancin gwamnonin na arewa maso yamma wannan abu ne mai kyau da ya kamata dukkanin al'ummar arewacin Najeriya su yi wa gwamnatin mai girma Bola Tinubu addu'a su yi wa gwamnatin jihar Kano addu'a tun daga kan maganar yaki da wannan harkar ta'addanci na kwacen waya da abubuwa na fadan daba sosai wanda gwamnatin Kano ta yi ce za ta hada karfi da karfe kaninta da tun daga kan yan sanda civil defense DSS da sauran abubuwa da yan kato da gora mai girma mataimakin gwamna ya tsaya tsayin daka yayi jawabi kuma mutane sun gamsu da abinda shi Alhaji Murtala Silagaladima Garo ya fada kuma haduwar mai girma Alhaji Murtala Silagaladima Garo da mai girma gwamna nayi imani mutanen jihar Kano sun tabbatar da ko a yanzu an samu kyakkyawan daidaito sannan abu na biyu akwai mai girma Madata Barauji Burin suna zauna kafada da shi da Alhaji Murtala Silagaladima Garo kuma mutanen Kano ta arewa sai a ce kakarsu ta yanke saka a wannan tsari da ake ciki domin na farko dai taimako da taimako ya hadu jinkai da jinkai ya hadu mutunci da mutuntawa ya hadu mai girma Sanata Barau da mai girma Murtala Silagaladima Garo ko iya yanzu haka kulliya ta biya kudin sabulu haduwarsu a jam'iyyar APC ya sa an samu cikakkiyar damar da ake so ai kuma in mutane suka kula za su ga mai girma gwamna yanzu hankalinsa a kwance yake fita ita gurin nemo wa Kano arziki nemo wa Kano ayyuka na ci gaba wannan abun shi kadai ya nuna cewa an samu kyakkyawan yanayi tsakanin mataimakin gwamna da gwamna mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf samun Murtala Silagaladima Garo a matsayinsa na mataimakin ka wallahi hakan ya nuna cewa yanayin da Kano take ciki a yanzu haka ya canza kana bacci da ido biyu sannan kuma an samu cikakkiyar kwanciyar hankali da jituwa tsakanin ka kai da shi kuma ina mai kyakkyawan zaton cewa in Allah ya yarda a 2027 kwalliya za ta biya kudin sabulu a wannan hadiya da aka yi tsakanin kai da mataimakin ka
4: batutu wannan honorable Sale Kalakawan na zuwa ne a gabar da honorable Musa Soja dan dago na jam'iyyar hamayya ta NDC ya sauka yana cewa ai tsarin kwankwasiya dai shine tsarin da zai kai al'umma tudun mun tsira tun daga shi gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf tun daga lokacin da ya koma jam'iyyar APC komai ya tsaya cak a cewar sa.
2: Kunkusiya tsari ne wanda tuntalatale yake taimaka al'umma Arewa gaba daya ba ma na jihar Kano ba. Dan haka da aka taso ta guguwa maga ina ya kamata ne sai muka tafi wajen injiniya Dr. Abi Musa Kunkusu. Kuma shi muke fatan alkhairi saboda shi tsarin kunkusiya tsari ne na ikon Allah wanda duk inda ga dan kunkusiya zaka samu mutum bai damu da wani abu da zaka bashi ba akan aqidarsa abin da yake cikin ransa.
6: To amma gashi an ce wata guguwa ta taso a kunkusiyar taku bayan da shi jagoran na ya fudda ƴan takara da za su yi takara a matakai daban-daban.
2: Siyasa ce dama ta gajaka dole ba za a baka ka zauna lafiya ba. Duk inda nasara take bullowa za ka yi ta ganin kalubale a cikinta to haka ake nasara. Wasu ne kawai a gefe suke haɗa rudinsu amma mu jam'iyyarmu lafiya ƙalau take.
6: To kuma gashi har raɗe-raɗe ya fara fita cewa jagoran naku ma zai yi tsalle ya sauye sheka zuwa PRP.
2: Wannan wani abu ne siyasa ce kuma muna faɗa duk inda kunkusa ya sa kafarsa mu ma za mu sa kafa. In zai yi jam'iyya goma a shekara ɗaya za mu bi shi saboda mun san inda zai kai mu ba zai cutar da mu ba.
6: Masu hamayya da kuwa sun fara dariya suna cewa ƙarshen tsarin da ita kanta kunkusiyar ma ya zo 2027 sai sun yi falle biyu.
2: Mutanen jihar Kano sun sani wancan tsari da aka gino ba a gino shi akan gaskiya ba. Yau inda a ce ni girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf yana tare da jagora to ayyukan da za mu samu a jihar Kano sai sun fi wannan yawa. Yanzu sun da aka ce ni girma gwamna ya shiga APC. Komai ya tsaya. Insha Allah ba za mu ci zaɓe Comrade Amina Abdulsalam tunda kowa ma ya san ruwa ba su an kwando bane.
4: Honorable Musa Soja dan dagwa na jam'iyyar NDC na biya wannan zance sai ga Alhaji Ibrahim dan adandan masoyin malam daga jam'iyyar APC ya shigo yana bayyana cewa masu hamayya su yi ta yin hamayyar su amma su sani shi gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bai da buri illa ganin ya sauke nauyin da kanawa suka dora masa.
7: Wani abu da ya bani sha'awa na tashi tun daga nan kafar kafai ta kasar Saudiya ba wai dan koyi aikin haja domin duba al'ummar sa ya ga me suke ciki wannan irin taimako zai ba wa al'umma. Ka duba yanzu niyyar da ya dauka na fitar da manyan kudade na cewar kafin ya gama mulkin sa na sangon farko zuwa 2027 tabbatar cewa yan fansho gaba ɗaya ba wanda aka bari ba bashi haƙƙin sa ba da duk yan kwangila da duk wanda yake gwamnati bashi ya dauki wannan aniyar na cewar kafin a gama wannan zango insha Allah kowa zai tabbata cewa an bashi hakkin sa. Ga kuma wata aniya da ya kuma daukowa ta tabbatar da cewa an samu ruwan sha a birnin Kano da kewayen ta baki ɗaya saboda ya fitar da manyan kudade biliyoyi na nerori. A sanan idan ka duba irin ayyuka na titina da yawa ga sunan ko ina ka tafi yanzu ba za ka sha wahala tafiya ba. Wani abu ma da ban mamaki a kanin makabartar Dandolo zuwa titin Roseways wanda ya ratsa ta makarantar nan ta custom ana yin titi da kuma kutuci a gefe.
5: To amma duk wannan abubuwa da kake lasaftawa waɗanda suke hamayya da ku suka ce gazawa ta tabbata ta gare ku wai falle ɗaya ma zai
7: shi mutumin didda baka burge shi an yafin ka fada ruwa ma sai ci ai kura ka tayar duk da adawa da suke a zuciyarsa zaka bi sun tabbatar da cewa ana abubuwa ne ce sai dai adawa ce ba za su bari ba dole sai sun fade ta haka. Ina so in yaba shi commissioner na information wato commissioner ya labarin jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Waya bisa irin kokari da yake ta yi na ganin cewar wannan gwamnati ta ci gaba yanzu ka dauka wannan responsibility da aka dora masa kamar rukan nan ta daba yana iya kokarin sa don koje mana tare na ga yadda yake ta tattauna da mutanen nan suna kuma ba da hadin kai ganin cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Wannan abun a yi ba masa ne kuma ina tabbatarwa mai gira gwamnati cewa haƙiƙa wannan commissioner nasu yana da wakilci domin ka duba ya hada kan malamai ya hada kan jama'a duk kokarin fa da yake shi mai girma commissioner so yake tabbatar da cewa 2027 mai girma gwamnati ya maimaita ba kamar yadda suke cewa wai falle ɗaya ba in Allah da falle biyu za a yi.
4: Alhaji Ibrahim dan adandan masoyin malam na fadin gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf falle biyu zai yi. Bari mu yada zango gurin ziyarar jaddada goyen bayan takarar sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da wata rundunar magoya baya suka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyi Alhaji Kabir BBC Dala. Inda muka jiyo Malam Ibrahim ka gama lafiya mai lakabi shekaran mandawari na shaidawa magoya baya cewa aiki fa ya same su domin akwai bukatar su rama biki.
8: in sanar da masoya Malam Ibrahim Shekarau na Kano local government 15 don aiki ya same mu saboda Malam Ibrahim Shekarau yayi gwagwarmaya ya taimaki al'umma ya bada babura ya bada motoci tunda ake gwamnati a jihar Kano babu gwamnati da ya taba da kujerar maka adadin nasar da wannan Kano Malam Ibrahim Shekarau ko ba wanda ya taimaki sha'ire masu yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jihar Kano irin Malam Ibrahim Shekarau Malam Ibrahim Shekarau baya wahala gani zamu je ya mutunta mu daurin aure mu gaice shi gidan mu yazo mutuwa mu gaice shi gidan mu yazo to dan haka ba gudu ba ja da baya mai girma sadda wanda ka kirawo su Kabiri BBC da la duk lungu da sako da masoyanka yake su fito su ramu biki lokacin biki yazo sai inda karfin mu ya kare a wajen Malam Ibrahim Shekarau zamu tallafa masa zamu taimake shi da masoyan mu da yaran mu da wanda zamu ga yawa su ci dan girman Allah duk wanda yake tare da Malam Ibrahim Shekarau a fito ya aiki kar a je daki a kwanta kuma ina kira da mai girma gwamnatin jihar Kano a ne maka burungurum na gindinka a fito a taimake jama'a sako baya zuwa kasa wajen yan jami'a suna cikin bala'i yan jami'a kuma insha Allah Malam Ibrahim Shekarau zai kawo wannan ƙuri'a da adadin ƙuri'u masu yawa saboda santaral ta Malam Ibrahim Shekarau ci kowa ya sani an ci kayan sa ya taimake jama'a ya bude tsangayu yayi titi daga kwanar zara zuwa gada ta madobi ya taimaka wa jama'a dan haka mutane wanda bai rijista ba yaje yayi maza da mata saboda babu gudu ba ja da baya Malam Ibrahim Shekarau kuma yana siyasa islamiya
4: Malam Ibrahim ka gama lafiya mai lakabi shekaran mandawari na ida jawabi shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano Alhaji Kabir BBC Dala ne ya dora da furta kalamai na siyasa kan buƙatar ta sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau
9: na cike da murna da farin ciki da wannan ziyara da tawagar mai girma shekaran mandawari suka kawo wannan office namu na gamayyar kungiyoyi kuma ka nuna kai dan halag ne tunan da Malam Shekarau ya ce maka lokacin da yake gwamna lokaci ne da ya kamata su rama biki dabki domin Malam Ibrahim Shekarau yayi gwamnati an yi abubuwa na alheri an taimaki al'umma kuma an zo na da mutane lafiya dama a jadawalin mu muna da shirin zamu fara wani rangadi wanda da izinin Allah duk wani mutum da ka sani wanda muka san yayi mu'amala da mai girma Sardaunan Kano a baya an yi gwamnati da shi zamu bi kowa zamu gaishe da kowa wanda ba a jam'iyya daya

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Matsalar rashin tsaro na ƙara ta'azzara a faɗin sassan ƙasar nan. Shunko ina mafita.
1: Akwai ƙasashen da rabon da aka yi wani kotu ko kurkuku an dare. Akwai ƙasashen ma da ba su da soja.
0: Wani ma'aikaci da ya bar aiki a wani kamfani ya roƙi mahukunta da su taimaka su sa baki kamfanin su biya shi haƙoƙinsa. Shunko ya abin yake.
2: Ina kira da gwamnan Kano da ƙungiyar ƙwadago ta jihar Kano su yi wa Allah su yi wa Annabi su ƙwato min haƙina a ɗanta ta Ansawu.
0: Al'umma mazauna ja'in yamma sun roƙi mahukuntan ƙaramar hukumar Gwale da su taimaka su kawo musu ɗauki kan matsalar rashin hanya da kuma matsalar rashin firamare da suke fama da ita a wannan yanki nasu.
3: An zo an gwada an yi awo amma har yanzu shiru ko da tifa ɗaya ta ƙasa ba a juye ba.
0: Waɗannan rahotannin da ma jin yadda aka gano manufar wata karin magana a cikin hikima da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gari da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantaccen doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-4404-85 ko 0806-7-2-5-2.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
6: Haji, an sha hidimar biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
7: Ai sai jiya na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
6: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
7: Har da lafiya mai gida?
6: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
7: To ni ma mai gida fa gaskiya.
6: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
7: Ina godiya mai gida.
6: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau daga can babbar kotun shari'ar musulunci da ke unguwar rijiyar lemu inda kotun ta karɓi koken wasu mutane dangane da yadda suka zargi wani mutum da yi musu ginin wasu shaguna wanda hakan ka iya zama babbar barazana a gidajensu. Kai bari dai mi tsam mu ji cigaban rahoton daga bakin Usman Ibrahim Dati.
1: Daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke zaman ta a rijiyar lemu karkashin jagorancin alkali Ali Dan Zaki aka fara sauraron karar da Jamilu Muhammad da mutane biyu suka yi karar Bashir Nura Muhammad inda suke neman taimakon shari'a da ta shiga tsakaninsu da wanda suka yi kara akan wani ginin shaguna a cikin gidajensu da ke unguwar Kurna Dab da Gara Tsallakawa, kuma suna zargin ana kallon cikin gidajensu har ma da cikin banɗakunansu. A zaman kotun na yau, lauyan da ke tsaya musu barista Ismail Muhammad ya bayyana wa kotu, kuma kotun ta ji bayanin kowane ɓangare, ta kuma sanya ranar 1 ga watan gobe na shekarar 2026 domin su je su yi sulhu kafin ranar da za a dawo. Tunda fara dai masu ƙara sun yi ƙara a kotuna daban-daban ciki har da wadda ta buƙaci masana tsara gine-gine akan dambarwar, kuma daga bisani aka juyar da shari'a zuwa wannan kotun. Usman Ibrahim Dati, ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari.
0: To da fatan Allah ya kawo daidaito mai ɗorewa, tunda dai shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. A nan kuma ana ci gaba da bayyana alhinin halin da ƙasa ta Najeriya ke ciki, musamman arewacin ƙasar. To sai dai tuni al'umma ke ci gaba da bayyana hanyoyi tare da ba da shawarwari, hanyoyin da za a ɗau matakan kariya da kuma kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro, kamar yadda ambasada Aminu Suleiman Layon yake bayyanawa.
2: Tunda dokar ƙasa ce ta ce 'yan shekara 18, dokar ƙasa ta hauka to gwamnati sai ta dasi 'yan shekara 13, 14, 15 saboda ka a ba su horo na musamman akan illar kin zaman lafiya, akan illar kasancewa aje a yi kashe-kashe a ebe dukiyoyi a tada hankali akan siyasa, saboda gwamnati ta ware wasu abubuwa na musamman akan wannan bangaren. To saboda haka idan aka samu yara suka tashi da kwarjini akan wannan suka sa zir na su taimaki ƙasarsu, to saboda haka za a ga Najeriya ta gaba ta yi kyau. Mutane kowa hankalinsa ya koma akan yaya zai samu abin duniya, ba akan yaya kishin ƙasa yake da yanda za a dora da ita akan turba domin a ci gaba ba.
0: Aminu Suleiman ya ce akwai ƙasashen da suke rayuwa ba su da sojoji ko 'yan sanda, sannan kuma suna zaune lafiya ba tare da ana ayyana wani laifi ba ko kuma rashin zaman lafiya ba.
2: Akwai ƙasashen da rabon da aka yi wani kotu ko kurkuku an daɗe, akwai ƙasashen ma da ba su da soja, akwai ƙasashen da ba su da 'yan sanda, duk suna nan a ƙasashen duniya. Akwai ƙasar da kan a kashe mutum a ƙasar a samu labari tashin hankali ne. To saboda haka ba wai mu zama irinsu ba, a'a mu yi kwaikwayo da irin waɗannan ƙasashen.
0: Ya ƙara da cewa akwai wasu hanyoyi da ya kamata unguwanni su bi don ganin sun kare dukiya da rayukansu.
2: Saɓanin zamanin da duk wanda ka ga yana abu to babban ya zo cewa zai yi magana a kai saboda haka a bari. To amma yanzu mutane abinda ba da bai bai shafe ka ba, to kawai sai ka ga mutum ya yi shagulatin ɓangaro da wannan abun ya zuba ido a kai da sauransu, tunda abin bai shafe shi ba, bai san cewa kuma ta wani ɓangaren zai affecta da sa ba, shi ma zai shafe shi. Da ƙananan yara maza maza babba zai tsawatar da su gudu. To yanzu an daina wannan abun, to a dawo da wannan abun na biyu, kuma sai dillale masu ba da haya a gidaje ya kasance sun tashi zai kasi la'akari da abin da za su samu na goro, a su duba waye wanda za a ba wannan gida da sauransu, ya aka yi daga ina ya taso, me dalilin da ya sa ya taso. To waɗannan abubuwa su ne nake ganin cewa an bi su, to za a fitar da jaki daga dima.
0: To ana haka sai ga sha al'umma mazauna unguwar Tudun Maliki sun dukufa don ganin sun samar wa unguwar da gyatagyatai tare da kuma samar da 'yan bijilanti a manufarsu ta kakkaɓe ɓata gari a wannan yankuna nasu, sakamakon yadda suka ce suna fama da ƙarancin rashin tsaro a wannan yanki nasu, kama daga siyar da ƙwayoyi da dukkan ababen abubuwan da shari'a ba ta yadda a siyar ba. ga dai al'ummar wannan yanki da bakin su.
3: Bashir Salisu Adam mazaunin unguwar Tudun Malikisi. Abu na farko kamar yadda kowa ya sani zaro yanzu babu zaro a kasar nan, zaro sai ka samu a kanka. Abu na biyu kuma kasancewar yanayin abubuwa da suka yi yawa sace-sace da ake yi da abubuwa za a zo a wuce ta unguwar ka yau kai ne goma kai bane ba wani abun ma za a yi baka sani ba saboda yanayin rayuwa ka fita baka san hanya ba. To kusan wannan yana daga cikin dalilan da yasa muka samu a kanmu wannan, kuma wannan asasawar matasa ne suka tashi da kansu suka ga me ya kamata su yi a wannan unguwa don kare kansu da iyayensu, tunda duk kusan anan aka haife su, kowa anan ya taso, dole ka kare kanka ka kare kuma al'ummarka.
4: Kamar wannan unguwa tana fuskantar barazanar rashin tsaro kenan kafin ku samar da wannan gate.
3: Gaskiya wannan unguwa tana fuskantar barazana kala-kala, abin da ya shafi sai da kayan maye da duk wasu abubuwa na aikata laifi da ake yi, wasu makota ne suke shigowa, wasu kuma daga nesa za a zo. In takaice ma, in kaga abubuwan da ake sayarwa a wannan unguwa, amma ku sa kudiri da wannan unguwa da ta kawo na wannan gate din, wallahi alhamdulillah.
5: Muhammad Sani Garba, to alhamdulillah wannan ba karamin nasara bace ba ga wannan kungiya ta Tudun Maliki Progressive domin samar da wannan gate da aka yi da samar da wannan da za su kula da shi. Shi kansa wani abu ne da zaka yi ba, dan da abin da aka ce an samar da shi ba wanda zai kula da shi akwai matsala. So alhamdulillah mutanen wannan sun ba da gudunmawa, sun ba da hadin kai da goyon baya, an samar da wannan gate-gate kuma sannan an samu wadanda za su kula da wannan gate-gate nan da kullewa da rufewa da shigowa da shige da fice na samar da da kare rayuka da dukiyoyin al'umma na wannan unguwa ta mu mai albarka. A
0: ƙarshe, to da fatan Allah ka yaye mana matsalolin da suka dame mu, amin. Daga can kuwa unguwar Ja'in Yamma, al'umma mazauna yankin ne ke neman ɗaukin mahukuntan ƙaramar hukumar Gwale da su taimaka su gyara musu hanyar su da tashin daga Ja'in Yamma ta nufe sauran yankunan unguwan da suke da makotaka da su. A cewar al'ummar wannan yanki, idan aka yi ruwa hatta ababen hawa sai dai su jira, idan kuma mutum a ƙasa yake sai dai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga dai ɗaya daga cikin al'ummar wannan unguwa da bakinsa yana shaidawa filin ku karkaɗa kunnen ku sha labari wannan lamari.
6: Ja'in Yamma tun daga kan layin shago tara, idan aka yi ruwa zuwa nan bakin diga abin da ya gaba sai dai mutum ya tsaya da ruwan ya riga ya gama korewa, ya gama wucewa tukun ya samu inda zai samu ya daraba. Wayannan gurare a gyara, an zo an gwada an yi awo an yi awo an yi awo, amma har yanzu shiru ko da tifa ɗaya ta kasa ba a juye ba. Amma muna kira dan Allah dan Annabi su taimaka mana. Sannan primary wadda muke da ita guda ɗaya ta Ja'in, wannan ta riga ta zama ta yi kaɗan saboda ‘ya’yanmu suna makara wajen zuwa makaranta saboda nisa, saboda haka muna kira don Allah da Annabi a taimaka mana, ko da wani fili ne haka a siya a ƙara bunƙasa guri domin yara su daina zuwa a makare.
4: Ko al'umma gari ba ku yi wannan hoɓasa ba sai gwamnati ta zo ta yi muku?
6: Kowa yanzu fa takai-takai yake. Sannan in aka nemi cewar a zo a haɗe kai, to akwai abubuwan da in aka yi sai dai gwamnatin dai. Dole dai waɗansu abubuwa saɓanin abubuwan da ake tunani yanzu sai gwamnati ta shigo, sannan su jama'a gari idan aka nemi cewar a tallafa sai a zo a san me za a yi. Gaskiya akan ilimi dai muna buƙatar haka.
0: To da fatan gwamnati da sauran mahukunta za a yi ƙoƙari don ganin an kai musu ɗauki tare da sauran unguwanni masu makamancin irin wannan matsala, tunda dai don tuwon gobe ake wanke tukunya. To wannan kenan.
7: Ha, gaskiya na ga da shuka fasaha. Sai kuma mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara kenan shi.
8: Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi
7: to in na canza musu makaranta a kai shi na.
8: Fatu Success International Academy mana. Domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoro ba ya ojori.
7: Class,
8: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
7: To kin ga dole mu gani na ki ba a jiyo shi.
8: Tana nan a Na'ibawa Office Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Bada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1982. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ‘ya’yanmu.
0: To barkanmu da dawowa. Mai sauraro, yanzu kuwa sai ka gyara zama, ka ji wani karin magana wanda al'umma ke amfani da shi ko dai a cikin zance ko kuma a cikin shira, amma fa duk a cikin hikima da kuma fasaha. Wannan karin magana da aka fi amfani da shi a wasu lokuta wanda ake cewa Allah ya maka jadar dogo ko Allah ya min jadar dogo, kai bari dai nayi tsam mu ji cikakken rahoton daga bakin Kabiru Abubakar Shishi.
9: Hausawa na cewa karin magana zancen hikima ce, domin kuwa karin magana magana ce takaitacciya amma mai dauke da dunkulalliyar ma'ana da darasi da kuma hikima. Haka kuma akwai wasu karin maganganu masu labari wanda suka samo asali daga wani lamari ko abin da ya taba faruwa a rayuwa. Daya daga cikin irin waɗannan karin maganganu shine Allah ya yi mana gidar dogo. To ko mai sauraro ya san asalin wannan karin magana da kuma darasin da ke dauke da shi? Domin jin yadda abin yake da kuma tushen wannan karin magana, ga Dr. Mukhtar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa, kwalejin ilimi da Sa'ada Tirimi, Kano.
10: Wani zamani ne aka yi shi dogo, an ce talaka ne, an ce ma da kyar yake iya noma abin ma da zai ci. Tunda a wancan zamani kowa noma yake, to ba ma ya iya noma abin da zai ci, talaka ne. Sai kuma a gari aka samu wata yarinya kyakkyawa, samari da yawa suna zuwa gurinta, shi ma dogo sai ya ga kada a yi bashi, shi ma sai ya ji to ba yadda zai, tunda shi ba zai iya toshi tunda ba shi da abin hannunsa, ko da ma makaɗi ne ya ɗaure ta a dandali ba shi da abin da zai iya kwance ta. To sai rannan dai ya yi shawara, sai ya tafi gonarsa, sai ya je ya ce bari ya ɗan farɗe gyaɗa, ya ɗan je ya ɗan siyar, shi ma ya ɗan yi wa yarinya toshi. Yana zuwa yana farɗe gyaɗa, sai kawai ya ga sallalla a ƙasa cikus, haka ya dinga bi sai ya dinga ganin sallalla shi, abin yana ba shi mamaki arziki ranar da rana. Saboda haka ya ɗebo sallallansa ya zo ya yi toshi, ya nemi aure, ya kasa kowa aka ba shi. Saboda haka jama'a suka yi ta mamaki, wannan gyaɗa ta dogo ta yi daraja, ta yi sa. To daga nan ne fa sai aka samu karin maganar da ke cewa Allah ya mana gyaɗar dogo.
9: To wannan kenan, a kasance da mu shiri na gaba domin jin mu da bayanin wata karin maganar. Rahoton kenan, Kabiru Abubakar Shishi, ku karkaɗe kunnuwanku.
0: To ai dama ita dai magana zarar bunu ce, idan ta fito ba sa koma ba. To anan kuma wani magidanci ne ya shigo filin ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari, yana roƙon mahukuntan jihar Kano da dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki da su taimaka su kawo masa ɗauki, sakamakon yadda ya ce wani kamfani a nan jihar Kano ya sallame shi daga bakin aiki, duk da dai ya ce ya aikata musu wani ɗan takadirin laifi ne, amma fa shi ma yana da ta cewa akan wannan laifi da suka zarge shi da shi. Tunda dai tsawon shekaru 18 yana aiki a wannan kamfani ba a taɓa kama shi da wani laifi ba, amma kuma shi fa yana bin wannan kamfani maƙudan haƙoƙinsa. Amma a wannan karan sun sallame shi daga bakin aiki, a don haka yake roƙonsu da su taimaka su ba shi haƙoƙinsa na tsawon shekaru 18 da ya ɗauka yana aiki tare da su. Ga dai wannan bawan Allah Balaraba Muhammad da bakinsa.
11: Ina neman haƙina a ma'aikatar ɗanta ta Ansawo. Na yi musu aiki kusan tsawon shekara 18, ba a taɓa kama ni da sata ba, ba a taɓa kama ni da wani laifi ba, ba su taɓa sa ni aiki ko dare ko rana ban musu ba. Na ɗauke su na kai su Abuja, suna da accommodation. Direba mota shi ne accommodation ɗinsa. To malam, a cikin kwana uku nan ni ban sani ba, sun tafi da mota, ban da ɗaki, ban da motar da zan kwana. A iya wannan kwana ukun ba su san gurin kwana na, ba su san ci na ba, ba su san sha na ba. Sannan kuma wulaƙanci ta ko'ina na ne, kuma daga ƙarshe na zo na bar aiki. Kullum idan na kira shugaban ma'aikata na gaya masa zai ce na ya haƙuri ba ni kaɗai ba ne. Saboda haka ina kira da gwamnan Kano da ƙungiyar ƙwadago ta jihar Kano, siwa Allah siwa Annabi su ƙwato min haƙina ɗanta ta Ansawo.
12: Kamar ke malam nokake ne ba a hannunsu.
11: To ai yanzu ni an sallame ni ne, saboda haka haƙina nake nema, ban san abin da za su bani ba.
12: Akwai wasu abubuwa da ake iya cirewa ne a cikin albashinka kafin a kai ga wannan?
11: Dan yanzu ma ni ina bin su fansho na shekara 4, ana cirewa har zuwa yau ba a samu ba.
0: To da yake an ce inda ba ƙasa ana ake gaddamar kokawa, hakan ce ta sa muka tuntubi wannan kamfani, har ma suke shaida mana cewa
13: sunana Yusuf Abubakar. yana da gaskiya tunda magana ne na hakin shi kuma shi biyan wannan kudin ma'aikata da aiki misali ana yin shi kusan in ce badge by badge dan ko zo mu Abuja da muka je mun zauna da Human Resources Manager da shi Operation Manager ya yi mana alƙawarin in Allah ya yarda miliyan fili kuɗi sai shiga za a ba da kuɗaɗen mutane to amma shi nashi direban mu ne ma domin ya tuka mana union chairman ɗinmu to kuma duba da irin yadda aka gauna lafiya da komai ni a tunanina ma kamar an ba shi kuɗin shi tuntuni yanzu ne da kuka kira na ji wannan bayani amma in Allah ya yarda mana da baƙon da zai zo daga Abuja ina zuwa daga Abuja zan tura wannan kukan zuwa gure shi kuma in Allah ya yarda yana tunanin daga nan zuwa Monday za a iya biya shi kuɗin shi in Allah ya yarda.
0: To mu dai a nan sai mu ce Allah ya bada ikon bashi wannan haƙƙi nasa amin. Ko shi ma ya je ya ci gaba da riƙe rayuwarsa da ta iyalinsa. Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako. Da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
14: Sunana Aisha, taimako na zo nema na gidan haya. Ina fama da yara marayu kuma ni ma Maryani ya ce kuma ni yar gudun hijira ce ba ni da kowa abincin da zamu ci ma rabon mu da abinci tun shekaran jiya muna cikin damuwa ga gidan haya na rasa yanda zan yi ba ni da wanda zai taimaka mu ina neman taimako al'umma annabi dan matsayin da annabi yake da shi a gurin mu dan Allah dan annabi ku taimaka mun ku rufa mun asiri ku taimaka mun dan Allah duk wanda Allah ya tsaga da rabona a gare shi dan Allah ya taimaka mun ya ji tausayina 50,000 shine kudin haya.
12: To ina mijinki?
14: Allah ya mishi rasuwa. Iftila'i ya faru da shi. Allah ya mishi rasuwa.
12: Ina iyayenki su?
14: Iyayena ma Allah ya musu rasuwa. Eh ni Maryani ya ce. Duk a Maiduguri ga baki daya. Yanzu kuma ba ni da wanda zai taimaka min daga ni sai yaran da nake tare da su a gurina.
12: Yaran kina?
14: Yara na biyu ne kuma duka suna da larura ba sa ji ga baki dayan su.
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da sune ya kamata mu daure bakin angaren shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Al-Ali sai yan uwa abokan aiki Tukur S Tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Kabir Abubakar Sheshe da Shamsu Muhammad Kwandila da Idris Kasim Hausawa Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai ta gurfana gaba ga zakinka da guwoyinta guda biyu ta tuba ta rokon gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma a'tayk wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

hadisi na 94 an Ubada ibn Samit radiyallahu an an karbo daga Ubada dan Samit Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai yi karatun fatiha a sallarsa ba ma'ana sallar ba ta yi ba la anan nafiya ce lil jinsi ba nafiya ce lil kamali ba akwai la da take nuna rashin cika abin yayi sai dai bai cika ba akwai la da take nuna abin bai yi ba kwata kwata da wanda yayi da wanda bai ba ma duk daya to irin wannan ce anan ita ce nafiya nafiyal jinsi me kore jinsin sallah ma'ana sallar ba ta yi ba an gane ko wannan shine ijma'in malamai babu sabani akan haka an gane ko in kai sallah baka karanta fatiha a ciki ba kuma kana iya karantawa to sallar ka ba ta yi ba amma wanda bai iya ba misali mutumin da yanzu yazo ya musulunta kuma yanzu aka kira sallar isha kaga dole zai sallar isha ga ma ya zai karanta fatiha a wannan lokacin bai iya ba sai ya sallar sa haka amma da din fatiha in zai yi a koya masa tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar shikenan wannan din zai fi masa saukin haddacewa a takaitaccen lokaci kafin me kafin ya gama iya fatiha in ko shi ma ba zai iya ba to fa tawallahu mastata'atun kawai ya kabbara ya tsaya ya gum kuma in ya dan yi jum sai ya tafi haka da haka Sheikh Barsam ya ce wa zahabatul malikiyatu ila wujubi qira'atiha 'ala al-ma'mum fi sirriyyati mazhaban malikiyya sun tafi akan wajibcin karanta fatiha ga mamu amma a sallar da ake boye karatu wa suqutiha 'anhu fil jahriyyati amma idan ana karatu a bayyane liman yana bayyana karatu to shi mamu ba zai yi karatun fatiha ba wannan shine mazhaban malikiyya وهو روايه عن الامام احمد كما هو روايه daga cikin riwayoyin da aka samu daga imamu ahmad iktaraha shaykh al-islam ibn taymiya wa ghayruhu min al-muhaqqiqin kuma shaykh al-islam ibn taymiya da waninsa na malamai masu tantance zance na ilimi sun tafi akan haka an gane ko sannan yace was sahihu zance mafi inganci ma zahaba ilayhi al-jumhur shine abinda jumhurun malamai suka tafi zuwa gare shi min ta'ayyun al-fatihati ma al-qudrati 'alayha cewa fatiha wajibi ne a karanta ta a sallah in dai fa mutun ya iya ta wa taqaddamat adillatul fariqain hunaka wa ajma'u ala wujubi qira'atiha lil imam wal munfaridi ijma'i ne kamar yadda naga mana ba sabani kan cewa karanta fatiha ga wanda zai iya ko ya iya a sallah wajibi ne in ko bai ba to sallar sa ba tai ba da hadisan da suke cewa in babu fatiha sallah ba tai ba suna nufin ga wanda wa ga wanda ya iya amma wanda bai iya ba to la yukallifullahu nafsan illa usaha illa ma ataha yace hadisin nan yana nuna mana wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'atin min as-sala karatun fatiha wajibi ne a kowace raka'a ta sallah biyin farko da biyin karshe in mai raka'a hudu ce ko biyin farko da dayan karshe in mai raka'a uku ce ko dayan farko da dayan karshe in mai raka'a biyu ce a kowace raka'a dole a karanta me fatiha wannan hadisi haka ya nuna domin bai ware wata raka'a koma bayan wata ba kawai yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta sura mabudin littafi ba littafi ana nufin alqur'ani an kira ta da fatihatul kitabi saboda da ita ake fara karatu idan mutun ya bude mai alqur'ani daga farko sannan yace wa annahu la yujizu ghayruha ma alqudrati alaiha karanta watanta ba zai isar ba in dai an iya ta in dai ka iya fatiha ka ki karanta ta sai ka karanta wata sura to ba tai ba domin ita fatihar ita Allah yace a karanta ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna to anan ma har ila ga kamar yadda ko da yaushe muna inkari tare da wayar da kai ga masu cewa kadai qur'ani za a dogara da shi ba za a yarda da hadisan annabi ba da qur'ani yace faqara umma ta yassara min alqur'ani yana nufin wace sura bai ayyana ba a ina aka samu cewa wajibi ne karatun fatiha a hadisi ne amma ba qur'ani ba shi qur'ani kawai cai ka karanta abin da ya sawaka kul huwallahu ba abin da ta sawaka bace falaki ba abin da ya sawaka bane nasu ba abin da ya sawaka bane bakara duka ba abin da ya sawaka bane amma ina aka samu wajibcin karatun fatiha a sallah
a hadisi kuma su kansu masu cewa qur'ani kadai suka yadda da shi ba su yadda da hadisi ba suna karanta fatiha a sallah tambayar a ina suka samu hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma kamar yadda na taba gaya muku mun taba tattaunawa da shugaban su nan Kano sai ya ce ai ita sallah malam kanni maganar ta ita wannan an gaje ta ne iyaye da kakanni kaji hauka to su iyayen daga ina suka samu su kakannin daga ina suka samu daga hadisan suka samu an gudu ba a tsira ba kenan zaka shi yasa addinin musulunci ba zai taba yiwa ka ce wai babu hadisan annabi ba kai ba wani addini da Allah ya aika wani annabi da shi da zaka iya yin addinin ba da annabin ba babu shi ballantana addinin musulunci shakundum wanda shi karar aya tace annabin an turo shi ne dan yayi bayanin qur'ani wa nazzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da qur'ani dan kai mutane bayani sai ka ce annabi bai ce komai ba to ina bayanin da Allah ya ce yayi in ku annabin yayi bayani to ina bayanin bayanin shi ne hadisan ina fata an gane abu na biyu butlanu salati bitarkiha min al-muta'ammidi wal jahili wan nasi sallah ta baci ga wanda bai yi fatiha ba inda gangan yake ko saboda jahilci ko dan mantuwa akwai bambancin jahilci da rashin iyawa shi wanda yazo yayin musulunta yanzu wanda muka buga misali da shi a farko ba za ka ce masa jahili ba sai dai ka ce me bai iya ba amma jahili wanda an haife shi kila a musulunci ko tuntuni ya shiga musuluncin amma yake tsaya ya koya to wannan bai da uzuri no ignorance illo kamar yadda lauyoyi suke cewa Allah baya wa mutane uzuri da jahilci يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ذاك باك ده وني عذري شي يسا كو cikin tambayar kabari in aka tambaye ka in ka ce ban sani ba mala'iku za su ce a ma da raita wa mata laita haka ma za ka ce baka sani ba baka karanta ba ai cewa ban sani ba alama ce ta rashin daukar abin da muhimmanci in ku ka dauki abu da muhimmanci baka jahilta sa to yanzu a duniyar dan adam in mutun yana da hankali yana da rabo akwai abin da yake da muhimmanci sama da bautar Allah domin dan ita aka yi ka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma bautan nan sallah ginshiki ce a cikin ta in ka cire tauhidi ba abin da ya kaita amma ce baka iya ta ba shekara 60 baka iya sallah ba 70 baka iya sallah ba 80 baka iya sallah ba kai ko 20 kai baka iya sallah ba baka da uzuri saboda Allah ya kyale ka tun shekarar ka tun farkon haihuwar ka har shekara 15 wannan duk ala kora ne shekara 15 aka daga maka kafa babu lada babu zunubi an zura maka ido kawai kawata ya ka kintsa to amma daga nan ka fara tafiya har ka kai shekara 60 70 80 kuma baka iya sallah ba kuma ka je wa Allah lahira kuma ka ce kana da uzuri kuma shi me bai ma ba a rayuwa ya baka lafiya wani yana nan a kwance tunda yazo duniyar bai shigo ta da lafiya ba ya baka hankali wani a haukace shigo ya baka wadata wani a tsitsitsi ragon suna ma ba a yanka man ba amma kai da ai maka wannan ya baka uwa da uba wani neman iyayen yake babu yadda shi aka yi aka gudu duk wannan abin da Allah ya maka bai ma ba bai da lokacin ka shi kana da lokacin komai a duniya amma baka da lokacin Allah to kaga ko mutum in dai zai wa kansa adalci ai babu wani uzuri ko kai da kanka aka ce yi wa kanka hisabi ya kamata ka kama hanya ka ta huta a ce da kai duk wannan ni'imar azayyana maka ita amma baka iya sallah ba sallan nan da zaka iya gama iya ta a kwana nawa ta kai wuta inda gaske ko ya take wata daya wallahi duk wanda ya tsare kansa a wata daya yace zai koyi sallah to sai ya mata sanin so sun ta hadisan duk da suka zo a sallah in ka tsare kanka da gaske kace a shekara daya wallahi sai ka haddace kowanne ballantana ba dole bakin hadisin ake so ka haddace ba amma ka san ma'anarsa ka san shi a aikace duk wani motsi da kai a

to annabi wani lokaci yakan karanta aya daya a fili sahabbai su ji to anan suke gane sura kaza ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan sai yake nuna maka sau da dama zaka ga wadansu mutane su ba wai sun san wannan hadisin bane amma haka kawai wani yana karatu sai ka ji bakin sa ya dan subuce aya ta fito to wannan ba abin da ya faru sallarsa ta yi duk da dai bai san ma hukuncin me yayi ba amma dai ya ci bulis an gane ko wa kana yaqra'u fil asri annabi ya kasance yana karantawa a sallar al'asr nan fil asri ana nufin fi salatil asri ko fi salatil asr anan sai aka yi hazful mudaf aka bar mudafin ilayhi ko aka yi hazful mawsuf aka bar sifa daka ya kasance yana karantawa a tal asr yana nufin sallar al'asr bi fatihatil kitabi yana karanta fatiha wa surataini da surori biyu nan ma yutawwilu fil ula raka'ar farko yakan fi tsawaita ta wa yuqassiru fis saniya ta biyun kuma sai ya gajarce ta wa fil raka'ataini al ukhrayni su ka raka'a biyan karshen na fatiha na azhar din da na al'asr din bi ummil kitabi fatiha kada yake karantawa to wannan shine mafi yawancin lokaci shi yasa ya kawo kana rasulullahi dan an nuna maka mafi yawancin lokaci abin ya zama habitual abin da ake kullun da kullun to amma zaka samu a wasu ruwayoyin a wani lokacin ba kullun ba hatta raka'o'in karshen su ma ane musu sura bayan fatiha amma ba kullun ake wannan ba asali shine din raka'a biyun farko sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku to biyun farkon su ake fatiha da sura ta ukun karshen sai dai ayi me fatiha kadai ko biyin karshen sai dai ayi me fatiha kadai ba sura to amma wata rana ba kullun ba ita ma ta ukun in an yi fatiha sai ayi mata sura su ma ta ukun da ta hudun in an yi fatiha sai ayi sura to shi yasa malamai suka ce da mutun zai manta yanzu a raka'a biyin sa na karshe a madadin yayi fatiha kadai sai ya kara da sura to ba zai sujjada ba domin ai ya tabbata annabi yana yi wani lokaci da haka dan ba rafkanuwa bace ko da kai ba da niyya kai ba amma ba za ka yi me sujjadar rafkanuwa ba tunda abin akwai shi domin ita rafkanuwa shine shigo da abin da babu ko kuma cire wanda yake akwai ko shakka ɗayan biyu cewa nayi ko ban yi ba wannan shi yake jawo ai sujjadar rafkanuwa wa kana yutawwilu fi raka'atil ula fi salati subhi kuma annabi ya kasance yana tsawaita karatu a raka'ar farko ta sallar asuba ita da yake raka'a biyu ce to shi ma duk da haka ta farkon tana finta biyan tsawo kamar yadda na faɗa saboda ta farkon akwai du'a'ul istiftahi a cikin ta kuma dai haka hadda hakan annabi ya fi tsawaita karatu a raka'a farko wa yuqassiru fi saniya raka'a ta biyun kuma annabi yakan gajarce ta baya tsawaita ta to kamar yadda hadisi suka nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar asuba yakan karanta ko dai sura mai aya 100 ko mai aya 60 to idan za mu fassara mu kasa in mai 100 zai karanta kaga kenan a farko yana karanta sura aya nawa ko dai 60 ko 55 ko 60 ko 55 a raka'a ta biyun sai ya cika sauran ko ya karanta 45 ko ya karanta 40 to kaga wanda aka karanta 65 ko 60 ko 55 ko 60 ai kaga ta fi tsawo saboda wacce aka karanta me 40 ko 35 an gane ko idan fa aya 60 zai karanta to a raka'a farko sai ya karanta 35 ko 40 bayan fatiha ta biyun kuma sai 25 ko 20 Sheikh Bassam yace يؤخذ من الحديث daga wannan hadisin zamu fahimci mashru'iyyatul qira'ati ba'da al-fatihati fi rak'atayn al-ulayn shari'a ta tabbatar da karatun fatiha a rak'o'i biyun farko na sallah min salatin dhuhri wal 'asri kamar azhar da al-asr da ma sauran daka ana karanta fatiha a rak'o'in farko abu na biyu istihbab al-iqtisar 'ala al-fatihati fi rak'atayn al-ukhrayn minhumā mustahabbi ne takaituwa da karatun fatiha kadai banda sura a raka'o'i biyun karshe na sallar azhar da kuma sallar al'asr abu na uku tatwilur raka'atil ula ala thaniya mustahabbi ne ka tsawaita sallar raka'a farko ta fitar ta biyu min salati dhuhri wal 'asri azhar da al'asr istihbabul israri bihataini salataini mustahabbi ne yi a boye
na karatu cikin waɗannan salloli guda biyu, ma'ana karatu ana yin sa ne a koyi cikin sallar azhar da al'asar baki daya. Jawazul jahri bi ba'd al-ayati, halaccin bayyana wani sashi na ayoyi in ana karatun sallah, ana nufin in a sallah ce wacce ake boyewa. Wa khassatan li qasdi ta'limi, musamman in kana so ka koyar da mamu su san ga irin surar da kake karantawa kuma ga yanayin karatun, domin da yawan daga cikin mutane za ku ga idan sallah ce a bayyana sun fi tsaya su yi karatu mai kyau, amma an sallah ce a koyi sai kaga a gurguje an yi ta an gama, wannan kuma ba daidai bane. Shi karatu baya bambanta kyautata shi da tsawaita shi a fili ko a me, a koyi yadda zaka ja madda in a fili ne haka ake so ka ja ta ma in a me, a koyi ne ba bambanci. Amma da yawa zaka ga mutane haka, shi yasa wasu zaka ga a sallolin nafilfili sai ga suna karatu a gurguje, amma sallolin haka nan sallolin farilla in na koyi ne nan ma sai ka ga an yi a gurguje, amma idan sallah ce ta bayyanawa sai kuma kaga an tsawaita. Abin da ya kamata mu lura da shi shine da sallar da muke bayyana karatu da wacce muke koyewa, duk karatun nan gawa muke yi Allah, shi kuma ajansa da bayyana da koyewa duk ɗaya ne. Yadda ya umarce ka da ka kyautata a bayyane, haka ya umarce ka da ka kyautata a koye, babu bambanci. To amma in mutane kake burgewa, to shine lokacin da kake a bayyane tunda shi suke ji, to shine sai ka kyautata. In ko ba ka yi a bayyane a koye ne tunda ka san ba sa ji, to sai kai burabura, wanda kuma haka bai kamata ba. قال النووي امام النووي ياتي الوجه الثاني فسكا تبيو انه يستحب تطويل القراءه في الركعه الاولى قصدا ان سو اصويت كراتو ركعه الفرقه دنيه وهذا المختار وان شيء زنجي ابن زابي وهو الموافق لظاهر السنه كما شيء يداتي ده ابن الحديث يزو ده شيء ابينه على حديث السادس والتسعون حديثي 96 عن جبير بن مطعم عن كرقه ده جبير بن مطعم رضي الله عنه الله يكرمه سيدنا قال يجي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ينا كراتو في المغرب اصول اصلى المغرب بالطور ينا كرنت سوره الطور ده سوره الطور تا كاي ايه 50 ده دوريا ina wanda suka dauka cewa kullun sallar magriba kulahu zai yake karanta annabi yana karanta sura mai tsawo a magriba. Jubair ibn Mut'im lokacin da yaji wannan hadisin yana bama guje bai musulunta ba, ya zo wucewa ta wajen ta masallaci sai ji annabi yana sallah sai ya ji, to amma bai bada hadisin ba sai bayan da ya musulunta, bal ma yana daga cikin sanadiyar musulunta sa wannan karatun da yaji. Yace wala qad sami'tuha wa kada qalbi ayyatir, yace wallahi naji karatun, tasirin karatun sai da naji zuciyata kamar za ta fito ta tashi sama, ya gigita saboda yadda yaji Allah yana lugudan ayoyi, ga fasaha, ga kendirin zance, kuma ga tasiri. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ana tajiro waɗannan am din nan ta cikin suratul turi, yace wala qad sami'tu wa kada qalbi ayyatira, ce wallahi naji tasirin zancen kamar zuciyata za ta fasa, kirjina ta fito ta tashi sama. To daga baya Allah ya nufe shi da shari'a ya musulunta, kuma da yazo yake bada labari na taba jin annabi yana ka sallar magriba kuma yana karanta waqtori. Shi yasa malamai suka ce da kafirin da ya san ilimi da yaron da ya san ilimi kan ya balaga duk za su iya dorarwa, amma bayan uzurin su ya kauce. In yaro ne wanda bai balaga ba ya san ilimi, to ba za a karbi ilimin daga wajensa ba sai yayi ne sai ya balaga. Shine hadisin Hassan dan Ali dan Abi Talib dan annabi har ya rasu ya bar duniya Hassan bai balaga ba. Hassan yana shekara 7 ko wani abu makamancin haka, sallah bata ma wajaba a kansa ba. Domin sayyidina Abubakar yake bada labari yace lokacin da annabi ya rasu bayan an danyi kwana biyu, Abubakar ya zama halifa yana yi wa mutane sallah. Wata ran sun fito sallar la'asar da Abubakar da Aliyu, sai suka zo suka tarar da Al-Hassan cikin yara yana wasa, shi kuma sallacin bai je ba. Saboda me? Shi lokacin yaro ne karabi, sallah bata wajaba a kansa ba. Lokacin da sayyidina Abubakar ya gan shi, to da mun kamar yadda kuka sani Al-Hassan ibn Abi Talib malamai suna faɗa in ka dauko daga cibiyarsa zuwa ƙwariyar kansa annabi ne taro da taro. A cikin Hassan da Hussein kamar yadda malamai suke cewa Allah ya raba sifar annabi, shi Husaini tun daga cibiyarsa har zuwa kafarsa babban dan yatsansa duk irin na annabi ne.
amma shi kuma Hassan daga cibiyarsa zuwa sama da irin na annabi ne. To shine da sayyidina Abubakar ya ganshi sai ya dauke shi cikin farin ciki ya cilla shi sama ya tafi yace bi abi shabihan bin nabi la shabihan bi ali. Ya wannan kalma ta baitin waka takaitacce yace fansa ta gare ka ya kai wannan dan yaro karami da mahaifina na rantsi da ubangijin sama kamar ka da annabi taro da taro ba kamar ka da babanka Ali ba. Yanzu da dama sai ka haifi da sai ya kama da iyayenka bai kama da kai ba. To kaga hadisin da ama yuribuka ila ma la yuribuka da Hassan ya kiyaye yana yaro ya kiyaye shi. Hadisin yana cikin 40 hadisi hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ama ila ma bai balaga ba. Malamai suka ce ya halatta yaro karami yayi ilimi amma karantarwa fa sai ya balaga sai yayi hankali. Dan kar a zo a dora yaro a kujera yana karantarwa ya ji yara sun yi kiran dokin kana ya zurbura a guje ya fice wasa ya basu. Aƙalla ko akwai ilimin sai ka gani sai ka ga wasa sai ka ga yarinta. Akwai wani yaro da muke gani a Zaria ana dora shi akan kujera ko eh wai yan shek ake cewa ilimi da yarinta ba laifi bane amma karantarwa fa sai an yi girma domin ko da ilimi sai da natsuwa. Inna al-umura idil ahdasu dabbaraha duna shiyukhi tarafi ba'daha al-khalala. Shi al'amari inda yara ne za su yi shi babu manya to sai kaga kwan gaba kwan baya a cikin su sai an samu matsala. Da haka musulunci bai hana yara su yi karatu ba amma su karantar gaggawa me ake ina za a ko annabawa su suka fi kowa hankali da tunani amma sai sun kai shekara 40 Allah yake cewa ku yi wa'azi. Da shi yasa zaka ga yarinta a cikin magana yaro karami sai zaki wancan ya soki wancan ya buge wancan yau kujerar ilimi ko da girman ya aka kare da ita da ka ja aya ɗaya biyu amma kambara sai ka hausu ma in baka rasa ba sai ka saki titi ka shiga daji. Ba na gaya muku wani babban mutum ya kira ne ya ce malam su 'yan siyasa ka san wannan ihun da ake musu shine ganginsu shine tsima kuma a cikinku akwai wanda gangi da tsiminku yake motsa wanda sai me tsiminmu da ganginmu yace kambara. Da yawan malamai an musu kambara akai musu gangi irin na wa'azi to amma da kambara za a kai ka a baro sai su dauke ka daga titi su kai ka daji su dawo da kambara. To wannan a matsayinka na babba mai gogewa mai hankali to ina kuma ga yaro in babu aula da haka dan Allah wannan abubuwan a bisa a hankali ba gaggawa a cikin al'amarin addini ba yaran da suka kai yaran sahabbai ba yaran da kuruciyarsu ta kayyata annabawa nutsuwa da kintsuwa. Allah da zai bada labari akan annabi Musa sai da ya dauko tun haihuwarsa Allah ya tsare shi ya kare shi amma duk da haka bai ce da shi wa'azi ba sai da ya kai shekara 40. Wala qad mananna alayka marratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha aniqdhihi fit tabuti faqdhihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwan li adullah wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yaqulu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynaha aynaha wa la tahzan wa labista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya musa wastana atuka li nafsi duk an gama wannan ya cika shekara 40 an gama kintsa shi sannan idhhab anta wa akuka bi ayati wa la tariya fi dhikri gaggawa me kake yi. Babu gaggawa. Maganar addini ba kamar maganar kasuwa ba ce ko wata magana ta daban. Ofishin Allah ne fa. Allah ake wakilta a ce ya ce bai ce ba. Wannan ba ya buƙatar kintsi da shiri ko da ilimi ko da nutsuwar kana buƙatar kyakkyawar alaƙa da mahaliccinka. Roƙon ya baka taufiki. Roƙon ya yadda da abin da za ka yi. Roƙon ya zama da yinsa kake yin waɗannan duk abubuwan suna buƙatar tsawon lokaci. Yarinta tana cin karo da waɗannan abubuwa. Magana ta gaskiya kar ka ɗauka wata burgewa ce ‘ya’yan wani ne ba za su iya karatu suna yara ba shi kenan sai duk iyaye su sauka sai su tsora yaransu. Manzo Allah tun yana raye ya kalli Hassan ya ce inna bani haza sayyidun wannan yaron nawa da kuke gani ƙarami ne amma mai halin girma. Yaro ne karami amma mai halin girma amma a lokacin da annabi yana raye Hassan ya fara huduba ya yi wa'azi

0: ita ce sai da 7.5 ga kan zangon FM Rama Radio. Kamsar wannan tare da gasar shi namu da shi nake da kasuwanci inda aka sauri da fisira wato karatun tafin da til akam tar da malallam trai da alaikum da mun jin sabon tafsiri akwai da shirye-shiryen namu na French kalma yana nuni da cewa karfe kuma sauran da ke kuma misalan karfe kuma daidai zamu ji gasar shi namu na labarai da al'amari da kullum da zamu kama kula farin duniya kan mai da rahotanni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hajiya sa'adatu lawan jahar suwa ta sana da shekaru 75 ta bar ayya 7 da jikoki da dama wanda a cikin ayyanta akwai garzali Anas da Nasiru ma'aikacin hukumar custom sai dai ayi jana'izar ta da misalan arfe 2 bayan sallar juma'a masallacin gidan sarki dake kofar kwaro sanarwa daga Nasiru Umar custom Allah bin yace shigan ta yi mata gafaran ta mata zalla ka samu cika da kyau da imani
1: azan asamu ya majumuru rama jikar mazayyan jire ne yana
0: sauraya da shirye-shiryen namu na farashi kan mai da nuni da cewa karfe 10 daidai lokacin da kuma da zamu ji gasar shi namu na labarai da al'amari da kullum da zamu kama kuta ita sai labarin duniyar tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya danganta ta barbare matsalar tsaro a fadin Najeriya da rushewar shugabanci a matakin kananan hukumomi shugaban kasa a jawabin nasa na ranar demokradiya ya bayyana cewa rashin inganci da fair da harkokin kananan hukumomi a Najeriya na daya daga cikin manyan kalubalen da ke hana shugaban kasan nan ya bayyana cewa gwamnatin sana aiki domin tabbatar da cikakken yancin cin gashin kai ga daukacin kananan hukumomi 774 na kasan nan ya kuma da mu kan yadda za ci gaba da garku yadda ake ci gaba da garkuwa da dalibai da malaman da aka sace a jin Oyo da Borno da ya rage armashin bikin ranar demokradiya a wannan shekarar ya ci gwamnatin sa ta yi na dokar ta baci kan harkar tsaro ta da minciya da daukar sababbin jami'an yan sanda sama da 50,000 da kuma dubban sababbin sojoji da magance matsalar rashin tsaro da ke fuskantar kasar nan ana kuma buƙace Najeriya da su gaba da yi wa ƙasar su kyakkyawan zato duk da yanayin da ake ciki yana mai cewa gwamnatin suna yin dukkanin abin da ya kamata domin kyautata rayuwarsu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ne bayyana ka a jawabin da ya yi wa al'umma domin bikin ranar demokradiya ya ji hankalin matasa da su dauki Najeriya matsayin makomar wato su tare da bai da gudunmawa wajen ci gaban ƙasa maimakon neman damar rayuwa a ƙasashen waje inda shugaban ƙasa ya kuma yabawa jami'an rundunar sojoji 'yan sanda kuma mulkin asiri sarakunan gargajiya shugabannin addinai da shugabannin al'umma kan rawar da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa haka kuma shugaban ƙasa ya karrama 'yan Najeriya da suka sha ɗaure yin gudun hijira tsangwama da kuma rasa rayukansa lokacin gwagwarmayar neman demokradiya yana mai bayyana sa matsayin jarumai waɗanda sadaukarwarsu ta zama sanadiyar mulkin demokradiya da ake ciki a halin yanzu an labarin na da bayan shugaban kasa ya bada sanarwar sauya sunan cibiyar nazarin man fetur ta kasa da aka kammala a Kaduna zuwa jami'ar rikimi na fasahar injiniya ta janar Shehu Musa Iradua shugaban ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin girmama gudunmawar maraga ya fusan soja wajen sauya mulkin soja zuwa na farar hula a Najeriya yadda yake sanar da mataimakin a cikin jawabar wato matakin a cikin jawabin ranar demokradiya Tinubu ya ce sauye sunan wani bangare ne na karama da ta dace a baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar demokradiyyar Najeriya shugaban ƙasa ya kuma sanar da bayar da lambobin yabo na ƙasa ga sama da jaruman demokradiyya 30 da sojojin da suka goyi bayan fafutukar ranar 12 ga watan Yuni Wingiyar matasan Arewa Northern News Assembly ta bayyana min cire majalisar dokoki ta ƙasa da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki na kafa 'yan sandan jayayya matsayin wani babban mataki na magance matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a Najeriya. A cikin wata sanarwa da sakatare janar na ƙungiyar Abdulhafiz Karbe fitar ya ce kakarar goyon bayan da 'yan majalisar suka baiwa ƙudurin ya nuna yadda ake ƙara fahimtar buƙatar samar da tsarin aikin 'yan sanda da ya kasance kusa da al'umma kuma mai cin gashin kansa a cewar sa amincewar 'yan majalisa 289 da ƙudurin ya yi da mutum hudu kaɗai suka nuna adawa ya nuna irin gaggawar da ake da ita wajen rungumar sabbin hanyoyi da mafita na cikin gida domin dukkan matsalolin tsaro a faɗin ƙasar nan. Karfi ya rubuta cewa al'ummar Arewa su ne suka fuskantar matsalar rashin tsaro tsawon shekaru, inda ayyukan dadin suka lalata hanyoyin noma, kasuwanci da zaman lafiyar al'ummar. Sake fi guda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa FCC ta kama wani jami'in tsaron da ke aiki a filin sauka da tashin jiragen sama da Malam Aminu Kano, bisa zarginsa da yunkurin taimakawa wajen fitar da zinare da darajar sa ta haura naira biliyan 4 daga ƙasar nan zuwa ƙasashen ƙetare. A wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar FCC, Dele Oyewale ya fitar ya bayyana sunan wanda ake zargin da Albaffa, wanda ke riƙe da mukamin sufeto a sashen hukumar tsaron filayen jiragen sama na ƙasa. Hukumar ta ce jami'in ya ɓoye zinare ne masu nauyin kusan kilo 22 a wandonsa domin kauce binciken jami'an tsaro da kuma fitar da su ba bisa ƙa'ida ba. Iyakacin taƙaitaccen labaran da suka sami kiran a daidai wannan lokaci. Sunana Fatima Kabila Barya, kasu da ke cakuci kuma da kasancewa da rama radio farin cikin al'umma.
2: Addu'o'i kenan na bakin ciki.

0: za ku saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad khatim al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زام تايشي أئن دم عليك مجنب متى قدس فيك وكركك وانتكى دم عمر أبو تكى أكان متاني أبو قنجولة وكتا وجعكي جنة أكام منفى تا قسكيا da kuma alheri matakai guda biyar da zai faɗi na shida shi ne yadda ke sa-bisa-tan ya fi duk yau abinda muke so faɗa shi ne yawanci abinda muke gani a yau a zamantakewar ba wai sai mu a nan Najeriya ba ko kuma arewacin Najeriya ko a tsakankanin musulmin Najeriya ba a galibi a duniya ma gabaki daya abinda ake gani ake tsammanin abota ce a hakikalin ma'anar abota ta wannan littafin ba abota ba ce sabo ne wato sabo shi ne matakin farko na abota idan an wuce matakin farko na abota daga sabo ko kuma sai a zama sai a zama kuma daga nan ake samun matakin abotaka daga abotaka ake kaiwa amantaka daga amantaka ake kaiwa yan uwantaka to yawancin abinda muke gani na abokai da za a ce a yi wani aboki wani ne kudda-kud to yawanci duk baya wuce matakin sabo bai kai matakin ma abota ba balle na ya zama amantaka balle ya zama yan uwantaka ma an mun kalla me yasa na faɗa na farko ne tukuna yawanci abota da ake yi abota ce da take yawanci abubuwa na zamani da aka yake haɗa mutane a guri ɗaya take gada da shi kamar ko makaranta ko aiki ko sana'a ko kuma wata sabgar take haɗa mutane a guri duk wanda yake tasu ta zo ɗaya wajen biyan bukatar wannan abin da suke shiga a cikin su shi ne yake sa su zama abokan juna abin da kuma ɗaukar aboki shi ne mutumin da kullum kuke tare da shi zai zo ko ka koyi hira ko ka je gunsa koyi hira ko ya kawo ma ziyara ko kai min ziyara ko iyalanku ma sun saba da juna amma ba a nan ne abotaka take ba abotaka tana da tun daga farko tun da zirin gini ce ran zare a zuci daga zuciya mutumin da sai da kaɗa a kakan ne shi rashin ta kuta zo ɗaya da shi muni ko kuta zo ɗaya da shi kuka saba daga saban nan ka ɗaukaka saban ya koma abotaka daga abotakan nan shi kuma an ce abotaka shi ne kuka zama sahiban juna a bisa amana da kowanne a cikin ku zai iya sadaukar da son zuciyarsa don alherin wani bari za a fito mana da alfini duk mutanen da ake kallon cewa abokan juna ne a ƙa'idar abotaka ta musulunci in dai za a zo ana yi ana wata magana a kan aboki ta suka aboki bai kare abokinsa ba bai ce a abu ku fahimce shi ba ne ba haka ba ne to wannan ba abotaka ba su wannan dana wanda shi ne farkon wanda zai kawo suka a kan abokinsa sanda baya ba kaga ana magana amana shine wani ya ce inna sadiq alhaqi aboki na gaskiya man kana ma'a wanda yake tare da kai cikin abin da ya himmace ka wa man yadullu nafsahu li yanfa'a wanda zai ta shi ya cuci kansa dan kai ya amfane ka wa man idaraytu zaman sadda'ak wanda idan yau da gobe ta zamani ta tarwatsa ka ta fi ka shamla huli ya jima shi zai iya tarwatsa kansa don ya tattara ka to wanda ta ce abota da akwai misalai da ake samu nadiran a kasashe daban-daban na duniya ko a Najeriya ana samun misalai nadiran da suke ba da irin wannan ma'ana da akwai wani aboki da shekara wajen da shekaru baya kasarsu ya tafi Switzerland ina ne Switzerland ina ne cikin Switzerland ko nake ji yana Switzerland yana aiki shekara da shekaru sai ya samu labari abokinsa aminansa wanda yake shugabancin wata karamar hukuma ko wata hujjuma a garinsu yan adawa sun yi kutun-kutun da makirci na siyasa an ce ya yi laifi ya karya dokar tsarin mulki kuma dokar tsarin mulki ita ce a sauke shi daga kan kujerar mulkinsa kafin wa'adin mulkin ya kare kamar yadda zan ce ina ciyar mana ce an kai shi ƙara kotu ta rusa shugabancinsa na ciyar mana lokal gwamna sannan ana wata shida wa'adinsa ya kare sannan kuma an ɗaure shi wata huɗu sai ya samu labari wannan abokin nasa da aka yi wa haka wato ba a iya ɗaure shi ta tsaya ba shirin da aka yi shi ne in an kai shi gaba kuma to a gidan kurkun za a kai shi in an kai shi a gidan kurkun ana da dalilai ɗari ba sai za a iya faɗa a iya cewa wata larura ce ta same shi a iya cewa maciji ne ya hange shi a iya cewa ciwon zuciya ne saboda baƙin ciki yana cewa ma an sauke shi ya haɗe zuciya ya mutu duk za a iya kawo dalilai wancan da yadda ce ya yi shekaru-shekaru yana turai yana aiki da ya ji labarai kuma shi wancan din wato irin mutane ne wanda suka iya faɗan zamani irin na yan karate da ake cewa don har ina da lamba ta ƙasa duk ƙasa ba wanda ya ɗauki kofi kamar sa saboda haka sai ya gwaro aikin da yake da sana'ar da ke da kuɗin da yake nema a turai ya gwaro ya dawo masa wannan abokin nasu ne zuwa a ɗaure shi za a gaure shi ne da fasalitin siyasa hukuncin ƙasa kuma yana da sassauci an ɗaure mutum laifin siyasa abin da ake nufi da laifin siyasa kamar a ce mutum ya ɗan siyasa ne ya faɗi wata magana da ta saba ƙarin mulki sai ya ce to za a ɗaure shi a kurkukun 'yan siyasa kurkukun 'yan siyasa ma daban ne ba a ni ina ne ƙasar da ne ban san yadda abin yake ba amma su yawanci ƙasashe a kurkukun 'yan siyasa daban ne ba a haɗa 'yan siyasa da 'yan fashi da makani da ɓarayi da 'yan sai da miyagun ƙwayo ba a kuma shi kurkukun 'yan siyasa ɗin ba in aka kutsan tsaura abu yadda ake tsananta wa 'yan kurkusu ba a yi musu misali ba a sa mutum a cikin keji a kulle shi za a ba shi dama ma ya sa a ranar da zai fara wa'adin za a ce an ɗaure shi wata huɗu amma shi zai sa rana daga wace rana zai fara shiga kuma in yana da wasu sabgogi sai ya kammala shi zai tsara ya je ya kare sannan kuma an ba shi dama ya gyara ƙarfinsa yadda yake so in gado zai kawo in taɗa mutum zai kawo idan littattafansa zai kawo a saka masa kanta ya jera saboda shi ɗaurarren siyasa ne ba ɗaurarren miyagun laifuka ba sau da wancan abokin nasa da ya ji labari sai ya je ibar aikin nasa da sana'ar da yake a turai ya shigo jirgi ya dawo ƙasarsu sannan ya duba igadefin da zai yi na siyasa shi ma a masa hukuncin wata ko irin abokinsa kuma da gangan ya ne ba kuma a kai shi ƙara kotu aka ce an ɗaure shi wata hudu masa zaɓi ko a ɗaure shi wata hudu ya wata hudu abu uku ko kuma ibiya ƙasa ta ce shi ba zai biya ba sai dai a ɗaure shi bibiya ma aka ɗaure shi aka kai shi kurkukun da aka kai wannan aboki na ya je ya tare a ɗakinsa saboda kawai ya je ya ba da kariya kar a kashe shi to wanda ya kai irin wannan matsayin shi ne aboki ba ita ce abota amma in mutum ta kai haka ba to sunan ta sabo shi ne ma nan yake gaya mana mataki na shida ya ce hiyar mahabba abuna takan kai matakin almahabba ita ce ƙaunar juna wasababu ha al-istihsan ita kuma mahabba ɗin nan ka ji an ce so kyautatawa fa in kana istihsanu bi fada'il an-nafs idan kyautatawa nan da ta sa mutum ya ji ina son wani saboda ina kyautata masa in kyautatawa li fadailin nafsi saboda falala ce ta zuciya ma'ana saboda halaye ne na gari kamar gaskiya kamar rubar amana kamar kaskantar da kai tawaru'u kamar alheri kyauta ko sadaukarwa wanda duk suna sa soyayya suna da kashi abinda mutane suke son masu shi idan ya zama wannan dalilin zai ji saka mutane su zama abokan juna saboda halin kyautatawa da ɗaya abokin yake da shi ko duk su biyan haddasar minuku rubatan sabi'ata idan abin da ya sa aka samu ƙaunar juna tsakanin abokai kyawawan halaye ne kamar gaskiya kamar rubar amana kamar kyauta kamar karamci kamar kyautayi kamar tawaru to wannan soyayya za ta sake samun aji na gaba martaba ta gaba wace martaba ce sabiya ita zama mataki na bakwai wahiyar izamu sai zama girmamawa sai zama aboki yanzu da akwai abokin da yake abokin sa da dare kamar kuma gidansa ko ba kuma gidansa ba ne amma saboda hali na karamci da mutunci da girma sai zama na cewa wannan mutumin abokin yana girmama aboki a suhba sahabbai sahaban annabi alaihi salatu wassalam da yawa daga cikinsa abokansa ne amma suna girmama shi girmama wanda ya zama su ba sa ɗaukar kansu a matsayin abokai suna ɗaukar kansu ne a matsayin mabiya me yasa saboda alfarmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita na halaye ingantattu wanda za su sanyaya gwiwar mutum har ya rinka ganin girman wannan mutum halaye na girma halaye na karamci da nutsuwa za ka ga wani lokaci an yi abu

Ama dikkatsizliğine mutlaka girmemesi diye değil de en siyasi endişeye girmemek abokansın, şubabanınsın aslında. Misali ama Sardauna da Malam Aliyu kwana. Koda akwai bambanci a tsakaninsu, Sardauna yana da mulki nazartarwa saboda ya yi shugaban jihar Arewa gaba ɗaya. Da yawa saboda irin wa'innan 'yan yara su fahimci me ake nufi da jihar Arewa. A wancan lokacin duk jihohin Arewa, yanzu muna da jihohin Arewa guda 19. Wa'innan jihohin Arewa guda 19 su ne jihar Arewa guda ɗaya da wacce Sardauna shi ne shugabanta a Kaduna. Sunansu Kano su Katsina. Ba za ka ce da sunukan gama ba, amma sunansu Lardi. Lardi ne, wato wani yanki ne a cikin jihar Arewa. Sai dai a tura mata resident, resident wato ne kula da wannan yankin. Amma duk jihohin nan Arewa, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, Katsina, Kano, Kaduna, Bauchi, Maiduguri, Yobe, Adamawa, Benue, Abuja, Ilorin, Kogi, dukkansu jiha ɗaya ce Sardauna shugabansu. Hedikwatar jihar kuma Kaduna. Kuma ita wannan jihar tana da ministoci, shi ne a yanzu a ƙanana da wayewa gida su kwamishinoni. Minista ne shi a jihar Arewa, kuma tana da majalisar jihar Arewa. Tukabu shi na da mulkin zartarwa. To amma shi na da wata siffa, karimi ne shi na ban mamaki. Shi ina akwai ina prime minister jihar Arewa. To kuma da akwai minister, akwai prime minister, shi premier ne, premier jihar Arewa. To da akwai kuma prime minister Nigeria, shi ne Abubakar Tafa Arewa. To sannan kuma da akwai president, shi ne Nnamdi Azikiwe. To kuma akwai ministocin tarayyar Najeriya wanda ba ministocin Arewa ba. Kaga ai ministan tarayyar Najeriya ai ba ƙarƙashin premier Arewa yake. Amma duk da haka idan ministan tarayyar Najeriya ya zo gurin Sardauna, sai Sardauna ya ba shi kyautar babbar riga. Ko waye, ko minista ne, ko shugaban banki ne, ko waye ya zo gurin Sardauna sai ya ba shi kyautar babbar riga da asake. Ya ciki da wando da rawani da turare. Wannan ta sa kuma duk suka zama mabiyansa saboda wannan karatu. Ka ga misalin ƙaunar da take komawa girmamawa. To idan ka ɗauki Malam Aminu Kano, shi kuma bai riƙe muƙami na zartarwa. Bai yi shugaban ƙasa ba, bai yi firimiya ba, bai yi shi muƙaman da ya riƙe shi ne na majalisa, ya yi majalisar tarayya ta ƙasa a Lagos. Amma daga baya ya yi minista lokacin sojoji, ya yi minista lokacin Yakubu Gawon. Amma kuma shi ba shi da ɗabi'a ta kowa ya zo da shi kuɗi ya ba shi. Kaga shi ya zama saɓanin Sardauna. Saboda shi ba ya tara kuɗi balle tana ita da wanda zai bayar. Kuma duk wata damar da za a samu a tara kuɗi ba ya shiga, kuma an ba shi ba ya kara. A lokacin akwai lokacin da abokan siyasa sassan da Azikiwe da suka yi alliance da shi, haɗin gwiwa, suka ce to tunda ba shi da kuɗi kuma NPC suna da kuɗi, to za a sa masa wato allowance duk wata kan hamsin. Han hamsin kamar yanzu da shi za a riƙa ba mutum duk wata naira miliyan 50. Domin abinda aka siya kan hamsin a shekarar 1958 a yanzu ba za a sai da shi miliyan 50. In dai wannan abin a yanzu ana buƙatarsa, sai dai ba a buƙatarsa. To amma wani abin da abin da ya ce idan ku za ku ware na kurin gaba mai miliyan kan 50 duk wata, su kuma abokai na da muke tare da su kuma nawa za ku rage biyan su. In dai su ba za ku ba su zaka ni ma ba na su. Da kaji ta inda shi kuma girmamawa, ƙaunar ta girmamawa ta fito daga gurin mabiyansa, suka yi imani da shi fiye da yadda ma mutanen Sardauna suke

kishin sa a zuciya irin na kundin bana. A yawan da suka yi amina kalo kundin bana sun nuna ga wanda suka yi wasa kalo kundin bana. Me yasa ko baya ba da kai? Amma abin da ya faru shi ne sun tabbatar da mutumin nan baya son kansa. Bai raba rayuwarsa gida biyu ba. Cewa ya fito fili ya mutu hayaniyar siyasa sannan kawai kowa ta rayuwar duniya. Ka zo wannan abu na ita ce wadda take juyewa ta zama girmama mu. Za a ga mutum zai tsaye da gidansa sai zo kawo mana Aminu Kano a yi harkar jam'iyya. Wani ya tsaye da gidansa a harkar jam'iyya. Wani a daga nan za a kai shi ringin kuma ko sisa ko ba za a ba shi ba shi zai san yadda zai yi tafi ringin nan. Kuma ya tafi ringin nan a kafa za shi rancen kuɗi zai yi jingina zai yi samun yi. Kuma ya tafi ko kuma a'a zai samu na hanya ne ya ƙarasa a ƙafa ko in ya je can ya san yadda zai iya ƙarasa kuma ya je iya Aminu Kano campaign kuma ya dawo me ya kawo nan saboda abokinsu sun ga wato yana da sadaukarwa kuma ba mai son kansa ba ne kuma sannan abin da yake faɗa na rashin damuwa da hayaniyar duniya da gaske ne ba da gangan ba ne to shi ne abin da yake saka wannan ƙaunar ta juye da kuma girmamawa kaga a nan gurin na ba da misalin wanda isa yi girmamawa da kuɗi da wanda isa yi girmamawa da ɗabi'u da halaye duk suna bayarwa duk suna ba da wannan girmamawa to shi ne malam yake cewa kana kuma a yanzu za mu girmama da akwai daga cikinsu saboda ƙaunar da suke yi wa shugabansu wanda wancan da nake ba da labarin cewa an ɗaure shi wata huɗu akwai kuma amma masu ƙaunarsa a ciki da akwai wasu yara saboda da budurwa an sa musu ranar aure da aka ɗaure wannan shugaban nasu wata hudu suka je suka ɗaga auren sai bayan wata hudu wai sai ya fito ya gugu gugu don ya halarci ɗaurin auren suka je ganin shi a prison suka ce mun ɗaga auren ba za a yi ba sai ka fito da akwai wanda mace mai ciki ta gamu da shi a hanya ta shekara wannan ɗan na ciki jira nake na haife shi in sa masa sunanka abin da ake tambaya shi ne mai ƙona abin da yake samu da na ke imani na ƙauna da irin mutane irin wannan shi ne gaskiya amma ya za ka kwatanta wadda 'yan siyasa yanzu ya ka kwatanta duk soyayyen da ake nuna musu mafi yawancinsu ba na gaskiya ba saboda su ma ba su nuna abin da za a yi musu wannan soyayyen da gaskiya ba saboda sun san cewa mutum yanzu yana ta gwado ƙoƙo yana kishin talakawa amma kuma ina daga unguwar guda a dubai ina da hotel hawa a shirin kofi a maroko ina da unguwar guda a abuja kuma da kudin gwamnatin kasa ya ɗiba isan ɗiban da kyau yau da a ce ɗan kasuwa ne da ba wata da kofanta ba saman shi allah ya sa mata albarka amma sanda ya fara aikin gwamnati ba shi da kudin da zai sayi ba daga dukiyar talakawa da ce na kishi da yake gina wani to masana suna ta haufa suna cewa wai gine ma dubu to saboda haka 'yan siyasa ba sa samu wannan martabar a halin yanzu ta gaskiya shi yasa su ma masu yi masa wannan soyayya ta ka'in da na'in da an kuma biyo su tsintsire masa albarka su biya su gani saboda sun san ba da gaskiya ba ne shi ne malam yake cewa وصرمه الاستحسان فإن كان الاستحسان لفضائل النفس حدث منه رتبة سابعة وهي العظام يتشجم معه وإن كان الاستحسان للصورة والحركات إذا كما كوتا تعوى للصورة سقود الصورة تتم تم وعندما أن كوتا تكن هل تتم تم أني أكي أبو تاديش والحركات فقوة ينا دوانا أبن نموتي kawo misali yana da wani abu ko na nishaɗi ko na abin dariya ai akwai wanda ake sun saboda suna da abin dariya ko kamar yanzu yadda ake sai 'yan ƙwallo
ai ka ga motsi ne yasa ake son sa tunda kwallo ai motsi ce iyayen mu fara ne wani kakan mu fara ta ne nace shi ba abin da yake ba shi mamaki da yan barci ne da ba sa kunya faduwa kada ka motsi ne yake saka ake haukan sa yan kwallo har ma ke ba labarin wani shekaran jiya wai ya an buga masa a mota an yi man jiya duniyar nan ya fara shi wanda ya zai haƙura sai wanda ya buga masa mota ya zagaya zai je ita ne da za su yi biya shi sai ga tambarin kulakan kwallon ƙafan irin nasu ne shi a shekai a shekaru ne ma abu da Allah ta ala sai aka taka kuma shi ke ne zai haƙura da duk man jiya da aka yi haƙura bai haƙura. Tuka ga an wurin wannan motsi ne isa kage na ake son ake samun wannan soyayya idan ya zama dalilin soyayyar nan motsi ne ko kuma kyan halittar wanda ake so shine istihsani da sura halitta hadafa minhu rubatan thaniya ta daga nan abota da kauna za ta ka kuma mataki na takwas wahiya al-ishq shine da hausa muna kan shi shauki ko da shi ma shauki din larabci ne shine shakuwa ta kaunar wanda ake kauna wa sababu rubbahu amma kuma sababin irin wannan kaunar shi kuma kwadayi ne saboda yana da wani abu da mutum yake kwadayi wa qad qala al-ma'mun ibn bashir ma'mun halifa ne daga cikin halifan daular abbasiyya al-ma'mun yake cewa min ar-ramli daga ma'mun waka mai suna ar-ramli yake cewa awwal al-ishq nazahu wa walab farkon shauƙuwa ta ƙauna yana fara ne musaqan daga kakaciya da kamar wasa da dariya wa wala'un daga nan sai abu ya koma kuma shauƙuwa da ƙauna matsananciya sun ma yazdaru daga nan sai ƙaunar ta ƙaru idan za da fama in dai abin kwaɗayi da ake abin wanda ake ƙauna ya ƙaru ko ƙauna da shauƙuwa ma suka ƙaru kullu man ya hawa wa in alat bihi rutbatun kullu man ya'ala duk wanda yake soyayya wa in 'alat bihi rutbatan ko da matsayi ya daukake shi ya zama sarki ko halima 'alat bihi rutbatan martaban muqami ta daukake shi wato duk muqamin sa wa in 'alat bihi rutbatul maliki ko da a ce matsayin sarauta da mulki ya kai wannan kololuwan liman ya hawa taba to me biyayya ne ga wanda yake so wato soyayya tana jawo a yi biyayya ga wanda ake so kamar yadda sayyidata na Rabi'atul Adawiyya take cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk mai so mai yin biyayya ne ga wanda yake so saboda haka da su baye suke magana san Allah da san annabi saboda san Allah yana jan mutum zama yana biyayya ga Allah san annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan mutum ya zama mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam وهذه رتبته to wannan matsayin na soyayya da yake kai mutun ya kai matakin girmamawa ya kai matakin soyayya soyayya za ta kai matakin biyayya hiya akhiru rutabal mahduda sunin karshen matsayi wanda suke da iyaka a cikin soyayya wato babu wani matsayi da zaka ce kuma yana gaba da wannan matakin sai matakin da ba a san shi ba da akwai matakin da ba a san shi ba saboda ba za a iya haddada shi ba shine ke cewa walaysa lima jawaza ha rutbatu muqaddarat idan soyayya ta wuce wannan matakin na al-ishq wal wala kuma ne shi akwa har yanda zai mana cewa wanda ake so ane masa biyayya to in soyayya ta wuce nan to ba a san kuma wace irin soyayya ba ita ce a Hausa ke cewa hauka shi a cewa wannan ya zama mahaukaci ko su ma alarmawa suna faɗa shine ya aka kiro labarin majnun laila ko majnun din ba na laila bane akwai majanin mahaukatan soyayya da yawa a adabin larabci shine murubuta kisoshin hawa suka faɗi ma'anar sa a cikin wani tafi da aka yi namu sunan sa amali na malam ama wanda aka ce yana son wata yarinya tsananin so har ya zama kamar mahaukaci sai a rasa sai da shi in dai kana son wacce to ka fada furdibi mu gani sai je ya fada furdibi to kaga wannan ba za ka iya cewa ga matakin so ɗin ba amma dai ya wuce matakin so na hankali da aka sani to shine ke cewa daga wannan matakin abin da iga ba to ba a san sunansa ba
sai dai a ce kawai ya tafi inda ma iya ba har ya kai ga hauka ko kuma ya kai ga rashin lafiya duk ana samu. Amma wanda aka ce yana son wata yarinya tsananin so ya kwanta rashin lafiya ne ga hannun Allah aka rasa duk likitocin da suka rasa mata kamar me yake damu sabantana a bashi magani. Mashahurin likita nan tarihi musulunci faylasuf mazaunin falsafa Ibn Sina sai je duba shi yana cewa Ibn Sina wanda kuke ji ana cewa Ibn Sina wannan ba fashi ba Ibn Sina wanda aka yi shekara 800 da suka wuce mashahurin falsafa kuma likita shi fara yin fida a tarihin nan adam ya yi fida ya dinke yana da littafi na ɗinbin sunansa Al-Qanun littafin likitanci a shi ne kuma wanda turawa suka gina ilimin likitanci a kan ilimin da ya rubuta har suka ɗaukaka suka bunƙasa har aka kai yau likitanci ya kai inda ya kai. To Ibn Sina ya zo ya duba shi ma ya kasa gane takamaimai rashin lafiyar da take damunsa balantana ya ba shi magani. To da ke Allah ya hore masa hazaƙa yana da abubuwa da yawa a sha'anin likitanci yana da hazaƙa yana da ilimi kuma yana addu'a a kan sana'arsa idan ya yi bincike a kan likitanci ya kasa gane ma'anar wani abu ko maganin wani abu ko sirrin wata cuta sai ya alwala sai ya sanda raka'a biyu sai ce Allah ka buɗa min in gane abin da na kasa gane. To aka ce wani lokaci ce wallahi a bacci ma sai ya mafarki sai a gaya masa ma'anar abin a mafarki kuma ya farka ya gwada abin da ya gidi wannan kuma yana mana muhimmancin addu'a cikin duk abin da mutum ya sa a gaba. Shine sai Ibn Sina da ya duba shi ya kasa gane cutar balantana in gane malam sai ya zo sai ya ɗora hannunsa a kan kafaɗarsa daidai zuciyarsa sai ce na ƴan gidan nan suka yi zuwa ku gaya min duk sunayen mutanen unguwa nan a ku gaya min duk sunayen gidajen da suke sunayen unguwannin da suke wannan shiyar kamar ta duk ku gaya min sunayen da suke wannan shiyar sai a ce Hausawan gidanku sai a ce ɗan Agwindi sai a ce wancan can kuma amurka abu duka zo gidanku gando sai a ce gandun albasa sai a ce Hausawan gidanku sai a ce Jaoji sai a ce har sabuwar mandawar ta kuntawa ana taba da sun unguwannin da aka faɗi wata unguwa sai in ji bugun zuciyar yana tatsa ta ce to shi kenan to ku faɗa mun sunayen gidajen da suke cikin tukuntawa gidan suwa ne gidan suwa ne da aka wata gidan wani cikin zuciya ta ƙara buga har ta ce to kuza ku faɗa mun sunayen mutanen unguwar gidan Alhaji wani malawa ne gwangwa wani ya duka wani ƴan yarinya wani shi aka zuwa ta ƙara buga ba ta ce to shi ba ko ƴan yarinya yanzu ya gano matsala a je a haɗa shi da wani a musu auren ana so ya samu lafiya shi ke na ya wani kaga shi ma wannan so ne wanda ya wuce wannan iyakar da aka faɗa ba haka ƙololo za ta haddasa cuta ko rashin lafiya ko hauka shi ne ma da yake cewa walaysa lima jawazaha rutbatun muqaddaratun ba kuma wata martaba wata za a ƙaddara ta a ce sunanta kaza idan ta wuce matakin al-ishqu shaƙuwa da wanda ake ƙauna wanda shi ne mataki na takwas wani halatan mahmuta ba wani hali kuma takamaimai wanda za a ce daga mataki na takwas ga wani hali kuma na tara da anna haƙar ta zuru ilamu mazajatti annufusi domin soyayya tana komawa wajen cuɗanya da zuciya wa in ta mayyazar da wahawa ko da ku a ce gangar jikin ta masoyan guda biyu ta rabu mutum biyu da suke ƙaunar juna ai kaga jiki biyu ne amma idan ƙaunar ta wuce wancan matakin na takwas sai zama da cewa jikin biyu ne amma zuciyar ruhin ya cuɗe da juna jikin ne bai manne ba sun rabu amma ruhin ya manne to idan ƙauna ta kai wannan matakin to ba a san sunanta ba
وترفض

كيف يحكم بنا؟ كلما دخلت امه يعني فقدها

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Husain Amba inda bake tare da ku a yau Juma'a 26 ga Zulhijja. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 daidai da 12 ga watan Yunin 2026 miladiya. Sai labaran a yau ne Najeriya ke bikin ranar demokuraɗiyya, inda al'ummar ƙasar nan ke murna cika shekaru 27 da dawowar mulkin farar hula ba tare da katsewa ba. Sai dai tarihin wannan rana ya samo asali ne daga wani sauyi da aka samu a shekarar 2018. Gabanin wannan rana ta 12 ga watan Yuni, Najeriya na gudanar da bikin ne a ranar 29 ga watan Mayu domin tunawa da ranar da aka koma mulkin farar hula a shekarar 1999. Bayan da sojoji suka yi tsarin demokuraɗiyya wanda suka yi wa tsarin demokuraɗiyya targaɗe tun da shekarar 1983. Kusan shekaru 20 aka kwashe ana bikin wannan rana ta demokuraɗiyya a kowace rana 29 ga watan Mayu. Amma a shekarar 2018 tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga watan Yuni, matakin da ya biyo bayan buƙatar karama gagarumin zaɓen ranar 12 ga watan Yunin shekarar 1993 wanda aka soke zaɓen da aka yi ittifaƙin margayi Chief MKO Abiola ya kama hanyar lashewa. Bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar nan ke fuskantar gagarumin ƙalubale da matsin tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro, inda ake samun ta'addanci da satar mutane don karɓar kuɗin fansa, wanda hakan ya zama ruwan dare. Magidanta da dama na shan baƙar wahala kafin su ciyar da iyalansu. Duk da cewa gwamnati na iƙirarin samun nasarori ta hanyar sauye-sauyen tattalin arziki, har yanzu talakawa na kokawa akan hauhawar farashin kayayyaki. Gabanin wannan rana ta 12 ga watan Yuni, Najeriya na gudanar da bikin ne 29 ga Mayu domin tunawa da ranar da aka koma mulkin na farar hula bayan sojoji da suka yi wa tsarin demokuraɗiyyar targaɗe sun riga sun miƙa mulki a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 1999. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce dakarun ƙasar nan sun kashe 'yan ta'adda sama da 13,000 a shekarar da ta gabata ta 2025. Yana mai cewa adadin mutane da masu ƙirarin jihadi ke kashewa ya ragu da kaso 81 cikin 100 lokacin da ya hau mulki a shekarar 2023. Shugaba Tinubu, wanda ke shirin sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa, ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi ga 'yan ƙasa ta kafar talabijin akan bikin ranar demokuraɗiyya ta yau 12 ga watan Yuni. Shugaban ya ce mayaƙa 124 ne suka miƙa wuya wajen ajiye makamansu tun daga shekarar 2023 ƙarƙashin Operation Subcordo. Shugaba Tinubu ya fara jawabin nasa ne da kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da kare demokuraɗiyyar ƙasar nan duk da ƙalubalen da ya ce tana tattare da shi. Shugaba Bola Tinubu ya sanar da amincewar gwamnatin tarayya na ɗaukan sabbin jami'an 'yan sanda 50,000 da kuma dubban sojoji domin ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Shugaban ya bayyana hakan ne a jawabin ranar demokuraɗiyya na yau. Yana mai cewa tsaro shi ne ginshiƙin demokuraɗiyya mai ɗorewa. Shugaba Tinubu ya ce matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatinsa na yaƙi da ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran matsaloli da ke addabar ƙasar nan. Ya kuma bayyana cewa kasafin kuɗin 2026 ya ware naira tiriliyan 5 da biliyan 410 domin ɓangaren tsaro, mafi girma da aka taɓa warewa a fannin tarihi a ƙasar nan. A cewarsa, duk da ƙalubalen da ake fuskanta, an samu ci gaba wajen rage harare na ta'addanci, inda ya ce sama da 'yan ta'adda 13,000 aka hallaka a shekara guda, yayin da fiye da 124 ciki har da mayaƙa da iyalansu suka miƙa wuya tun daga 2023. Shugaban ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar matakai masu tsauri domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Yana mai gargaɗin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da masu ɗaukar nauyin ta'addanci da su tuba ko su fuskanci cikakken ƙarfi daga gwamnati. A nan kuma shugaban ƙasar ne ya yaba wa jami'an sojoji da sauran jami'an tsaro, inda ya bayyana cewa ƙasar nan na sane da irin gudunmawar da suke bayarwa domin kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda.
a wani sako da ya wallafa a shafinsa, ya kuma da kuma jawabin da ya gabatar ga jami'an sojoji da sauran jami'an tsaro, inda ya yaba wa sojojin bisa sadaukarwar da suke yi, inda ya kwatanta su a matsayin garkuwa ta kare 'yan Najeriya da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasa, yayin da yake bayyana yaƙi da rashin tsaro a matsayin aikin sojoji da suka sanya a gaba. Shugaban ya ce aiki ne na ƙasa, inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su tallafa wa jami'an tsaro ta hanyar samar da bayanai masu amfani a kan lokaci da zarar an ga wani abu sai a yi maza a sanar da su. Hakan na daga cikin wata gudunmuwa da 'yan ƙasa za su taka, a cewar shugaban. Kazalika ya rubuta cewa, ina yaba wa dukkan sojojinmu da ke da hannu a kan kishin ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci ta kowane fanni. Babu shakka sun tsaya tsayin daka wajen kare ƙasar nan, tare kuma da sama mata makoma mai kyau. Shugaban ƙasa ya danganta taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar nan da rushewar shugabanci a matakan ƙananan hukumomi. A jawabinsa na yau ranar demokuraɗiyya, shugaban ya bayyana rashin ingancin tafiyar da harkokin ƙananan hukumomi a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke hana cigaban ƙasar nan. Ya bayyana cewa gwamnatinsa na aiki domin tabbatar da cikakken 'yanci da cin gashin kai na dukkanin ƙananan hukumomi 774. Ya kuma nuna damuwa kan yadda cigaba da garkuwa da ɗalibai da malamai da aka sace a jihohin Oyo da Borno ya rage armashin bikin ranar demokuraɗiyyar wannan shekarar. Ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro, tare da amincewa ɗaukan sabbin jami'an 'yan sanda da kuma sojoji bila adadin, domin dai tunkarar matsalar tsaro a kawo ƙarshenta a ƙasar nan. An buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da yi wa ƙasarsu kyakkyawan zato duk da yanayin da ake ciki. Yana mai cewa gwamnatinsa, in ji shugaban ƙasa, na yin dukkanin abin da ya kamata domin kyautata rayuwarsu. Shugaba Tinubu, wanda ya bayyana haka a jawabinsa na yau, ya ja hankalin matasa da su ɗauki Najeriya a matsayin makomarsu, tare da bayar da gudunmawa wajen cigaban ƙasa a maimakon neman damar rayuwa a ƙasashen waje. Shugaban ya kuma yaba wa jami'an rundunar soji da 'yan sanda, hukumomin leƙen asiri, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da shugabannin al'umma a kan rawar da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Kazalika shugaban ya karrama 'yan Najeriya da suka sha ɗauri yin gudun hijira, tsangwama da kuma rasa rayukansu a lokacin gwagwarmayar neman demokuraɗiyya. Yana mai bayyana su a matsayin jarumai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu, suka zama sanadiyyar mulkin demokuraɗiyyar da ake cikinsa a yanzu. Shugaban ƙasa ya ba da sanarwar sauya sunan cibiyar nazarin man fetur ta ƙasa da aka kammala a Kaduna zuwa Jami'ar Kimiyyar Fasahar Injiniya ta Janar Shehu Musa Yar'Adua. Shugaban ya ce an ɗauki matakin ne domin girmama gudunmawar da marigayi Hafsan Sojan ya bayar wajen sauya mulkin soja zuwa farar hula a Najeriya. Yayin da yake sanar da matakin a cikin jawabinsa na ranar demokuraɗiyya, shugaba Tinubu ya ce sauya sunan wani ɓangare ne na karramawa da ta dace a baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar da demokuraɗiyya a ƙasar nan. Shugaban ya kuma sanar da bayar da lambobin yabo na ƙasa ga sama da jaruman demokuraɗiyya 30 da sojoji da suka goyi bayan fafutukar ranar 12 ga watan Yuli. Ƙungiyar matasan Arewa Northern Youth Assembly ta bayyana amincewar Majalisar Dokoki ta ƙasa da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki na kafa 'yan sanda a jihohi a matsayin wani babban mataki na magance matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a nan Najeriya. A cikin sanarwar da sakatare janar na ƙungiyar Abdulhafiz Garba ya fitar, ya ce gagarumin goyon bayan da 'yan majalisar suka baiwa ƙudurin ya nuna yadda ake ƙara fahimtar buƙatar samar da tsarin aikin 'yan sanda da ya kasance kusa da al'umma kuma mai cin gashin kansa. A cewar su, amincewar 'yan majalisa 289 da ƙudurin, yayin da mutum huɗu kaɗai suka nuna adawa, ya nuna irin gaggawar da ake da ita wajen rungumar sabbin hanyoyi da mafita na cikin gida domin tunkarar matsalar tsaro a faɗin ƙasar nan. Garba ya lura cewa al'ummar Arewa su ne suke fuskantar matsalar tsaro tsawon shekaru, inda ayyukan ta'addanci suka lalata hanyoyin noma, kasuwanci da zaman lafiyar al'umma. Majalisar Wakilai ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. An amince da ƙudurin ne bayan kaɗa ƙuri'a a zauren majalisar a jiya Alhamis, inda kakakin majalisar Tajuddin Abbas ya jagoranci zaman. Abbas ya ce 'yan majalisa 288 ne suka aminta da ƙudurin, yayin da hudu suka ƙi amincewa da shi.
'yan majalisar sun amince da kudirin ne ta hanyar daga hannu saboda na'urar kada kuruwar ba ta aiki a lokacin, kamar yadda gidan talabijin na channel sai rawaito majalisar dattawa. Ita ma ta amince da kudirin samar da 'yan sandan na jihohi bayan an masa karatu na biyu. Shugaban majalisar a Fabio ya ce 'yan majalisar za su kada kuri'a akan kudirin na zama a zamansu na gaba, inda ya mika shi zuwa kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da ke wannan majalisar. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC ta kama wani jami'in tsaro da ke aiki a filin sauka da tashin jiragen saman ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano, bisa zarginsa da yunkurin tallafawa wajen shigar da zinare da darajarsa ta haura biliyan 4 daga ƙasar nan zuwa ƙasashen ƙetare. A wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar Dele Oyewale ya fitar da ita, ta bayyana sunan wanda ake zargin da Alibaba, wanda ke rike da mukamin Sufeto a sashen hukumar tsaro na filayen jiragen sama ta ƙasa. Hukumar ta ce jami'in ya ɓoye zinaren ne masu nauyi na kusan kilo 22 a wandonsa domin kaucewa binciken jami'an tsaro da kuma fitar da su ba bisa ƙa'ida ba. A cewar sanarwa, an kama Alibaba ne tare da wasu mutane biyu, Aushabu Nasidi da Muktar Muhammad Danzariya, yayin wani sumame na sa ido da sashen bincike na hukumar shiyar Kano ya gudanar. AFCC ta ce mutanen uku na ci gaba da kasancewa a hannunta kuma za ta gurfanar da su a kotu bayan kammala bincike. A nan ma, hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA a nan Kano ta yi nasarar kama kimanin mutane 73 tare da ƙwato miyagun ƙwayoyi, yayin wani sumame da ta kai maɓoyar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar nan. Samaman wanda aka gudanar ƙarƙashin shirin Operation Saran Mafaka ya haɗa da mai samaman zuwa filin Mahaha da cibiyar matasa ta Sani Abace da kuma wasu wurare da a yankin unguwar Sheka. A cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Sadiq Muhammad mai gatar ya fitar, hukumar ta bayyana cewa samaman ya samu asali ne sakamakon bayanan sirri da hukumar ta samu daga al'umma, lamarin da ya ce ya yi tasiri sosai wajen cimma nasarar da aka samu. Kayayyakin da aka kwato sun haɗa da tabar wiwi da muggan ƙwayoyi da kuma wasu sinadarai da aka fi sani da suk da dai, wato motsi da mutuwa. Rundunar ta bayyana wannan nasara a matsayin wani ɓangare na yaƙi da take yi da ci gaba, wato na yaƙi da take ci gaba da yi domin gano da kuma kawo ƙarshen maɓoyar masu safarar miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar nan. Kwamandan hukumar DAY Lawal ya ce hukumar za ta ci gaba da ƙara ƙaimi a ayyukanta na yau da kullum har sai masu safarar miyagun ƙwayoyi da masu amfani da su sun rasa wuraren fakewa a faɗin Kano baki ɗaya. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da aikata laifuffuka masu alaƙa da rashawa ICPC ta yi gargaɗin cewa duk wani ma'aikaci ko cibiyar rijistar lambar shaidar ɗan ƙasa NIN da aka samu da laifin yi wa baƙi rijista a matsayin 'yan Najeriya zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani taron wayar da kai akan harkokin tsaro da hukumar kula da shaidar ɗan ƙasa ta shiryawa masu gudanar da rijistar NIN a Abuja, tare da haɗin gwiwar ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro da yake jawabi a wajen taron. Mataimakin darakta a hukumar ICIC Frank Faison ya ce duk wanda ya yi amfani da damar da aka bashi wajen rijistar 'yan Najeriya ta hanyar da bata dace ba ya karya amana kuma ya aikata laifi na cin hanci. Faison ya ƙara da cewa hukunci irin wannan laifi shine ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali, yana mai kira ga masu rijista da su yi taka tsantsan da kuma su taka rawar gani wajen kare tsaron ƙasa. Jami'in na ICPC ya bayyana damuwa akan yadda wasu cibiyoyin rijista ke yi wa baƙi rijista a matsayin 'yan Najeriya, yana mai cewa hakan ya haifar da babbar barazana ga tsaron ƙasa. A cewarsa, jami'an shige da fice sun kama wasu mutane da aka ba su shaidar zama 'yan Najeriya ta hanyar rijistar NIN, amma daga bisani bincike ya tabbatar da cewa ba 'yan ƙasa ba ne, lamarin da ya ce yanzu haka hukumar na gudanar da bincike a kai. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Professor Joash Omofitan ya tabbatar da al'ummar jihar Ekiti cewar zaɓen gwamnan jihar da za a gudana 20 ga watan Yuni zai kasance sahihi kuma mai tsafta. Omofitan, wanda ya bayyana hakan a Ado Ekiti yayin da yake ganawa da masu ruwa da tsaki a kan shirye-shiryen hukumar, ya ce aƙalla masu rijistar zaɓe miliyan 1,050 ne,
har da 9,360 su ne ake sa ran da su kada kuri'unsu a kananan hukumomi 16 da jihar ke da su, da suka haɗar da gundumomi 117 da rumfunan zaɓe guda 2,445. Ya ce domin tabbatar da ingancin zaben, hukumar za ta yi amfani da na'urar nan ta Bibas wajen tantance masu zaɓe. Yana mai cewa duk sakamakon da aka tattara daga rumfunan zaɓe za a ɗora shi kai tsaye a shafin duba sakamako na hukumar da ake kira IREP. Ya kuma bayyana cewa hukumar za ta yi haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da tattalin arziki FCC da hukumar nan ta cin hanci da rashawa da sauran laifuffuka ICPC domin daƙile cinikin ƙuri'u a ranar zaɓen. A nan ma hukumar zaɓen ta ƙasa ce ta sanar da cewa jam'iyyun siyasa biyu ne kacal za su shiga zaɓen cike gurbi na majalisar dokokin jihar Kebbi da za a gudanar a ranar 20 ga watan Yuni na wannan shekara a ƙaramar hukumar Zuru. Kwamishinan zaɓe a jihar Abubakar Sarkin Fawa Dambo shi ne ya bayyana hakan a yayin wani taron masu ruwa da tsaki da ya gudana kan shirye-shiryen da hukumar ke yi na gudanar da zaɓen. A cewarsa, jam'iyyun da aka tantance aka kuma amince su shiga zaɓen sun haɗa da APC da jam'iyyar Labour Party. Abubakar Sarkin Fawa ya ƙara da cewa an baiwa jam'iyyun siyasa damar gudanar da zaɓen fidda gwani ba tare da miƙa sunayen 'yan takarkarinsu ba daga 22 zuwa 26 ga watan Mayu bisa tanadin sashe na 84 na dokar zaɓen shekarar 2026. Sai kuma a cewarsu, jam'iyyun APC da Labour ne kawai suka cika dukkanin sharuɗan da aka gindawa cikin wa'adin da aka bayar, lamarin da ya sa su ne kaɗai za su suka cancanci shiga wannan zaɓe. Hukumar ta zaɓen ta kuma tabbatar da jadawalin gudanar da zaɓen, inda ta ce za a fara yaƙin neman zaɓe daga ranar 10 ga watan nan na Yuni, wanda kuma ake sa ran kammala a ranar 18 ga watan Yuni, yayin da za a gudanar da zaɓe a ranar 20 ga watan na Yuni. Za a gudanar da wannan zaɓe ne sakamakon rasuwar tsohon ɗan majalisar mazaɓar Usman Muhammad Zuru, wanda ya kasance kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi kafin rasuwarsa a farkon shekarar nan. Gwamnatin jihar Jigawa ta yi alkawarin ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar horar da ma'aikata ta ƙasa domin inganta ƙwarewar ma'aikatan gwamnatin jihar. Shugaban ma'aikatan gwamnati a Jigawa, Alhaji Muhammad Dagaceri, shi ne ya bayyana wannan tabbaci yayin da yake karɓar ayyarin shugabanni a ma'aikatar ƙasa a reshen jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin injiniya Aliyu Zakari. Dagaci ya ce gwamnatin jihar tana da cikakken masaniya akan irin ƙwarewa da hukumar ke da ita wajen horar da ma'aikata tare da ba su tabbacin yin aiki tare wajen cimma manufar gwamnatin jihar na ci gaba da horar da ma'aikata domin samun ƙwarewa a fannonin da suke aiki. Don da farko, injiniya Zakari ya yi wa shugaban ma'aikatan bayanai akan ayyukan hukumar, inda ya bayyana cewa an samar da hukumar ne domin bunƙasa koyon sana'o'i da inganta ƙwarewar ma'aikata ga ɓangarorin gwamnati da kuma

0: 12 za a ci gaba da fafata wasannin rukuni-rukuni na gasar cin kofin duniya da ake gabatarwa a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Bayan wasan budewa na gasar da aka fara shi tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu, yanzu an kula sun koma wasannin rana ta biyu, inda manyan kasashe za su fara fafatawa domin neman gurbin zagaye na gaba. A wasannin farko na wannan rana, mai masaukin baki kasar Canada za ta karbi bakoncin Bosnia da Herzegovina a birnin Toronto. Wasan rukuni na ba na wannan wasa na da muhimmanci ga Canada, wadda ke da fatan yin abin a zo a gani a gaban magoya bayanta bayan ta samu damar shiga gasar a matsayi na daya daga cikin kasashen da ke karban bakoncin gasar. Wannan dai shi ne karon farko da kasashen biyu za su haɗa irin wannan gasa. Idin Zuko na Bosnia da Jonathan da David na Canada na daga cikin 'yan wasan da ake sa ran za su fi ɗaukar hankalin 'yan kallo a wannan fafatawa. Wasa na biyu zai kasance ne tsakanin Amurka da Paraguay a filin wasa na Los Angeles.
1: To, iya abin da za mu iya ɗauka kenan. A madadin Salisu Idris ya kasai da shi ne editan labaran, Fatima Kabil labaran ya kasai, ta sada ni da ku Husaini Amba, inda ba ke fatan mu na lafiya, bi salam.

buƙatar karatun ta nasu makasasalar shugabanci da irin yadda ake munkan mu da kuma ma yadda ake zaɓar shugabancin. Na biyu, ni ina ganin tun daga farko al'ummar mu ya kamata a ce tun daga kan kansila musamman ya kamata ya zama wakilin mu, ya zama so daga unguwa aka zaɓi da tace duk abin da za a yi ya zama an sauka daga layin kwaɗayi ko san abin duniya a irin nagarta. To wannan nagarta ina ganin daga kansilan aka fara ta ya canza mana salo na samun shugabanci. Amma yanzu muna ji muna gani ba yanzu ba magana ce ta ƙabilanci ko yare ko wani abu ko addini ba, wannan ta fice canza san naka ne in ya zama cincin naka sai yanzu abin da yake daban. Sannan in ce zan suna faɗa ko suna magana adalci ko gaskiya akan buƙata ce yanzu ɗauki wannan abin da aka yi fara na fata ya taka karkaru a jam biyu kin ga na farko ne ba talaka ne suka zaɓa ba, sannan a junan nasu ma da suka riga zaɓar kansu ko suka yi masara irin tasu sai shiga cewa wai mutum ne an ce an zaɓuwa ne yana ganin ba a mai adalci ba da haka ba a yi gaskiya ba da haka shi sai ya yaƙi wannan rashin gaskiyar. Amma idan ya tafi wani gurin in aka je aka ce kuma shi an ba shi kuma an danna haƙƙin wasu sai shiga ya shigo yana murna kin ga ana an mai adalci sannan kuma nan ma an danne wasu. To shin ga ba maganar jama'a ake ba, sannan daga nan za a gane cewa ba maganar gaskiyar ake ko zaluncin ko adalcin ba, magana ce kawai ta biyan buƙata. Sannan kuma in kun tafi cikin namu ma in kin kula da abin da suke faruwa a ƙasar in kin ga sun tayi suna hayya da hayaniya to wata buƙata ce tasu ko abin da ya shafe su. Sannan babban abin da ya kamata kin gane Fatima mai hankali mu talakawa mu gane cewa a wannan zamanin fa yanzu abin yana nema ya zama gado. Akwai ƴan wa wanda su suka munti garin ko ƙasar ko garin ko yankin amma za ki ga ƴaƴansu ne an fara da su mana su

lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na Hassan Hussein Gambo ɗan awaki, barka da shigowa. Na muna godiya. Na da kan alama Alhaji Hassan Hussein Gambo ɗan awaki ya riga da ya gatse kuma mun ga sakonka. Muna matukar godiya da bibiyar mu da kake a kowane lokaci da kuma bada taka gudunmuwar da dukkanin maduyan da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Laisarar ba sa jin kaɗan, ɗaga murya kaɗan. Muna tare da kai. Lafiya, alhamdulillah. Tana muna matukar godiya kuma na san tana tsare da mu a daidai wannan lokaci. So muna matukar godiya da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmuwar da gaisuwa da kai. Ta fatan alkarya a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa a kan wannan maudu'i. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tuka duka alama shi ma wannan layin ya riga da ya shigo. Kuma ya riga da ya kutse. To masara Rodriguez sin ne da ya kamata ce mun dauka musamman a wannan rana ta 12 ga watan Yuni. Ya kamata ce mutuna da muradin jama'a yana da matukar muhimmanci, sanin ta kanta kuriya talaka tana da muhimmanci, sanin mutuna cewa gaskiya tana iya jinkiri amma ba ta iya mutuwa, kuma demokradiya tana buƙatar jarumai a kowane zamani. Ba wai sai a ce mutum ya zama shugaban ƙasa ba kafin a ce wai ya zama jarumi, a malami na iya zama jarumi, dan jarida zai iya zama jarumi, matashi mai kare haƙƙin gaskiya zai iya zama jarumi, shi kanshi mai zaɓe da ya kisa da ƙuri'arsa zai iya zama jarumi, mai zaɓen da ya kisa da ƙuri'arsa wannan babban jarumi ne. Bayan dai shekaru kuma sama da 25 da muka yi duba na mulkin demokradiyya, shin Najeriya ta kai inda masu gwagwarmaya ta 12 ga watan Yuni suke mafarki? Shin talaka yana wato jin daɗin demokradiyya ita kanta? Shin muna tafiya gaba ne ko kuma a'a mun koma baya? Masu sauraro, bayan duk abin da muka tattauna a yau, ka tambaye ta fuko ne mai manci shi ne, shin wanda suka yi gwagwarmaya a ranar 12 ga watan Yuni za su yi farin ciki idan suka ga Najeriya a yau, ko kuwa za su ce har yanzu akwai aiki mai yawa a gaba? Tuma sauraro, dai tun a shekarar 1999 zuwa yau Najeriya ta shafe fiye da shekaru 25 suna mulkin demokradiyya ba tare da dawowar mulkin soja ba. Wannan shi ne mafi tsawon lokacin da aka yi ana mulkin farar hula a tarihin ƙasar nan, wanda ranar 12 ga watan Yuni kuma an mayar da ita ranar demokradiyya domin tunawa da shi kanshi babban zaben 1923 da kuma shi kanshi darasin da zaben ya koyar gabaki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na alaikum assalamu warahmatullahi, kai tsira muke tare kuma daga ina? Lafiya, alhamdulillah. To masha Allah, muna tare da kai, fatan ka ji.

0: wadatar da shugabannin wannan abun da fatan Allah abin da ba su ikon gyarawa mu kuma Allah ba mu ikon gyara masu ne ba da raga bin gyara ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Muna matuƙar godiya da mutanen Afirka bai da shiwa da kai ka kuma bayyana ra'ayin naka a cikin lokacin da kuma ka dai kirai-kirai na sanar da shiwa sosai da yi babu lokacin ɗagawa lokacin nan ya ƙare ƙarfafa masu sauraro fatan za a yi mana afuwa a madadin sashi labarai da al'amari da kullum na gidan rijiyar mafirin cikin idan Allah ya kai mu jama'a bisalam.

وآتب القربى حقه واليتيم وابن السبيل

0: بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه
1: Allah yake ku tida alaikum, Allah yake an wajabtar akan ma'ana, Allah yake mun farmanta muku idza hadara ahadakumul maut, idan mutuwa ta halarta mu ɗaya ba an buka shi bace iman Allah ba Allah yake ku tida alaikum an wajabtar akan an farlanta muku Allah ya wajabtar akan ku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarta mu ɗayan ku in taraka khairan idan ya bar wani alkhairi alkhair bi ma'ana almal in ya bar dukiya galibi in ka ji alkhair a qur'ani kudi azumi inna shaytana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika wa innahu li hubbil khair Allah yake mutuna ta sauki Allah yake idza hadakum almaut am wajabtar akan ku idan mutuwa ta halarto ma tsaya da cikin ku in taraka khairan idan ya bar dukiya a bayan ma'ana na da dukiya mai yawa wanda zai mutu ya bar Allah yake alwasiya lil walidain wal aqrabin Allah yake to yayi wata wasiya ma uwa da uba yayi wata wasiya ma yan uwan sa na biyu wanda ba za su shiga ba jama'a mun bayyana na da tafsirin alqur'ani kuka ce wannan ayar Allah ya wajabtar da wannan wasiyar ne kafin ya sauka da ayoyi da suke magana akan gadi kafin Allah ya raba gado na kowa a bashi kasarsa to Allah sai saukar da wannan saboda kar ka mutu ga ka da dukiya ƴaƴanka matanka su yi babaceri a kan dukiya su hana iyayenka su hana ɗan uwanka Allah sai ce to mun wajabtar muku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto matsayi daga cikinku in taraka khairan in ya bar dukiya alwasiyatu lilwalidain to ya bar wasiya ma uwa da uba ma'ana ya gaya ma ƴaƴan ya gaya wa makusantan idan na mutu gida kaza a ba wa mahaifi idan na mutu gida kaza fili kaza a ba wa mahaifiya alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin da kuma ƴan uwansa na jini su ma Allah yace yi musu wasiya amma tun da ayoyin gado suka sauka Allah ya karkata ma kowa rabin to sai aka soke hukuncin wasiya ma duk wanda zai shiga da to ba yanzu an ba shi rabin sa ga abin da za a ba shi ba ga abin da za a ba mu uwa ga abin da za a ba mu uwa ga abin da yaya da su samu shikenan kowa sai ya jira abin da aka rubuta mishi a ba shi kuna daga cikin abin da annabi ya faɗa a cikin kutuba inna Allah qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu yace to ku saurara ku ji yanzu kan Allah ya ba mu duk wani ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa sai yace fara wasiyata diwari annabi yace babu wasiya ma wanda zai shiga da yanzu duk wanda zai shiga da sai ya jira ka san da Allah ya kasafta mishi a bashi amma kuma ba za a ce na cikin masu gado kuma an yi wasiya ba wannan dokan an soke in kwa mu fahimta saboda ka babu dama bayan za ka rasu sai ka ce to mota na ɗin nan a ba mu kuwar gida na za ta a kai Allah ya yi in ka kuwar gidan

mutum ne zai zai ɗauko kamerarsa ya riƙe shi sun yana ƙarami ya ce ya tsira kanin idan ya mutu kanin bayi da gadonsa amma haka zai mutu ya bar kanin a tsakiyar gida a raba dukiyar duka da yaya to wannan kanin yana buƙatar rufi ko wani fili a wani suka ce wannan fili na ba mu bayi ko idan na mutu na bar wasiya a bashi ko kuma ɗakuna biyu a waje kaza a bashi jama'a kun fahimta ko ai haka yana faruwa da yawa a kalin mutum ne zai riƙe damuwansa shi tun da ya tashi a duniya bai san kowa ba sai kai what if mahaifinsa ya mutu tun yana ƙarami kake riƙe da shi sai ka rafkana har ka bar duniya a gabansa za a zo a raba gado ba a dinga da a bashi to irin waɗannan sai kai wasiyya sai ka ce ɗaki na falo na bar wasiyya a bar mawani to za ta zama wasiyya ko to ruwa da bayi da gado ana ba shi wasiyya malamai suka ce wasiyya mafiya girma sun kasu kashi akwai wasiyyar da za ka yi na haƙƙin jama'a a kanka suka ce wannan dole ne a kanka ana jin ka ba shi dole ka kira 'ya'yanka ka gaya musu ka ce musu harka kaza da nake yi ba shi ya ce wane ya ban bashin kaza wane ya ban bashin ko lokacin da zan sayi mota kaza na ci bashi ma akwai kayan waye a gona wannan dole ne musulunci bai ɗaga ma kafa ba sai ka bayyanar da cewa akwai wannan bashin a kanka a matsayin mutum saboda kar ka mutu a zo ana jiki mun fahimta ko idan ka sai da gidanka to sai ka gaya musu kar ka mutu a zo ana jiki wasiyya ta biyu ita ce wasiyya wadda muka ambata ta mustahabbanci mai kyau da tsawa jama'a mun fahimta kana tare da wani ustazu yana da kokari shine na gane to sai ka bar wasiyya ka ce in jinyar nan mun tashi na bar wasiyya tun ba na a ba wa na da to akwai kuma alwasiyya al-sha'ira alwasiyya tun jahira shi ne mutum ya bar wasiyya ta ɓarna ta saba ma Allah to ita ba a yi wata fi jama'a mun gaba wani ne wani ɗan ƙwan ku ne daga turai ya bin shekaru 20 ko 25 ya kama rikicewa sai da su yanzu sai da in ya mutu a ɗauki miliyan biyu a barwa karen kwastar da Ahmed ya hana aka ne ko yi wasiyyan wani filinsa a bar wa 'yan sinima ko wani aiki na saba ma to wannan wasiyyan kuma haramun ne a ƙasar alwasiyyatul ja'iratu mardudatu duk wata wasiyya da ta saba ma Allah ana mai ko saboda ɗansa baya mishi biyayya to a kar ku yarda ku ba shi gado na sai ce to in ya mutu zai kira kan karabar shi domin Allah ne ayyaba shi Allah ya ce alwasiyyatu lilwalidaini to sai yayi wasiyya ma uwa da uba mun yi bayanin cewa duk wata wasiyya da za a yi ma wanda zai ci gado an soke shi an soke saboda ka ba a wasiyya ma uwa da uba da wani abu na dukiya sai dai a ba su ka san su sai dai malam kusiri ne ke cewa akwai yanayin da za a iya wasiyya ma uwa da uba shi ne idan iyayen ba musu domin su ba za su ci gado mahaifiya ce kuma ba musulma ba ce ko mahaifi ne kuma ba musulmi ba ne to a musulunci kafiri ba ya cin gadon musulmi musulmi ba ya cin gadon kafiri to yanzu idan ka mutu ai ba su da gado ko to sai ka yi wasiyya a ɗauki wani abu a ba su a matsayin ka kyautata musu in ka mutu kuma iyalanka sai su raba gado jama'a mun fahimta Allah ya ce alwasiyyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf da kyautatawa haqqan 'ala al muttaqin Allah ya ce wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah Allah sai ya ce fa man battalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza wasiyya bayan ya ji ya karanta a karance ko an gaya mishi baki da baki ya ji amma sai ya canza wasiyya ko abin da aka ce

0: الله يكفي فمن كان من موسم سنه او اثنين اما ان يجي طول فمن كافى دو وقت يجي طول من موسم ده شيء من وصيه لو كنت بدي باك وصيه تيجي اتشوم وصيه اكوي سنه الذنب هو الكف اكوي كسكوي وكل سبب اللي كان قديم ده يا ري وصيه بعدين بقى او اسم ko ka fahimci akwai sakon Allah a cikin wasiyar da ba mu mun akwai wani kankanci akwai wani abu da yake so yayi a cikin wasiyar ta danne haƙƙin wani ko kuma wata mummunar wasiya wacce Allah da manzon Allah ba su yi da ba mu fahimci da kuma kafin mai mut duwar da yayi shakka yayi ya ji tsoro a cikin wasiyar da mai wasiya zai bashi akwai darafar kaucewa daga haini abin da ya faɗan ba daidai bane kamar misalin da muka bayar a baya mutum ya ce a ɗauki miliyan ɗaya a ba a siyar da karen da shi to amma sai aka fahimci kuma gani shi ya sai faɗa ka shi ne zanafa aljanabu shi ne a yi abu a kan kuskure jahilci ya sa mutum ya yi abu da kafin au isman ko kuma da gangan ya yi abin ya sani sai dai kawai saboda ya kuntata ma wani Allah ya ce fa aslaha bayin shi wanda za a ba wasiya sai ya suru a tsakani sai ya daidaita sai su shi ayyar da kwan ai ba a yi wasiya ai an zafi hali wannan wasiya su kuma wadda suka yi aka musu wasiyar su ma a da hankalin su zuwa ga daidai jama'a mun yi kamar misali sai ya ce a raba dukiyar su gida biyu a ba ma wani an tsinci ya hana a yi wasiyar rabin dukiya ko to fa aslaha bainakum to sai ya tsuru a tsakani shi wanda ya ba da wasiya sai ya ce shi aka ba haka ce annabi ya hana a yi wasiya ta rabin dukiya wasiya ba ta kasa ba ta tsara 1/3 na dukiya amma an hana a ba da rabi su kuma wanda aka ce a ba su rabi ba sun hau banza ba ke nan to su ma sai a musu rabi su fi haka abinda aka ce a ba ku ya tsara wa shara amma za mu ba ku 1/3 na zuciya shi ne fa asla abin jama mu gani Allah ya ce fala isma alayhi to shi babu laifi a kai ba kaga wasiyar da aka bashi ba haka ya aiwatar ba yayi jara a cikin da to shi Allah ya ce babu laifi wancan kuma son zuciya ne fa man battalahu ba'da ma sami'ahu Allah ya ce fa inna ma ismuhu ala alladhina yufaddiluhu tunda shi da kankanni son zuciya Allah yake ya dauka maka kanta kaya mai nauyi a ranar alkiyama wannan kuma da jara ya samar don an yi abun ya saba ma shari'a Allah yake fara kishin alaihi babu laifi akan shi inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah bai sai ma'ana da ya gafarta mishi kuma ya ji kansa akan abin da yayi na gyara da kyautata shi kuma wanda yayi wasiya a duka kuskure shi ma Allah ya yafe shi saboda gani shi ya sai wannan in kuma mun gane waɗannan ayoyi Allah ya sa mu dace sai mu kwana sai mun tafi idan Allah ya kai mu sai mu zo kora da inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilayk to alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum
2: Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri.

غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

Basira da amincin Allah su tabbata ga farin jakada annabar rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayinsa da sabansa baki daya mai sauraro fahimu sabularar su baki fatan kasancewa da ku a cikin shirin juma'a ta babbar rana na wannan rana mai albarka ta juma'a kuma ta karshe a cikin shekarar musulunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maimaita mana ita isa muna ɗaya daga cikin rayuwa inda za mu ga shekara mai zuwa albarkacin annabi Muhammad cikin kwanciyar hankali da lafiya da ƙaruwar imani da ƙaruwar ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwanciyar hankali muna roƙon Allah wannan shekara ta musulunci da za mu shiga Allah ka yaye mana dukkanin waɗannan musifu na zamani da muke fama da su su zama tarihi muna roƙon Allah sabuwar shekarar musulunci da za mu shiga wannan fadace-fadace na daba ya zama tarihi Allah muna roƙanka musifin nan na garkuwa da mutane Allah a cikin wannan sabuwar shekara ya zama tarihi Allah ka kubutar da mu daga dukkanin wani sharri da mugunji da mugun gani ka kare mu da lafiya da imani da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ka albarkaci iyayenmu ka kara iyayenmu lafiya wanda kuma muka rasa Allah ka jaddada rahama a tare da su albarka farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ba mu taba zuwa gaban Allah da annabi bai mana ba yayi muna fada ko da yushe tawassuli muke da manzon Allah muna tawassuli da annabi kuma muna ganin nasarori da dama duk sanda zaka yi addu'a kai tawassuli da annabi eh kakan yi tawassuli ma da aikinka aikin da baka da tabbas akan sa Allah ya biya maka ballantana farin jakada to duk sanda zaka yi addu'a kai tawassuli iyaye suna cikin damuwa kwarai da gaske a satin nan naka karbo abubuwa a makarantar dare da muke ta matan aure mallam iyaye mata suna cikin tashin hankali kaga uwa tana cikin tarbiya a biya kubuci mata amma uban ya kori dan ya kori uwar uwa tana zauna a gida baba ya ce ka fita ka bar min gida na kar ka kara shigo min gida ba ta da yadda za ta yi bayan kamanta Allah ya daura maka alhaki da ita uwar da dan duka alhaki ne akan suka kula da cin su da shan su da tarbiyyar su da komai da komai amma baka kula da tarbiyyar dan nan ba yazo tana ta yi iyaka kokarinta bayan ka san mace rarrauna ce amma kaga iyaye maza suna korar ƴaƴan su ta kai ta ka har ƴaƴa mata iyaye suke kora daga gida saboda tashin hankali ba mu fita bace duk sanda danka ya kauce wa hanya ba abin da yake bukata kamar ka janyo shi a jiki ja a jiki abu na daya addu'a abu na biyu kuma shine ja a jiki ka janyo shi a jiki idan namiji ne izamto mahaifinsa shine babban abokin sa idan ƴa mace ce ta fara butuna ki ja ta a jiki izamto ke ce babbar kawarta ki matse ta sosai inda duk wani motsi da za ta yi kina tare da ita kuma dama muna barin kari ne tun ran zani mun riga mun bar abin tun sanda danka ya fara taso haka mata ka kasance kana da alaka da shi kikkiawa wadda ba zai boye maka komai ba a rayuwa kamar inda uwa mace ka kasance kina da alaka da yarki wadda ba za ta boye miki komai amma ka kori ya mace ka kori dana miji daga gida ina za su je shikenan in ya dan fara shan taba ne ka kore shi sai ya je ya dora da yarta da babanta da babarta dan duk da akwai iyayensa ta farko ba ita ce ta farko ba to kaga duk da iyayenta saboda haka sai ya je wanda yake dan koya masa shan tabar sai ya rungume shi ya samu da daga nan ya zama shine dila haka ne ai iyaye waɗanda suka kori iyayensu daga gida ba mafita bace ba ku je ku nemo su duk inda suke ku dawo da su a zo a yi addu'a a duba me ya bata tarbiyyar me za a yi

Yaye mata, a ƙara yin haƙuri, ci gaba da haƙuri, a ci gaba da gaya wa Allah, kada a yi ɓacin rai. Ɓacin rai, ina ta faɗa, idan uwa ta samu ɓacin rai a cikin zuciyarta, ta ji haushi, ta kufula a kan wani ɗa, ba zai ga daidai ba, ko ba ta furta komai ba. Ya a ƙara yin haƙuri, a ci gaba da yi wa yaran nan addu'a, Allah zai duba mana da su kansu mazajen, Allah ya ganar da su daidai. Allah ya ganar da su daidai, albarka Annabi. Sai ka ga abin da yake ba mamaki, sai ka ga baba da babarsa fa a gidan, shi baba. Amma sai ka ga ya yanke hukunci kai tsaye, uwan ma tsoninsa take ji. Tana kallo a kori jikanta daga gida, ba ta da abin da za ta ce. Idan ita ma an yi ci sa'a irin hakan ce, ita za ta ƙara hassala, ita take ma ƙara tunzura al'amarin cewar, to shi wancan an kore shi. Ya samu yana zuwa gidansa mahaifiya ina kwana, wai daga gidansa mahaifiya, wai shi ma azu suka kuma wai korarsa. Wallahi shekararsa 14. A shekara 14 ka kori ɗanka, baya kwana a gabanka, ina kake so i kwana? Me kake so i zama? Lokacin da za a nuna masa tausayi, i zama mutum mai tausayi, bai samu tausayi ba, ka gaya min wanda zai ji tausayi a duniya? Bai tashi ba, ba a ji kansa ba, ba zai ji tausayi ba shi ma nan gaba. Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyara, iyaye mu Allah ya ba ku haƙuri, ya ba ku ikon kulawa da amana da Allah, ya ba ku tamu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu shiga kan, na ga ya sai ya daidai kawai amsawa ake da ee shi so yake kawai mu shiga cikin shirin. To za mu shiga cikin shirin kai tsaye, cikin shirin Juma'a ta babbar rana tare da Fahimtu Saba da kuma sha'ira da muke tare da ita. Yau sha'ira ce mace, amma abin mamaki kun san me, wallahi ta cika alƙawari. Yau da ina da kyauta zan ba ta kyauta, kuma an ko muka yi ta kaga, wallahi ni ban ma lura wasu yanzu. To ya sai da gaskiya da akwai kyauta, wallahi inda kika karfu, kika girmama shirin nan da cika alƙawari da zuwa akan lokaci, kin tabbatar min da ke masoyiyar Annabi. Ce da mun na faɗa soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce sha'ira sha'ira sha'ira sha'iri, ya sai di, ya sai di, kana jan carbi har ƙasa. Ai magana ce ta gaskiya muke yi, ba haka ba dan ba tarbinka nake nufi, ba sai yadi. Abinda ake so, abinda ake so, ka amsa sunanka masoyin Annabi, koyi ɗabi'u kyawawa halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi mai kyauta ne, ba kullun kai kullun ka je majalisi ka ɗe ko 500,600,700 'yan bayanka, ba wanda zai amfana da naira 10. Ko an ce ka zo wani an gayyace ka maulidi, ya sai diga shi ka kawo sunan mutum 10, za mu tafi Umara ko za mu tafi Lagos biki maulidi, ko za a kawo, za a ba da tiket ɗin ji, ka san har tiket ake ba su na tafiya maulidai. Ka kasa duba, ni fa wallahi da za a ba ni dama, ka san Allah ya sai diga, kai kanka ba zan saka ba, kana da ƙwari, kai ma ba zan saka ba. Ai ni sha'ire zan je in yi ebo na cikin karkara, wa'anda ka gane, wa'anda ba a san su ba ma. A'a, sai dai kai kana ta sabgogin nan, ina gani a waya ina ga hularka, wannan hular ta kai 300 ta kanka. Amma ƙananan sha'irai zan ebo, mata da maza, wallahi Allah yanzu a ce min ga form, za a ba wa sha'irai jari naira 500,000 na rantsi da zatin Allah, ba wani babban sha'iri da zan saka, ko shi ko ɗansa ko jikansa. Sha'irai zan saka, wanda ma su ba ma a san sha'irai ba ne, tallafi suke nema, suna nan naira 50,000 ka ba su ta ishe su kula da rayuwarsu su jari, to yin suna nan za ka nemo su. Wani ma sai ya maka flashing program ne yake so ya shiga, amma ba shi da kuɗin da zai kira ka a waya, flashing zai ma i flashing i flashing i flashing, ni ma in haɗa gabas da kuɗin sa kati, sai in kirawo shi in ce ya sai ri ne daga gari kaza, in ce a ya sai ri ai dima ya wa, wallahi ina ta so in shigo program kaza kaza kaza, yanzu ya zai wani ma sai ka ba, ba Allah na tuba, ba wani ma sai ka ba shi kuɗin mota na zuwa da na komawa. To Allah ka sa mu dace, a ba kwa ciki ya sai di, Allah ya sa mu dace. Bari mu je ga kasidar mu, mabudin kunni a cikin kasidin sayyida, domin waɗanda suke unguwa ko masu jin kasidin su za su ce ayi wance ce. Bari mu je ga kasidar ta.

Fadima, to ban so ni kaina na sauka ba, saboda kawai za mu tuka mai kasidar kai tsaye, kuma akalla ba asara ba za ta yi mana da bakinta, da na san tabbas kasidar nan da bakinta ma sai ta fi daɗi akan inda ta rero ta. Za mu tafi kai tsaye wasu zafafan baituka a cikin wannan kasidar kai tsaye, kafin ki ce komai za ki ba mu baitoci ko biyu ne zuwa uku a cikin wannan kasidar.

Sarina ko wannan zamani ta kamar sahabai da auliya sharafa.

0: sanka ne ke cire kunci.
1: Wannan baitin ke kika yi shi a karan farko da kanki kika kawo kuma sai aka yaba kuma aka ce an daura shi akan kasida. Masha Allah, to daga lokacin da kika fara wannan sai kika ci gaba ko kuma yi ake baki?
0: Eh, to ana bani sanan kuma ni ma ina rubuta
1: da ya labarin wannan kasida ta Sayyida Fadima.
0: To wannan kasida na yi ta ne ba da jimawa ba, kuma nayi ta ne gaskiya a lokacin da nita ina cikin shauki sosai. A lokacin da nayi ta, nayi ta ne a gida tare da yar uwata.
1: Kukai?
0: Makai.
1: Ta, Masha Allah, kai zai zan tura ki da masu saurare. Akwai yayin daga lokacin da kika fara yin kasida, ba wanda aka rubuta miki duk kike rubuta kasidinki?
0: A'a, akwai wanda aka rubuta.
1: To misali kasidinki za su kai guda nawa?
0: Wanda nayi za su kai kusan guda 10 ka.
1: To karkashin wata kungiya ne ko wata makaranta ko kuma a'a karan kanki har yanzu kike zaune kike kadai?
0: A karan kaina gaskiya har yanzu nake
1: zaune. Baka cikin wata kungiya ko wata hadara ta wata makaranta ko wani abu?
0: To nayi dai a baya, amma yanzu dai gaskiya ne kadai ce a karkashin kaina.
1: Eh?
0: Nayi dai a baya, amma yanzu ni kadai ce nake yi a kashin kaina.
1: To me yasa kika bani tunda kin yi a baya?
0: Eh, to gaskiya dalilin tashi da makai daga unguwar ne da muke da muna unguwar gidgidin makoma da Manawa. To kuma daga bayan zina ya aure, to shi yasa din na bar kungiyoyin yawanci.
1: To Masha Allah, bari layin sifili da za ku ciro da rubutaccen sako ga sha'ira da miki sanar da ita shi ne layin sifili 90602700200 2700200 sai kuma layin da za ku kira kai tsaye shi ne layin 081 74 85 77 da kuma layin 070 77 92 93. Bari mu je ga kasida ta biyu kafin mu dace mu ƙara rurawa a cikin shirin da izinin Allah. Bari mu je ga kasida ta biyu.

0: sake kula da mu sai da na Fadima a cikin kasidar Saida da muke tare da ita kai tsaye zamu je ga karanto mata sakonnin tambayoyi da kuma masu kira kai tsaye bari mu fara da masu kira assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na
1: masha Allah kina da kai kina yi sharu kan da kuma
0: da muna tare da kai
1: ne babba ba kuwa barka da zuwa
0: na
1: kawa lai kara bada tunci da ke yi a lika
0: Amin saboda Allah.
1: Tabbai da kake da ita ita ce. Ina kake wajen kokarin raba ayyukan gida da katiga duk da kusa akwai lokacin rubutu. Ka ba mutane yawanci da ake ji masu rubutun sukan ce suna ji iya rubutu ne da sati. Da ke gwada sabo kuma kamar lokacin da kula ne da mai gida ko da yaran haka. To da lokaci kwace-kwace gudun baya ke bayarwa tun da ke da ayyuki biya irin wannan lokaci ba idan mutum kamar yadda rubutun ko wani abu gudun baya ke cin wace gudun baya shi kanshi mai gida yake bayarwa cikin wannan lamari na annabi sallallahu alaihi wasallam da fata za ta koma gida kalau.
0: To muna tare da ki sai da kin tambaye da aka yi.
2: To gaskiya na farko ma shine wanda yake fa ƙwarin gwiwa sosai sannan kuma yana ta yanda abubuwa da dama sannan na fi rubuta kasida yawanci da daddare idan na gama da ayyukan da nake to zan zauna a tsanake in rubuta kasida
0: to muna godiya mutanen Bunkura mun ga sakonku duka wa'annan yan gida na ga sunayenku to mun gode wani ice na yi wa sai da barka da zuwa Allah mai da ke gida lafiya mun gode kwarai assalamu alaikum to wani ya shigo assalamu alaikum na'am to kan bi wace bari mu daga dan kashe sai mu kara wannan da ya shigo ya assalamu alaikum kyauta Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam.
3: Ya wani tsare ki da gumba ko ku da da lokaci.
0: Na'am.
3: Ke wani tsare mun ci gumba ko da mun ji wannan da na faɗi ba. Ke ni da mai da gari ta. Sai ku ya yi ku a yi shirin wa ta kuma ko da ka mun ka da ta ka wa ta wace al'awa ke za ta ga isa ko Allah mai ista ne.
0: Na'am.
2: Na taba yin kasida irin ta fadakarwa haka akwai kasidar da nayi ta wannan mai kujerar Isa to a kasida sosai nayi abuwa na shigo da su irin na fadakarwa da wa'azantarwa a cikin kasidar
0: fadakarwa kamar me kika fadakarwa me kika a cikin ta
2: to nayi ne akan soyayyar rikewa da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya mutane su dinga rike soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya akan

0: Tuma da Allah kasidar mu ta uku kenan tare da sai da ni sai da kin fara sunan ki makuwa
1: na fara sunan na sai da in ƙara mai ta
0: amsa da su wanda suka ji yanzu
1: to sunan na Maryam Usman Muhammad
0: sai da Maryam Usman Muhammad wanda nake tare da ita kai tsaye bari mu je ga masu kira na ga assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am
2: Allah
0: ya karama shi ana tsadan gona
2: da lawa ta muna tare da kai wanda ke yin yanayi da ke tsawon kai na wata
0: na'am
2: da Allah ya gani
0: ta muna godiya kwarai da gaske ni tambaye da miki
1: ina jin shauki sosai duk lokacin da nake rubuta kasidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta sayyida Fatima ina jin dadi sosai musamman ina studio sai dinga jina kamar a Madina nake
0: da kyau gaskiya ne zuciya ta tafi assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam alaikum assalam ai fiya kalo
3: ne ba ku barka ni
0: kuma tana godiya
3: kuna da dare ne sai kai tsare
0: na'am
3: tambaya
0: kai shi ne ne ga kawo
3: da
0: kirinka ta muna godiya Allah ya mai da ita gidana amin sai da mara ina za samu kasidinki
1: to sai a same su a gurin malam Idris malami na anan za a samu
0: to yanzu misali kawai ita yanzu wani bisa ga inta ke ba
1: amsa
0: zaki ba mu wanda kowa zai fahimta
1: eh to za a iya samu ta number wayarsa da yake bawa ya yada wa nake ba amma ta number wayarsa za a iya samun kasidona
0: ta kuma to yanzu mai dan ciki ba yanzu misali za a samu kasida ta a gurin Fainusa wanda ke ruwar Rahama Radio kaza da kaza kin gani amma kawai Malam Idris yanzu a Kano ya fi dari
1: haka ne
0: wanda Malam Idris yanzu a je a samu kasida a gurin
1: haka ne tabbas
0: ai shi kenan to bari mu je ga kira na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam
4: Allah
0: ya barka da yamma. Na
4: barka dai mana. Ina muku ba da alƙare na ku kuma ku barka da zuwa.
0: Ina godiya.
4: Kira da ni ya mu da zai ke muku karamu hukuma da.
0: To muna godiya mana Isya. Ku kai sai mai tambaya ka.
4: Tambaya ta ga malama za ta iya fitowa nan wajen gari da zo Maulidi.
0: To. Bari mu ji. Inda dai ina ji ga majin mai shi ma. Mu je zuwa.
1: To indai har mijina ya bar ni insha Allah zan iya zuwa
0: to ya shi nan ya ce wai ya barta yanzu ji ya baki to yalla ba ta iya zuwa har wajen gari in ga ita za ku yi daman ga Maulidi dan ya taho sai ku gayyace ta eh masha Allah assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am
1: Na fahimce shi.
0: To sai ki bashi amsa.
1: Da daddare haka na fi samun kaina haka da kuma idan ina aiki a cikin gida haka to ina samun sai in ji baiti ya fado min ko amshi sai ne sauri na masanin rubuta shi.
0: Kamar ni ma idan na cikin wani aiki ne ba karamin aiki ba. Ya sai ki kasan insha Allah sati mai zuwa ta fito alakace mu. Insha Allah. Sai da mai babban daki. Ni babban daki na nan tafi
1: insha Allah
0: na huta mu kula da babban daki insha Allah eh tana nan tafi mai babban daki za mu ga wai zai canka wace ce mai babban daki wace ce mai babban daki bari daga layi daya sai da cikin mintin ku ji wai wace ce mai babban daki dan Allah a bani amsa wai shin wace ce mai babban daki assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam malam da
0: To Allah ya sa ka ji tambayar da nan yanzu. Eh. Eto. Haka ne. Yo ban dakin ai. Bazan eh ita ma ina ce mata yo ban daki. Sai da Amina ita ce yo ban daki kwarai da gaske. Eh amma haka To muna godiya kwarai da gaske mutanen Tawakin Kudu. Ka san ita ma ana Amina ita ce babban daki ita ma na fara ce babban daki ana amma a fannin iyaye ka gane to amma wannan wanda muka yi wa mai madaki ita ba a saba yi mata kasida ba ban san me yasa ba lokacin da na taso da zimmar Sayyida Amina alhamdulillah wannan gida ya taka rawar gani wallahi kusan bazan da zan daidai ka a ce ne san kai rahama rido ita ce ta yadda mashairai suka yi wa Sayyida Amina kasida ita ce ta kara hankado da daraja ta tunasar da al'umma darajar mahaifiyar manzon Allah ni na san na fada muku a wannan shiri har suna na samu jihadiyar nana Amina kuma na roki Allah duk inda nana Amina ce take alkiyama Allah ka dawo mata ni a wurin na roki Allah duk inda nana Amina take mahaifiyar manzon Allah a alkiyama Allah ina barar gurin eh insha Allah to amma wannan kara mun ƙara duba na kuma duba naga cewa akwai wata mace mai daraja wadda a musulunci tana ɗaya daga cikin mata na farko amma ba a yi mata kasida to kasida tana nan tafi insha Allah mu yi babban daki a Sayyida Khadija mahaifiyar na Fadima za mu biyo bayan daya kuma na ba mashairai ina so ai tai ita mar Sayyida Khadija insha Allah idan Allah ya kai mu zamu fitar da ranar Sayyida Khadija kamar inda muka fitar da ranar nana Amina muka zo muka yi tasar kasidinta muka fitar da ranar nana Fadima to zamu fitar da ranar Sayyida Khadija eh ne babban daki kuma ban ce a dauke wannan mai wadaki na fara a cikin kasida ta yake duk wanda naji ya ce ne babban daki ba za mu karba ba kowai je samu abun sa yau mu dai mun samu tana nan ta ban babban daki insha Allah bari mu je ga mai kira na gaba a cikin tambayoyin Sayyida Maryam assalamu alaikum to yanzu me zan yi wannan waye kuna kira wannan kuna kira da ba ta kiran ba ga kuma wannan wacce zan daga assalamu alaikum ai sai ku yi kuma duk wa'annan biyin ba na kira bane wannan ta sakonni ce wannan kuma ta wace da yayana da ƴan uwana assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa na'am wace tana na Fadima to ta ce wa gurin malam Idris akwai malam Idris a unguwa anan ina a wata unguwa kike to ki ne malam Idris a goran dutse ni wallahi ba na gani ta ce malam Idris to ina ji inda malam Idris a goran dutse ki tambaye shi sai da za ki ba da cikakken adireshin inda za a samu kasida ki ko kuwa
1: to za su samu ne a gurin Sayyida Fainusa Sawaba a radio
0: ki faɗi adireshin wanda za a samu kasida yauwa
1: to shine number ya Malam Idris shine inda za a samu
0: Malam Idris da ke gidi masallacin Baban La'ila shine magana ga abu fitacce ga kuma nan ba wai sai idan ana so aka yi masa magana zai tura kasida
1: tabbas
0: haka yanzu ba da kina sana'a
1: eh
0: yanzu misali ina ce ina san abin da zai yi kawai sai ki ce min tafin je wajen Maryam je karwa ya ki karanta masa number da za su samu kasida wajen Malam Idris
1: number waya ita ce 070 31 30 87 81
0: to wanda yake son kasida sai ya tuntubi wannan number insha Allah assalamu alaikum to kai sai muna tare da wa
3: kuna tare da aiki a aiki daga
0: motsi to muna tare da ke
3: ina yi wata yana fatan alkhairi Allah ya kara basira
0: amin
3: Allah ya mai da ita gida lafiya
0: amin amin to muna godiya ya Sayyidi abin da nake son fada a wannan gaba shine kaga dai gashi shekarunta 22 kuma ta tashi a cikin yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kara yi mata tukuci sai ya bata miji masoyin manzon Allah sai suka hadu suke ta yaban su kaga da izinin sa abinda muka rasa mata diyawa daga cikin sha'irai a yanzu daya na farko sai ta ce ita ba za ta yi aure ba sai sha'iri kuma ba hujja bace ba ya Sayyidi ku ne ya Sayyidi ku ne malaman makarantu sai ta ce ita ba za ta in dai saboda tana majalisi ta ji dadin kudi ba dan Allah da mun take yi ba tana zuwa ta majalisi ana jika mata kudi tana samun kudi saboda haka ita ba za ta yi aure ba sai sha'iri saboda ta dinga tafiya neman kudi na dai kenan da man neman kudi aka dauke abin amma ba neman kudi take bai ce kawai tana sha'iri ita ba za ta yi aure ba kuma wanda ba hujja bace ba kawai dai da mun a cikin shi auren dai ana son dai ka aure da man mai tarbiyya mai addini masoyin manzon Allah ka san akwai bambanci akwai bambanci da sha'iri da masoyin manzon Allah akwai wanda zai hada biyu sha'iri ne shi masoyin manzon Allah akwai wanda kawai sunan isamu idan ka kankusa shi babu wata babu wani abu da zaka samu na soyayya annaba a tare da shi akwai mata da yawa za su tafi unguwa mazajen su basu tafi majalisi ba amma saboda dole sai sun tafi majalisin nan sai ce ƙarya babarta ba ta da lafiya wata da ruwan kanin babarta asibiti ko wani abu ta tafi daidai ne ya mai
5: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyida wannan kin yanka kan gaba kuma ina yawan jin wannan program inda akwai wata daliba a wannan lokacin irin wannan abin ne ya faru da ita daliban mu ce ta aure to amma shi ba halin abin bane ba sai take cewa tana cikin group ya cire ta daga cikin group na farko na da'ira sannan kuma ya hana ta abokai an da'ira wannan ba musulmi manzo Allah bane ba ita za ta gabata zauna ba sai na ce ba hujja bace ba
0: gaskiya
5: na ce mata irin wannan abin da ka faɗa haka na faɗa wasu ne ce mata me ake so ki bin annabin shine ki aure
0: na
5: ce ku abin da kuka fahimta shine ku kuna ganin wannan wai mutum mu kuma ya san manzo Allah sai ku ci aka suke dauka aka suke dauka
0: ba shi da ra'ayi
5: ba shi da ra'ayi
0: ko bai ba ba wajibi bane sai kin yi majalisi
5: ba wajibi bane ba
0: ina faɗa nan maimaita a fahimce ni
5: na'am
0: kaunar manzon Allah ita ce wajibi
5: shine wajibi
0: amma kace sai ka yi yabo
5: eh ba wajibi bane ba ba wajibi bane
0: kaunar annabi ita ce wajibi
5: ita ce wajibi gaskiya
0: kuma masoyin annabi ne shi
5: eh wanda aka na faɗa
0: amma baya so ki tafiya
5: wallahi aka na faɗa mata aka wannan magana na faɗa kuma muna yawan gaya musu amma kuma suna fahimta wallahi suna fahimta muna gaya musu ga far dalili sai kin samu in kin samu miji wanda yake ra'ayin abin to ki bar shi in baki samu baki ce fadoro su kin fito ba kice wai ya hana ki ko ba ya san manzon Allah nan ba hujja bace
0: ba
5: irin hakan zaki je ki barar da'ira kasidu komai zaki a cikin gidanki da ke da yayanki in ya dakata da ke iya abin da ya sa ki sa iya wannan ke da ci aka ki bi shi
0: yayanki da
5: ki zo ki taso yawwa wannan shine abin da wallahi muna yawan faɗa muna yawan faɗe malamai su kuma sosai kina kokari a wannan bangaren wallahi ina yaba wajen wannan abu kuma da yawa ba sa fahimta akwai da kuma jigar kansu ma suke daukan matan mazan su kai su gurin su kuma suna sha'awa na amma kowace a koyar da Allah ya sa mijin ta
0: eh
5: ma shi ma ba ai malami ne shi ma malamin
0: ne
5: ya sai yi ne malamin ne ya sai
0: yi ne da mu ana tokwa kuna aure daliban
5: ma sai ne ya sai yi ne aure ta
0: eh da mun ce ya sai
5: yi ya sha Allah eh suna aure daliban su masha Allah arsa da alkaini
0: to gaba ta bi dai kafin mu kakkade shirin duba dai sanan mutuna zamu daga sayyida
5: na'am
0: lasa suna aka kira ni akan zance wani taro da ake ana yin sa da shekara tare
5: sai
0: a complain akan ciwo bana zuwa
5: na'am
0: sai nace gaskiya bazan koyi maka malam ba zan je ba zan kuma taba zuwa ba in dai har ba a gyara ba
5: na'am
0: idan aka ce abu za a yi domin a wayar da kan al'umma misali muna yin aikin mana yan jarida ce yau sai a ce an ebo masu wayan mana da kai su zo su yi mana semina ko workshop ko wani abu ai to a mai mu zauna mu saurari su ko
5: haka yake
0: koyar da mu za su yi hudu a misali to
5: su
0: wannan abin ya saba daga wannan abin da ake
5: sanar da bambanci
0: an ce annabi
5: sallallahu alaihi wasallam
0: ma'ana cewa sai da faɗi ma sanan za a hada mata da maza
5: na'am
0: ina ta jan hankalin akan al'umma
5: na'am
0: musamman yanzu wannan abu da ita so mana social media
5: na'am
0: tana nan takara da duniya za ka katan sha'iri da katan yan mata katan yan mata daga biyu uku yanzu sun koma wajen guda 20 yake jerewa
5: a tsakiyar su
0: ba daidai bane ba amma muna da shugabannin shadari amma an kasa dakatar da wannan abin an kasa yin magana
5: a dauki abu mataki
0: an kasa yin magana ya kamata su iyayen yaran ya kamata ina jin hankalin ku idan yaran ku za su tafi yin ban manzon Allah ba a ce a hana su ba an ce ma kala daftar da iyayen ka ko koyar da iyayen ka kan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san me ya kamata mata su yi
5: maza su
0: muna kare da
5: wannan haka yake
0: mata su yi nasu
5: maza su
0: muna nan akan wannan baka namu maza su yi nasu
5: insha Allah
0: saboda haka akan haka ga maulidi nan ya tawo dan Allah dan annabi masoyi annabi kan fara da aikin
5: insha Allah
0: mata su yi maulidin su mata zalla ko kuma mata su yi maulidin su in mutum ba shi da karfin da zai yi yau da gobe sai a hade shi amma mata a ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza idan wani lokaci yayi kar a ga wata mace a gurin dare ga lokaci mun shiga wani yanayi na babu security
5: ga wani matsaloli da sauransu abubuwa da yawa dai sai Allah ya dafa
0: mana kuma kin yi ƴaƴanka suna ina sai dawo gida shi ma su yi annabin ce kuma annabi ya ce ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka kuma kana tarbiyya
5: ce hankali ne
0: haka mata a duba irin wa'annan abubuwan gaskiya ko ne malam makarantu kuke mu'amala da dalibai da sauransu kuke da ra'ayin ruwa kamata ya sai ji a samu gyara
5: insha Allah
0: a samu gyara gaskiya kasi da zamu daga miki layi na karshe sai mu gargare
5: sai Allah ya saka rauke
0: amin assalamu alaikum akwai radio zaki rage ta sai ki ba mu gudunmawa cikin minti daya lafiya kallau ya ana ya so ya shugaban alhamdulillah to to mala idris ba ai shine gwana gara shine yomu ko ina da yaya ga ya aurar da wayansu sai wayanda kuma ake raina wayanda za su taso albarka a nan sun dade su assalamu alaikum to kai ne kira na karshe na to malam bashir aka dai zaku ta wato azantar da su Allah ya sa a dace shi kuma mijin sai yi bisa dabara da fahimta da ita domin fahimta ta daban fahimta ta daban yawwa kuma amma dai ita ma su ma dai suna taki sani because dan kawai an gana ka ba aka yanke wa mutum hukunci kace abu ba sai kaga an je kaga shi ne mai sakamako Allah in baka daidai baka baka ba abin da ya kamata ba wanda kake gani ba daidai yake ba kake gani shi wai ba musu yan annabi ne sai ka je kaga lissafi ya canja domin ya ba ka'idojin na soyayya ka'idojin soyayya shine koyar da mu abin da annabi ya koyar da mu duk abin da annabi ya ce wannan yin shi halaka ne ka bar ka za ka yi wallahi babu abin da ifo na soyayyar manzon Allah babu mu mun san mata babu abin da annabi ya koyar da mu fiye da me zaman aure da hakuri da biyayya da juriya da duk gasu ne su ne dai kawai in mace ta zauna a gidan nan lafiya tai to ta gama komai eh ta tarke ta da yayin da komai da sauran shi kenan to Allah ya sa mu dace saida me shakon ki didda naga dai baki da alaka da shairai shi yasa ma ban yi miki tambayoyi gaba ɗaya shekara ta bakwai a cikin haka kuma a shekara bakwai din nan ina ji wato kuma bai fi shekara uku dai a cikin kungiya ba ko ba haka bane ba
6: haka ne
0: to kin gani kuma kin tafi sannan babban kungiya ke gashi na mijin ke kuma haka muke fata wallahi wannan bon darasi ne ni program din ne yayin because abinda muke so mutane su fahimta kenan kaga ne kaga yanzu aja haka kasida magan na ga mai da su kenan akan wani kisa na ga masalba shi idan mata aka yi mata aure ki kasance ba ta da wata aminiya a duniya kamar mijinta shine zama uwar shi zama uwar kuma ya zama baban
5: shine daidai
0: ka gane ita ma kuma ikasa shi ma kuma ikasance ita ce wannan zaman majalisa da yake ita ce majalisar sa
5: okay
0: ita ce abokiyar shawarar sa ya dauke ta a matsayin babban abokin sa ita ce za ta zama kawar sa ba a kulla alaka ta hakika ta amana da gaskiya kaga a wannan gidan abin da ya faru kenan a cikin haka yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ta ba ta cikin kungiya ba ta cikin komai shine kungiya ta da shine komai itar bita da inda yake so kuma gashi nan bai bar ta bai hana ta da jita yaban manzon Allah fa da sauran su da waye kuma idan fai hana ta bai yi laifi ba
5: kuma bai laifi ba kuma ta ga gashi ma yace ko baya
0: ne ko baya ne eh an gayyace ta eh ayi to sai na haka ake san fahimta ba sai a harka shahiri ba a komai haka ake san fahimta tsakanin ma'aurata to ba za a samu to amma tun daga gida ya mun bata ga daidai ba an zo an yi mata aure a karanan shekaru an ji an dora shi ma kuma daman bai san ku babu arbab ko babu addini ba akwai da su komai ba haka kadai ake zuwa a kai yarinya kuma an kai ta alaka ta a wajen yan unguwa wacce ƴancin garin ce wacce ƴancin garin ce kowa zo da tarbiyyar sa kala kala wani ba shi da tarbiyyar ma wata ma zaman kan take yi amma an zo an daka ta a gudun ta iyaye ba sa bibiyar yayansu da sauran su shine matsalolin da muke fama auren nan da nan ya mutu an samu matsaloli to Allah ya gyara mana kai tsaye ga shi nan ya zo yayin sa yana cinye masa lokaci amma da din sai da murin da kuma ya sai da
5: sun sai da masala
0: sai da Ummu Sulama ba ta magana ba baiwa Allah sai mu da kuma shi Malam Idris kuma shi gugan nata Malam Muktar Fayusa Malam Abdul Fatah Fayusa Balaraba Suwaba ke cewa a kasance da mu sati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shiri.

Was Meters in der Wand, den Hochzuge FM.

da sa'adatu da malugu ganti bayan yin naka da biyun tsawon ko so daga gwada na sadaka so taron kya gwada yan sani sabu wasi mai nama ka so taron kya kan haji rimu ka ba bi mai nama ka so taron ni fara ba wato a wuri ruwan ka so taron Ibrahim ne kai mai ka so taron da fata an ga da gwada mu dole na ji da ku gaban ki da ya yi so mu ba ga maza da fata an ne ya fito duwa ga wato da fata Allah ya kama da lafiya kace ni ka fata shi zuwa ga ni nan naka zuwa mu ga ina ci daga so ni sarki ya ga iya masa wannan sai ni sai ga so bai ta yi ruwa ne ba ko ruwa mun ya ne kan ya ko ruwa amina ka ta bura ne kan ya da fatan da an kuma da nabiya sai an da fito daga nan sabo ke mai nama ka so ta ne ke kana ni ce mi ka zo ruwa ina so ne sai da usena sai ya rana ku da baba ko da sai da so ne yara sai wato shugaban da ne ka so ta ne maka mai nama ka so ta ne zai gura ne ka ba ka so ta ni da gwai sani sani da nabi ne kana kasotani a wuri yaro ne kasotani abdullahi chama ne nama kasotani da fatan da an kuma an wani lafiya sai sauran da fito daga hannun salama ko ka ci wato ya alaji so da ne dubun da kasoyan ka ba ita mi kana fata an yi zuwa ga iyalan mai daki da ke kasuwar an ka ba dole mu ji da kuka da kalma an wani kasoyan ka ba da yanti mai kai sauki kasoyan ka ba musu ba mai da kasoyan ka ba da ba ta mai tsaro na kasoyan ka ba tuwa mai ka bai kasoyan ka ba masu mai kuma ba ka bai kasoyan ka ba alai sanu kwara mai asi kasoyan ka ba da fatan an ji kuma aure rabiya an yi haruna mai kudu asa ba kasuwa mu bange ga fatan ne ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da amina naka Jamilu ne kayan miya da ke kaso ga magulge na gida ne mai duwa kaso ga magulge da idi dan zare mai kayan miya da ke kaso ga magulge da iyalan nasa ai da basko ne cita kaso gama shiga wani da imi ta kaso da ni ai da imi cita kaso kuni sai yaran na karabiyo da Abu da Hassan tare da Sadiku da fatan da Allah da gare mu alai sai sai magana na kaso da ni ga fatan da na kaso daga matan ka da yaran naka annabi da zure da ni tare da Ibrahim mun ji tabamu ta Hassan da Hussein ya naka mu da na kanta da kaso da ni sai wato alai Muhammad na bona mai nama kan kuna mai dole da yaran nasa alai sai kan kuna mai jama'a kuna kusan zuwa shugaba Umar ya imi tare da kaso da ni da fatan da an yi kuma awon da lafiya saban daga ba fito daga alai muku bayan jarin mai nama kika karshe cikin gidan gona ita ne karzo ga matan nasa da mutum da ni da yaran nasa sai ciyama abdullahi dan dole dan polo da yaran nasa ciyama da su ji zuwa gobeci a rage yin ya mace da san bankro sai mara shan ruwa da matala a rage umaru ya mu da shi na ma rufi ta su na sala da sukan sai ibrahim da su da fatan anje a rage nan ne na ma shan cikin abato da fatan da ba shi da fiya dan na ka fatan yan da mata ka da yi da hajar bariya da na ku baki da sai an nan na ka ba ji baban tukuna ba ba ta ga ne sai kan cikin abatuwa tare da wato wani rabu ibrahim ne ya mace da na abatuwa wani rabu sai su musu ne su tsama na masu takarda chairman sani chairman ne masu takarda na abatuwa in kiya wato ka zan su gaba mun yi na abatuwa fatan da sun yi kuma awon lafiya kamar yi kai ga tin da fito da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci wato Muhammad Sani Umar chairman na yan takarda na abatuwa in kiya wato sayau ka zan su da fatan afiya kai sai mu ga zuwa ga Ali mai gurasa dake garan ta da iyalan nasa sai ku mai gurasa mai fiyo dake an ayaba kofan bai ta da abba mai gyaran waya dake an ayaba kofan ban ta da wato Ibrahim mai gurasa an ayaba kofan ban Jamilu mai yari abutuwa sai Kamalu mai gurasa dake abutuwa Aliyu mai yari mai yaro mai gidi na abutuwa da fatan da kuma wannan rabiya dole da san da sarkin bakan duk ruwan maganin gaje ka so ta ni ga fatan da naka fito zuwa mai gidan naka mu shida mu tayi garba dan da gori yara nasa sai na bi mai gara ka so ta ni din ka ba mai na maka so ta ni sabo sai mai na maka so ta ni kai ka dadi ta da gaba gode mai ka ka so ta ni kai ka sani da fatan da sai kuma wannan rabiya to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan fefen da ke busaka na gura.

0: balla da isar wannan gari na hayin baba ne ba mu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan gari wato malam Yau dan baba inda kuma muka nemi da ya bamu tarihin wannan gari amma a takaice sai ya fara da cewa
1: ni sunana Yau dan baba kafin da za a zo matsawar abin ya zo kaina mahaifi na hini min gwanan gari shi ma abun kaka abun kaka na yi gada mahaifin sa kenan har ta zo kaina tarihin garin ainihin sa da baba ban ake kiran sa sakamakon ana samun wani aure ake rini da shi baba baba din ta yadda kai aka lakaba masa wannan sunan ta sanadiyar wancan abun din baba din na wanda ake amfani da shi a karubi a da can kakannin mu suna amfani da shi a nan garin sosai har noman saki kamar daga wannan murnar tarwakin kuru zuwa wannan tabo matan an tahi neman sa za a zo nan garin neman sa neman sa shi baba kuma wacce take dilan abun mace ce ana ce mata baba sannan kuma danta na fari shine kakan namu kenan shine mai unguwar aka sawa garin baba din da aka sa masa baba din nan shi kuma danta ake ci masa dan baba
2: shine ake cewa garin dan baba
1: eh amma aini asalin sunan sa Yakubu shi kakan namu kenan
2: to yanzu baba a kallon wannan gari ya kai shekara nawa da kafuwa
1: eh to nan dai da duk a kauyuka muke can gida can daya can daya daga wajen 1979 shine farko-farkon kafuwa nan garin shekarar da aka tsara shi kuma 1973 lokacin bana manta na yi uku a primary
2: to misali baba waye ya fara zama a garin da aka tsaga shi to wannan baba ce ko kuma
1: a yadda tarihin iyani abin da na rika kenan can kasa ne ban san ya abin ya taso ba amma dai wannan din shine ainihin abin da na sani a gurin kakannin namu a da can wannan harkar ta rini itaki bayan nan aka koma saka bayan nan aka koma sakar hula to yanzu sakar hular dai akan ta aiki maza da mata sana'ar mu kenan a garin nan a yanzu haka
2: yanzu ana cewa garin baba an san gari ne na mawai da suke saka hula
1: tabbas kuma suna sana'ar hular nan daga nan har maka ana kaita har Burkina Faso ana kaita Cote d'Ivoire kai kasashen nan ne ba dinawa kai hular nan
2: to ya suke da yar tofa
1: ya tofa tawara makwafta ka ne
2: su ma naga su ma akwai hula
1: eh amma asalin hular dai a nan garin duk arziki suke dangwana su ma su ci duk wanda ka ga ya shahar da harkar hula to asalin sa na nan garin ko abokin sa ne ijawo shi akai harkar da shi iji dadi shi mai jawo shine sila
2: baba al'ada fa kuna da wata al'ada ne a wannan gari misali garin garin Fulani ne ko kuma dai akwai wata al'ada da ake
1: akwai kusance ruwa biyu ne garin kuma uku akwai Fulani akwai Kanawa akwai Agala haka ne kuma dukan mu in an tashi duk abin da za a yi a shawarci ake yin sa ba a yi irin barkatai din nan yauwa akwai hadin kai idan aka hango abin da yake na ci gaba ne za a dai shawara wata a cin nasara wata kuma sai dai a zo ai mana irin wannan murmurin din a jalai a tafi
0: bayan malam Yau dan baba mai unguwar wannan karkara ta hayin baba ya sauka sai ya dora dangane da matsalolin da suke damun su a wannan gari musamman batun matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi inda shi kansa yace ya sha zuwa cikin birni domin ya dauko ruwa
1: zahiri kamar yadda ka tambaya din nan ka tambaye ni ka kuma so samun ne ko ina gaigayi a can baya daga shekara 60 din ne muka bayani zuwa yau a takaici an sha wahala kala kala mun dan dana wahalar ruwa a nan garin naje hoto na dako ruwa ni din nan da ka gani wallahi naje na tsoma kafata wuri na dibo ruwa a kogi
2: ka kawo nan garin
1: wallahi
2: to a me amu a jaki ko a mota ko
1: a mashin
2: saboda ba ku da ruwa
1: ba ruwa amma Allah da ikon sa kwancita shi kwancita shi ana irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen har Allah ya tarfa garin mu nono matasa kai ya soma wayewa wasu suka dan duba asusun su suka ga ya cancanta a yi irin wannan hobasa din aka jawo wani gidan ruwa nan ba a nan rijiyar take ba daga wata unguwa aka je aka yi ta aka jawo yanzu ita take ba mu ruwa idan gosulo ya mata yawa sai mu tafi wata a can wata unguwa nan kankaran doli a je a samu
2: yanzu ma ina kai wajen cike yake
1: to a yanzu haka in ka je wajen ta kankaran dole ma haka take wasu nanan ne da yawa
2: ma ai har yanzu akwai wannan wahalar
1: wallahi har yanzu ban fita daga wannan kangin ba ana cikin su nan da haura a nan garin in ban da ni da ne NC ban yi zaton da wani wanda za a saki samun kan mutum uku ba wanda suke NC a nan garin babu maganan ma'aikata kwa a garin nan to ni ma nayi ritaya ni ma ba a sana cikin samun ma'aikata ba yanzu ko mutum da yafa babu a yanzu dai zancan da nake ma
2: me ya janyo haka
1: rahin karatun da ban san wani ba amma waɗannan matsalolin na rahin ruwan nan da rahin wadataccen hanyar yadda za a samu ruwan duk ita ta ba ma samun dama mai karatun yaro da ka dora shi akan karatun ya je secondary ya yi junior ya yi senior in ya gama an zo layin ba karatunsa ya kare rahin ruwan nan shine umul abaisin din rahin karatun a nan garin
3: tunda na ga maka yanzu ma yaran mu sun tafi daukar ruwa wani garin wanka wallahi to ka je da je kasuwa na dawo bin yanka ba yanzu zan jan daki jiya na ga ma je kasuwa na je da dawo ba ruwan mu da zan yi wanka dole ne hakuri
2: to amma baba misali wakilanku idan suka zo ba kwa ga musu irin matsalolin ku
1: wallahi ba abin da ba su sani ba
2: ba ta mu goce tuka tuka
1: in an yi tuka tuka ma in ta lallace farko ta kai mana zaman rimi ita ce ta farko an yi mana ita ta yi ruwa sosai to amma daga sama ta kai sai ta huke ta makare mun yi a cire ta ta yi ciro mun kai korafin mu local government ya fi sau nawa da hannun nan na rubuta kada ya fi sau biyar an kai amma ba abin da suke mana kai wasu kuma irin wannan guguwar siyasar ta taso sai a zo a danyi mana campaign za a yi muku kaza za a yi muku kaza idan aka zo aka yi ta layi sai mu ji shi akwai gyare-gyaren da aka ce ma za a zo aka yi na rijiyoyin muka ba da rijiyoyin nan ranka ta kaf guda biyar amma wallahi da lahi daya ba zo mana ba
2: to yanzu a halin yanzu da damuna ta shigo ya ake misali
1: yawa a halin yanzu da damuna ta shigo tunda Allah ya albarkaci garin an dan samu rufin asiri wasu sukan sai irin durarruka na roba idan an yi ruwan sama sai mutum ya dan tara da dama zaka samu su da uku wasu guda biyu idan ka tari guda uku nan zaka dan kwana hudu kana amfani da shi a gidanka an ba ku da yawa in kuma kuna da yawa mutuka su kwana biyu abubuwan da muke bukata da yawa a garin nan sai dai a takaita Allah idan fa mana a samu gwamnatin da za ta dogo halar da muke ciki duk inda ruwa yake a kasar nan a lalubo mana shi a hako shi to masu hannu da shuni a taimaka mana mu fita daga wannan gangi
2: to amma ina wakilanku na karamar hukumar dawakin kudu
1: suna nan sai dai in ka ga mun yi hudda da su sai dai zabe ne to su zo neman ƙuri'un mu mu karkare ƙuri'un mu kuma abin ma dai har ya ci tala amma wannan karan za mu yi bore
0: to mai sauraro ka ci fa su mai unguwa da kansu bayan mai unguwa ya sauka ne muka shiga cikin wannan gari domin ganewa idanun mu irin halin da wannan karkara ta su take ciki muka iske wajen ɗibar ruwa guda daya ga dogon layi ga mutane fal a wajen kuma duk da haka sai ka biya kuɗi zaka ɗiba daga nan ne muka nemi wasu magidanta da su ba mu labarin wahalar da suke sha kafin su samu ruwa mu fara da Malam Buhari
4: sunana Buhari Adamu sabon garin baba mai sana'a sai da hula muna yin dukkanin kokarin da ya kamata akan garin mu ya samu ci gaba wanda yake ma Allah ya sani jama'a duniya ba sani ba na rubuta kada han an mun bi wakilan da suke rufa ai hanga ya bada umarnin a rubuta akan matsalar wutan nan ruwa duka muke tunda kamari da yake munan kauye ne ba a buga takarda tunda kamari da hannun gida an bayar ba mu ce a mutum shi kansa ne yanzu na tabbatar mar ga halin muke ciki ya tabbatar akan a rubuta akwai transformer sun garuwa da yamba ta mu wanda yake ba sai na faɗi garuruwan ba to dai di yanda ya kamata hanyoyi mun zo da bayan siya mun mun yi wannan shi ya kai wajen sono shi ma akan matsalar wutan ta mu Allah ya sani jama'a garin mu in banda yanzu ko su ji ko kuma da suka ji yanzu wallahi ba su ma wannan aikin ba an yi alƙawarin nan ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara uku ba tunanin jama'a yanzu shine muna ba su gudu amma suna nan akan bugar su cewar me sa ga wa zai kuma zabe mu a gar wannan shine ma ƙalubalen da yake ga mutane yanzu batun ruwa ai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akwai lokacin da muka taɓa zuwa muka yi program a wani gidan radio mun gidan radio ne akwai wanda ya kira wani cewa waya a dinga faɗa gaskiya na so a ce ina cikin studio lokacin ban gama shiga bakin nan na so mu zo da shi nan garin yanzu mu haka yanzu muna muke yi muna da muke ruwa ya zo dinnan damuna dinnan da ka gani kashin dabobi na mutane na waye akwai wani kudimi a nan gabar da mu yanzu wannan ruwan da aka ya gangara ya tafi can kuma shi muke sha ko yanzu ka bi ni zan kore ma in sha ka gani za ka ga jaki ya zo baki ya sha kare ya sha saniya na fulani su zo su sha kai har rigima idan aka zo mu hukunta suka shiga akan a hana fulani su dinga shiga cikin ruwan da dabobin su ko a dinga iba ana ba su a waje abun ya zama uwa tashin hankali domin da dabobin su muci zai kannuka shanu doki jaki mu haka za a je kuma a kantama a sha
2: ku sha su
4: mu sha su sha ko yanzu ka zo mu je zan sha ka gani ko ba abun da zai samu mallai ba abun da zai same ni saboda wannan rijo kwade shi da za mu tafi ga yawan garin da kanan ka ga yawan garin kai ka san rijo ba abun da zai kuma Allah ya yi wa mai ta albarka can ne wani gari yarga daga wajen can ka ga wani rijo fa
5: aka bunno pipe yazo nan tun safi da aka koro yaranka su sa layi mutane ne wani zancan makaranta babu saboda wahalar ruwa in ka ce lalle danka sai ya je makaranta to kuma ba za ka tuwa gidanka ba domin za ka sa layi ne ka ta bibiyar sa wasu matan suna shikima wanda yake jira rayuwa ne yazo gida ya ci tuwo a shi kuma ya koma kan layi yazo kansa kuma sanan layi yazo in lokaci yake lokaci har naira 80 kai yanzu a garin ne yanzu ka samu wanda zai kama ruwa kofar gida 200 jarka ko 150 Allah ya kai mana a yanzu tunda baro da yawo mai sawa zaka je zo gara ka dauko zaka je yarge ka dauko wannan kudumin kuwa nake ga ya ma kowa ya sani mu hukunta sun sani a kallan yanzu ya ci mana yara sun kai 6 ko 7 rana 1 mai 2 sun wada sun mutu a ina ba lissafa ma wa kai har almajirai ma sun zo sun mutu guda biyu
2: yana barazana da rayukan
5: barazana ga sai kuma dai ko an dauke gawa a ran nan kuma a shi za mu je dai ko mu je ko mu zo mu tuwo mu abin ko a banan nan wani yarsu yar karaman rahin lafiya da mutuwa suna daurin aure in dai lokacin zabe yazo fu kaga mutun yazo so amma abin da ke ba mamaki shine da karar kai ne bara ma din ma kankat dan majalisar jaha na tarayya chairman councilor advisor tunda aka ci daga kan gaisuwa jaji abin da ya kawo ba wanda ya kara zuwa nan garin asaka firilla akwai councilor kwade shi kuma makocin mu ne za a iya sa hidin girti da gari dai ne amma ban da shi babu wani mai mulki wannan aka rata masa alqur'ani yi kuma zuwa yace mana kaga dai liman ya mutu mai unguwa wansa kanansa naibi shahararren malam duk ba wanda marasa ba dattijawa akwai malamin da su kwanan nan duk garin nan muna ji da shi shahararren malami ne shi ma ba wani mutum da zai zo mana nan ko dan majalisar jaha ko na tarayya ko ciyama ko
2: san da garin ba
5: ai ga wanda ai ba sani yanzu nan da wata dai ko biyu sun sani nan da wata dai ko biyu za a gani gida gida suke bi amma na ba ga yama kuma na tabbatar ma matasan mu sun ce sa ga mai dangwala a wannan kar
0: bayan malam Buhari ya sauka ne muka dauki muryar wani matsakaicin dattijo da yace shi fa yafi so shurin masaki yana aran ruwa sakamakon rashin ruwan da ba su da shi bai sauraro ka jifa ruwan ma wai sai an ara kamar wata guga
6: Kuma muna aran ruwa idan kai yamma ka samu ban girki ba sai ka je wani wajen ko makauta sai ka aro in ka ara sai ka zo ka girkin ka wani ne ka biya su sai tun kaga mun yi yawancin gidan ruwa ran gaskiya guda ɗaya ne kuma sola shi kuma da can wani gari aka haka ta aka safa aka janyo ta
7: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM Za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka
8: 0800-651-6183
7: Har ila yau kofar shirin a buɗe take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara Don haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki A dakace mu

0: To madalla, masauraron mu za mu dora kai tsaye mu tafi wajen iyayenmu mata na wannan karkara. Mu ji su kuma a bangaren su ko me ya fice musu tuwa kwariya.
1: To muna garin sabon garin baba. Yergaye what? Muna neman taimako ne akan ruwa da asibiti saboda muna samun matsatsalu kala-kala. Bisa gaskiya idan yaran muka tura su ibon ruwa, za su iya fita tun karfe 7 safe sai su kai karfe 8 na dare ba su dawo ba saboda wahalar ruwa. Zuwa asibiti kuwa yaran mu idan ba su lafiya ko mata masu juna biyu. Idan muka tafi gaskiya ana shan wahala dan mata sautari ma mata kan aje ma za ta iya rasuwa ko abin da za ta haifa. Muna neman agaji a
2: kai. Anan garin ba ku da asibiti ne?
1: Gaskiya ba mu da asibiti ko irin karamin asibitin nan haka ba mu da shi. Dan sai mun fita kamar asibitin Murtala ko Wudil haka ko can Gano. Shine muke samun asibiti muna neman taimako a taimaka mana da shi. Ruwa ma muna neman agaji a taimaka mana da ruwa saboda muna gaskiya buƙatar ruwa a garin nan.
2: Misali idan aka tura yaran su je su debo ruwa a sanadiyar ba su dawo ba shi yasa ba sa zuwa makaranta da wurin.
1: Wallahi ba sa zuwa saboda yaro ya fita tun 7 safe sai kai 8 na dare. Bai ba yayi na a can kaga ai babu lokacin makaranta kuma ruwan nan dai shine rayuwar mu dan adam in babu ruwa ai babu rayuwa. To muna neman taimako a agaza mana da ruwa da asibitutuwan nan muna buƙatar su. Muna neman a taimaka mana da wutar nan ga ƴan wayan nan ma da ake dan yin caji yawanci sai a hakura da ita tunda babu cajin babu ma'aikacin cajin ta. Muna neman taimakon wutar lantarkin ita ma saboda ƴan sana'o'in nan na mata ai muna buƙatar su.
2: To makarantar yaran su kuke misali ba ku da makaranta ne ta boko a nan kusa?
1: Gaskiya ba mu da ita dan yanzu yayin damuna na ma idan ruwa izo yawancin yaran ma inda suke haura suke tafiya makarantar sai dai a hakura saboda kananun yara manyan ma sai masu wayo su suke iya daddafa haka su fita. Muna neman taimako a kawo mana makaranta kusa da mu. Eh Islamiyya nan da boko nan muna buƙatar ta saboda ilimi yanzu shine rayuwar dan adam. Muna neman taimako a taimaka mana da makaranta.
0: Anya kuwa mahukuntan karamar hukumar dawakin kudu suna sara suna duban bakin gatar yi kuwa a ce gari ya gari irin garin hayin baba amma ba shi da wani abu na more rayuwa. To mai sauraro Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin. To mu koma wajen ƴan dagwai-dagwai mu ji shin suna zuwa makarantar boko kuwa.
3: Khadija Bahara Adam a hayin baba mamanta muna zuwa amma mafi yawanci wasu a ƙar suke zuwa shemu dai muke daurewa dai muke zuwa.

0: ciki yanzu kuma he dai kun ma taimaka a saka mana ai mana wata mujena tafiya kafa duk wanda ma suka dena zuwa su iya zuwa ma nan din saboda duk ai din samun sauki ne
1: kina so ki ci akwai wasu wanda suna zuwa makaranta amma yanzu sun dena zuwa
0: eh mana akwai mutane ma da yawa da suke zuwa suka dena muna so a bude mana makaranta
2: Sadiya mun muna so za a gina mana makaranta nan gari na mu saboda mu da irin zuwa kasa
3: Bayan ɗan dagwai-dagwai sun sauka yanzu za mu koma mu ɗauki bayanin wani dattijo da ya ce sai su shafe kwanaki ba su yi wanka ba sakamakon rashin ruwa da ba su da shi.
4: Ruwa daga yi da Allah ana samu a wani kaɗan ne. Yanzu ma yaranmu sun tafi ɗaukar ruwa wani garin. Wanka wallahi akwai na kwano hudu ma ba su yi wanka ba. Wanka wallahi jiya da je kasuwa na dawo ban yi wanka ba har yanzu zan can daki. Jiya ba ruwanmu da zan yi wanka dole ne haƙuri. Domin za ka sai fiya wata ne ka yi wanka daga yi da Allah fiya wata.
5: Ni kaina a yau kwalle daga nai. Allah da Allah kwalle daga nai. A zama da ba ruwa. Da Allah ni ma za ka ɗan yi ma a nan. Ya kai ha mamaki za ka ga barka yara suna ta tura ana higuwa da ruwa
6: sati din to don kai sati baka ga wani abun mawaki ne to me abun mawaki dan kai sati baka ga ba ana ta ruwan da zaka sha kai addini to ai rancen wanka yanzu abun wankan ba mun ba na jin zanyi tunda ba ruwa akalla zaka samu mutane za su iya kan goma ko fiye da haka a yanzu dika ce zaka zo ka tantance zaka samu fiye da haka wanda suka yi sati ba su yi wanka ba a yanzu zancen da yake a wannan gari nan sabon garin baba

ማስቱር ሶራሩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ በርከም ለሆነኛ ማቺነ ጁማ አ 26 ደጋ ወጥን ዘልሂ ጀንሽ ከረደቡ ዳር ደዲ ሁዱ አረበት ኮይ ባይንጃ ወንኩም ይዴዴ ዳ ሻቢ ከወጥን ዩን ሸከር ድቡ ቢዳ 26 ሱናና ኡስማን ኢብራሂም ደቲ ጋስካ ኩላ ባራን ሶሁን ሹገባ መልሰለ ተባር ተብኩላ ሰራኪ የሀገርቀደን ሽዋ ምልክን ዲሞክራሲያ አናጂሪያ ላይ የፍስከንተር ኩማ ባያ ኢዳ አካና ሶረን ሰሰን ጉምነት መስመና መልሰን ዶኮኪ ኩላና ዳ አይከን ሲዲ ከማታ ሰራኪ ወንዴ በየና አከን ያይ እንደ ይከ ገባተ ደጃቢ አታረንትና ወደራን ዲሞክራሲያ ዳ ከጉዳና አጃ ሌጋስ ያበይ መልሰታሪያ አመዘንጊን ሽኪን ዲሞክራሲያ ናጂሪያ ደዶዶ ጋርሺ saki ya zira cewa samun majalisa mai karfi da yancin cin gashin kai na matakar wato na da matakan muhimmanci wajen tabbatar da dorewar demokradiya da samar da kikkiawan shugabanci da ci gaban kasa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya danganta tabarbarewar tsaro a fadin Najeriya da rushewar shugabanci a matakin ƙananan hukumomi. Shugaban a jawabin sanarar demokradiyya ya bayyana cewa rashin ingancin wato ingancin tafiyar da harkokin ƙananan hukumomi a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke hana ci gaban ƙasar. Ya bayyana cewa gwamnatin sana aiki domin tabbatar da cikakken ƴancin cin gashin kai ga dukkanin ƙananan hukumomi 474 wato 774 na ƙasar nan. Ya kuma nuna damuwa kan yadda ci gaba da garkuwar dalibai da malamai da aka sace a jihohin Oyo da Borno ya rage a armashin bikin ranar demokuraɗiyya a wannan shekarar. Ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci kan harkar tsaro tare da amincewa da ɗaukar sabbin jami'an 'yan sanda sama da 50,000 da kuma dubban sabbin sojoji domin magance matsalar rashin tsaron da ake fuskanta a ƙasar. A nan ma dai an bukaci 'yan Najeriya da su ci gaba da yi wa ƙasarsu kyakkyawan zato duk da yanayin da ake ciki. Yana mai cewa gwamnatinsa na yin dukkanin abin da ya kamata domin kyautata rayuwarsu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya bayyana hakan a jawabin da ya yi wa al'umma domin bikin ranar demokuraɗiyya ya ja hankalin matasa da su ɗauki Najeriya a matsayin makomarsu tare da bayar da gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa maimakon neman damar rayuwa a ƙasashen waje. Shugaban ya kuma yaba wa jami'an rundunar soji 'yan sanda kuma mulkin asiri sanakunan gargajiya shugabannin addinai da shugabannin al'umma kan rawar da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Haka kuma shugaban ya karrama 'yan Najeriya da suka sha ɗauri 'yan wato yin gudun hijira tsangwama da kuma rasa rayukansu a lokacin gwagwarmayar neman demokuraɗiyya. Yana mai bayyana su a matsayin jarumai waɗanda sadaukarwarsu ta zama sanadiyyar mulkin demokuraɗiyyar da ake ciki a yanzu. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani ya yi wa fursunoni 97 da ke gidan gyaran hali na Kaduna afuwa a matsayin wani ɓangare na bikin ranar demokuraɗiyya ta 2026. Gwamnan ya kuma sanar da bayar da tallafin kuɗi ga waɗanda suka samu afuwar tare da ba su damar shiga cibiyoyin koyon sana'o'i mallakin gwamnati domin ƙarfafa musu gwiwa wajen sake sabuwar rayuwa. Da yake jawabi yayin bikin da aka gudanar a cibiyar gyaran halin gwamnas Uba Sani ya bayyana ranar demokuraɗiyya a matsayin lokaci na tunawa da sadaukarwar da 'yan Najeriya suka yi wajen fafutukar dawo da mulkin demokuraɗiyya tare da sabunta ƙudurin gina ƙasa mai cike da zaman lafiya da haɓakar tattalin arziki. Gwamnan ya bayyana cewa sakin fursunonin an yi shi ne ƙarƙashin ikon afuwa da kundin tsarin mulki ya tanada bayan shawarwarin majalisar ba da shawara kan afuwa ta jihar Kaduna ta gabatar bayan nazari a kan waɗanda suka cancanta. Ya kuma shawarci waɗanda aka saki da su yi amfani da damar da suka samu wajen rungumar sabuwar rayuwa ta halal tare da zama masu amfani ga al'umma. Shugaban ƙasa ya ba da sanarwar sauya sunan cibiyar nazarin man fetur ta ƙasa da aka kammala a Kaduna zuwa Jami'ar Kimiyyar Fasahar Injiniya ta Jihar Shehu Musa Yar'Adua. Shugaban ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin girmama gudunmuwar marigayi hafsin soja wajen sauya mulkin soja zuwa na farar hula a Najeriya. Yayin da yake sanar da matakin a cikin jawabin ranar demokuraɗiyya, Tinubu ya ce sauya sunan wani ɓangare ne na karramawa wadda ta dace a baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar demokuraɗiyyar Najeriya.
Shugaban ya kuma sanar da baya da lambobin yabo na kasa da sama da jaruman demokuraɗiyya 30 da soje wato da sojojin da suka goyi bayan fafutukar ranar 12 ga Yuni. Gwamnatin Jihar Nasarawa ta musanta zarginta da ɗan takarar sanata na jam'iyyar Labour Party kuma tsohon ministan yaɗa labarai labaran mako ya yi na cewa gwamnan jihar ya kammala shirye-shiryen yin maguɗi a zaben cike gurbin sanatar Nasarawa ta Arewa da za a gudanar a ranar 20 ga Yuni 2026 da yake zantawa da manema labarai a cibiyar 'yan jarida ta Najeriya da ke lafiya. Babban mataimaki na musamman ga gwamnan Abdullahi Sule kan harkokin jama'a Peter Ahimba ya bayyana zarge-zargen a matsayin marasa tushe. Ahimba ya ce gwamnatin jihar da ta wato ta ga ya dace ta mayar da martani bayan mako ya yi ikirarin cewa an ware mazaɓu tana karamar hukumar Nasarawa Igun domin yin makudin zaɓe, tare da cewa gwamna Abdullahi Sule yana haɗa kai da jami'an tsaro domin yin tasiri kan sakamakon zaben. A cewarsa, zarge-zargen ba su da tushe kuma an yi su ne domin haifar da tashin hankali kafin zaben. Mai magana da yawun gwamnatin ya jaddada cewa gwamnan Sule bai taɓa tsoma baki a harkokin zaɓe ba tun bayan hawansa mulki a shekarar 2019. Yana mai cewa gwamnati ta jajirce wajen bin ƙa'idojin demokuraɗiyyar gaskiya da mutunta doka. Ahimba ya kuma ƙayyade zargin cewa gwamnan ya gana da shugabannin jami'an tsaro. Yana mai cewa gwamna Sule baya cikin jihar a ranar da aka ce an gudanar da taron. Haka kuma ya yi watsi da zarge-zargen da suka shafi sauya wuraren aiki na jami'an 'yan sanda. Yana mai cewa ɗaukar matakin turawa ko soya wurin aikin jami'an tsaro haƙƙi ne na rundunar 'yan sandan Najeriya ƙarƙashin jagorancin Inspector General na 'yan sanda. Ƙungiyar matasan Arewa ta bayyana amincewar majalisar dokoki ta ƙasa da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki na kafa 'yan sandan jihohi a matsayin wani babban mataki na magance matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a Najeriya. A cikin wata sanarwar da sakatare janar na ƙungiyar Abdul Hafiz Garba ya fitar, ya ce gagarumin goyon bayan da 'yan majalisa suka baiwa ƙudurin ya nuna yadda ake ƙara fahimtar buƙatar samar da tsarin aikin 'yan sanda da ya kasance kusa da al'umma kuma mai cin gashin kansa. A cewarsa, amincewar 'yan majalisa 289 da ƙudurin, yayin da mutum huɗu kaɗai suka nuna adawa, ya nuna irin gaggawar da ake da ita wajen rundunar sabbin hanyoyi da mafita na cikin gida domin tinkara matsalar tsaro a faɗin ƙasar nan. Garba ya lura cewa al'umma Arewa su ne suke fuskantar matsalar rashin tsaro tsawon shekaru, inda ayyukan ta'addanci suka lalata hanyoyin noma, kasuwanci da zaman lafiyar al'umma. Jami'an hukumar tsaro ta Farinkaya DSS a jihar Kano sun yi nasarar kama wani matashi mai suna Abubakar Muhammad bisa zargin safarar bindigo da sauran muggan makamai da ake zargin zai kai garin Funtuwa da ke jihar Katsina. Rahotanni sun ce an kama wanda ake zargin ne ɗauke da makamai masu haɗari da suka haɗa da bindigogi ƙirar AK-47 guda 3, bumaban makamin roka RPG guda 4, sai ƙwanson alburusai guda 2. Wanda ake zargin a yayin binciken ya bayyana cewa an ɗauke shi a aikin jigilar makaman ne daga karamar hukumar Maigatari da ke jihar Jigawa har zuwa Funtuwa a jihar Katsina. Wanda ake zargin ya ce an yi masa alƙawarin biyan kuɗi naira 450,000 bayan ya kai kayan ga waɗanda aka tura su ya kai musu. Hukumar DSS ba ta fitar da cikakken bayani kan masu mallakar makaman ba, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a safarar makaman da kuma inda aka nufa da su. Wata gobara ta tashi a kasuwar kayayyakin amfanin gida da ofis da ke kan titin Murtala Muhammad a nan jihar Kano, inda ta ƙone daukacin kasuwar Gurmus. Gobarar ta fara ne da misalin ƙarfe 10 na ranar jiya Alhamis kamar yadda rahotanni suka bayyana. Wani mai sana'a kasuwar ya shaida wa manema labarai cewa wutar ta ƙone kasuwar, a inda ake tunanin 'yan kasuwar sun tafka asarar kaya na miliyoyin naira. A cewarsa, har yanzu ba su tantance sanadin faruwar wutar ba, inda ya ƙara da cewa
suna dai tsaye suna jimami yayin da jami'an hukumar kashe gobara ke kokarin shawo kan lamarin. Ya kuma ƙara cewa wutar ta haura zuwa ginin kamfanin aika sako na DHL da ke makwabtaka da kasuwar, inda ta kama rufin saman ginin shi ma ta kone shi kurmus. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta kama wani jami'in tsaro, wato jami'in tsaro da ke aiki a filin sauka da tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano, bisa zarginsa da yunkurin taimakawa wajen fitar da zinari da darasa ta haura naira biliyan 4 daga ƙasar nan zuwa ƙasashen ƙetare. A wata sanarwar da jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar EFCC Dele Oyewale ya fitar, ta bayyana sunan wanda ake zargin da Ali Baffa, wanda ke rike da makamin speto a sashen hukumar tsaron filayen jiragen sama na ƙasa. Hukumar ta ce jami'an, wato jami'in ya ɓoye zinari ne masu nauyin kusan kilo 22 a wannan sa domin kaucewa binciken jami'an tsaro da kuma fitar da su ba bisa ka'ida ba. A cewar sanarwar, an kama Ali Baffa tare da wasu mutane biyu, Asbahu Nasiri da Muktar, wato Muktar Muhammad Dan Zaria, yayin wani sumame na sa ido da sashen bincike na hukumar shiyar Kano ya gudanar. EFCC ta ce mutane uku na cigaba da kasancewa a hannunta, kuma za a gurfanar da su a kotu bayan kammala bincike. Hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA reshen jihar Kano ta yi nasarar kama kimanin mutane 73 tare da ƙwato miyagun ƙwayoyi, yayin wani samame da ta kai maɓoyar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar nan. Samamin wanda aka gudanar da shi a ƙarƙashin shirin Operation Sharar Mafaka ya haɗa da kai, wato ya haɗa da mai samamin zuwa filin Maha da cibiyar matasa ta sana'a Bacha da kuma wasu wurare a yankin unguwar Sheka. A cikin wata sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Sadiq Muhammad mai gatar ya fitar, hukumar ta bayyana cewa samamin ya samu asali ne, wato ya samu asali ne daga bayanan sirrin da hukumar ta samu daga al'umma, lamarin da ya ce ya yi tasiri sosai wajen cimma nasarar da aka samu. Kayayyakin da aka kwato sun haɗa da tabar wiwi da muggan ƙwayoyi da kuma wani sinadari da aka fi sani da sokandai, wato tsotsika mutu. Rundunar ta bayyana wannan nasarar a matsayin wani ɓangare na yakin da take ci gaba da yi domin ganowa da kuma kawo ƙarshen maɓoyar masu safara da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar. Kwamandan hukumar DY Lawal ya ce hukumar za ta ci gaba da ƙara ƙaimi a ayyukanta har sai masu safara miyagun ƙwayoyi da masu amfani da su sun rasa wuraren fakewa a faɗin jihar Kano. Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a Zangon FM. Za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Labaran zai ɗora a daga cikin mu.

0: na fara wane daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya maɗaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane.
4: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: alheri ko ba a jami'ar mu bane sai mun fada hanyar da ta shekara 50 da hanyoyin da tun lokacin nasara ba ta ba gyara su ba amma a wannan lokaci na mai girma gwamna ya gyara su
1: to walfa ya fada suke cewa wai ba a yi wa yan jami'a
0: hakikanin gaskiya walfa yayi karanci kuma ina kira ga mai girma gwamna a tsananin rayuwa irin wannan mutanen jahar Kano suke ciki musamman irin mu masu tallata ayyukan kafafan yada labarai mai girma gwamna a dube su da abubuwa irin na alheri wanda zai ba su kwarin gwiwa da ci gaba da tallata ayyukanka domin mutun kare yan adawa mai girma gwamna duk abin da kake yi na alheri idan har ba a gaya wa duniya tana gani da wannan yan adawa za su samu su murkushe mu
1: amma ai an ce ai ana diban wasu ana yi musu tallafi filaye kai su kasa mai tsarki da shauransu
0: duk da haka mai girma gwamna kafi ba da concentration akan yan tsohuwar tafiyar ka naga kana kai yara kasashen waje karatu kana daukan ma'aikata a yanzu ma muna da labarin za a dauki sababbin ma'aikata a jihar Kano da 20,000 da ka ba wa ma'aikata dole ne a jinjina maka ina kira ga mai girma gwamna ka dawo da kudin gero da kudin rago da malam Ibrahim shekarau idan ga yi domin gwamnatinka da irin adalcin ka yayi kama da na malam shekarau zan gode wa commissioner information domin commissioner information aikin ka yana kyau
2: Kalaman Hajiya Halima Ilyasu Mandori na zuwa ne a daidai gabar da shi kuma Comrade Abdulaziz Hasken kawo ke cewa kalmar nan ta Kano first da gwamna Abba Kabir Yusuf ya dora gwamnatinsa a kai kadai ta ishi su yi duk mai yiwuwa wajen mara masa baya ya kai gaci a wannan zabe da ke tafi
3: tunda mai girma gwamna kace Kano ita ce farko a gaban ka to mu al'umma jihar Kano mun yadda za mu mara maka baya kuma za mu taimake ka wajen ganin ka ce da jihar Kano gaba kuma da yardar Allah za ka maimaita
4: kana jin maganganun da mutane suke yi cewa al'umma suna cikin kurbu sa'ata hatta ka ku yan siyasa ma an ce ba a waiwaye ku wallantana kuma su al'ummar gari
3: dan adam ba ka iya maza ai in Allah ne mai girma gwamna da yana yin abu daki bai daki ne zai zo kanmu idan kanmu aka dauki al'umma jihar Kano gaba da kai musu aikace-aikace ai mu muna ciki duba ma'aikatu kamar yadda nake gaya ma duba ma'aikatar shara duba ma'aikatar muhalli duba ma'aikatar ayyuka duba ma'aikatar ruwa idan kanmu ma'aikatu dewa ana tabawa kuma na tabbatar maka wani aiki ma sai da mai girma gwamna ya zarci domin yanzu idan ka duba ma'aikatar nan ta misali ta shara ina tabbatar maka ma'aikatar da ko yaushe koki koki yanzu mu ganda nake maka ya biya ma'aikata kudaden da suke min sanarwa mota 10 sannan kuma a yanzu haka ya ninka musu albashin su dadi ma ya ba su inshura ta lafiya yanzu magana ake idan ma'aikacin shara idan bai da lafiya zai je asibiti ya masa aiki daidai idan ka duba dan ma'aikatar ne yawanci ana ganta talakawa ne zalla a ciki abin da yake burge al'umma jihar Kano kuma muke son lalle su saka masa sake zaben sa shine ina duba talaka na kasa duba ne yanda yawa tsofin kansiloli su ma ga talaka ne na kasa idan zaka duba da talaka na kasa to tabbas za mu zo mu mara maka baya wajen ganin ka taimake talaka na kasa dan mai karas da dan mai yalo
4: yaushe ne aka warware tankiyar da aka ce yan shara suna fuskanta da su shugabanno
3: ka ji ka zagaya kai kutulun ka nawa zaka tabbatar da abin da nake gaya maka mai girma gwamna ya sallami yan shara domin yayi musu 10 ta arziki yayi dole abin da nake gaya ma ya tabbatar da su
4: to me yasa su ba a ji daga bakin su
3: mu idan kai magana daga bakin to zare daga bakin gwamnati ne idan kuma ba haka bane wanda gaci ma kan shara idan ci ba haka bane yana tabbatar maka haka ne kuma ba wai ma'aikatar shara kawai ba yanzu ma'aikatar da take kula da korafe-korafe da cinanci da karbar da shawa ita ma kaga tana yin aiki kamar yadda ya kamata sauran ma'aikatu ina tabbatar maka abin da al'umma jihar Kano za su yi a karshe saka mai girma gwamna shine saka alkari da alkari a zabe a zo a fito a zabe mai girma gwamna domin ya dora da irin aikace-aikacen da yake
2: Comrade Abdulaziz Hasken kawo kenan daga jam'iyyar AP sun karamar hukumar Nasarawa karamar hukumar Nasarawar da aka ce tsohon wakilin su na tarayya Honorable Nasir Al-Ahmad ya sake samun nasarar zamowa dan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar NDC a zaben da ke tafi wannan ce ta sanya matashi Nazifi Giwa Gawuna Ya shigo yana godiya wa iyayen jam'iyyar tasu kan wannan tagomashi da suka yi musu.
5: Muna ƙara mika sakon godiya da jinjina duba da yadda suka duba cancanta aka dawo da Honorable Nasir Al-Ahmad na tsarsa a karamar hukumar Nasarawa. In ka duba irin ayyukan alkai da Nasir Al-Ahmad yayi ga makabartar Tudun Murtala. Biliyoyin kuɗi aka zo a kashe da an kawo wucewa zaka tada wannan makabartar mutane ne a waje wani likafanin sa yayi wani wannan amma sanadiyar Nasir Al-Ahmad aka zo kaje ka fita gurin yanzu ga solar streetlight an saka ga ashi an yi aiki a gurin gurin ya zama ko ina za a yi ruwa ya zo ya wuce ba tare da ka zo ka tarar da matattu a wuri a waje ba to da wannan muke ƙara yin tawassali akan cewa Allah ka dawo da Nasir Al-Ahmad kujerar sa yayi karo na hudu in yayi karo na hudu yayi karo na biyar yayi tattai sannan muna ƙara jan hankali akan sauransu yan jam'iyyar NDC da wanda suka samu takara a waya da wanda ma basu samu

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira ragoshin su daga gobe su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله